0: Detox ka ba?
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, saka sales rep.
3: Una,
2: problema, gid ako sa akong body odor.
3: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
3: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
2: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pamakal sa mga butika.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagid niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may itomang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Si Dimples Romana ni, kinadawat na ko ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta na ako sa paghatag o ginawa, Generica Drugstore. Na ay pharmacist nga maayo mo atiman, matakan ka og alternative generics nga epektibo sama sa branded sa presyong kaisa bulsa. Up to 85% ang matigom. Aduna pa'y libreng konsulta with partner doctors. Dali na sa Generica Drugstore. Suporta na to sa ginawa.
9: Ginawang Generica.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, paputang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: K5 News FM.
14: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Tuno man nun sa mga labas o preskong mga balita, patas sa komentaryo o serbisyo publiko, putinaw sa mga lubog na issue, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue, punto por punto, buluto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban, mutayig sa angay daigon. Pagkamainit na issue at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
16: Last 8:07 na mga ka-K5, gamay na minaw gihapon diri sa tuang Foro de los Pueblos, kauban sa ka-K5 Brian Morden, the king of all media sa Dakbayan, San Carlos. Last 8:08 na, basi na mo yung mga sakyanan diha mga ka-K5 nga kinang naglibog na mo, kay murag abstract na ang nawong sa inyong sakyanan. Abstract ka. Kinabang, daghan na kayong mga

0: bagras, no? May mga scratches o scratches. O sige, tawag ana. Kinang gibagis-bagisan. Ana ba, no? Unya na lumping na na yupi na mga K5 na aksidente, nakabangga, gibanggaan. Di gani tayao na gabuko na inyong sakinan mga K5, don't worry. Kay naa na tay bag-ong mutabang ana. Ayaw worry mga K5. Posbon ako, ayaw problema. Don't worry mga K5 king anuman. Naa ang Erbing Auto Repair Shop, no? Tama ba ko? Erbing Auto Repair Shop. Diha na sila nahimutang mga K5 sa Margarita sa Ecotourism Highway, Barangay 2, diri sa Dakbayan San Carlos. Kini imong sakyanan nga nangaguba na bag-uhon na ni Erbing Auto Repair Shop. Ha? Ang mga pinta ana yang bag-uhon dito, walaon ang mga UP, mga gabok diha. I-wash over na niya kung gusto nimo unya barato sila. No? Sabot-sabutan na apresyo unya pulido jud ang trabaho, dili kay pagkagawas nimo pila lang ka adlaw semana na kun manangataktak ang pinta. Lahi diha sa Erbing Auto Repair Shop mga K5. No? Bisita lang mo dito, pangitaan lang si Tatay Erbing. No? Kasi Tatay Erbing mauna maka-explicar o dungag dito o niya ang siging papintal dira sa ilaha raba. Mga dili basta-basta nga mga personahe gikan diri sa 1st District. So meaning, ibalik-balikan na maayo jud ang iyahang serbisyo. No? Dito na mo sa Erbing Auto Repair Shop, naa sila sa may Margarita Ra, Ecotourism Highway Barangay 2, San Carlos City.
1: Para mainit na issue at kasabihin ng bayan, Foro de los Pueblos.
0: Before sa report with K-Pop Jong Bersales, basahan sa nako ni ang kuan, ang padalan na minsay ni Sir Boy Dofable. Good morning, Sir Bryce. Sa ako lang ni Sir nga personal opinion. Ang survey na ay tinuod na apoy dili accurate. Tinuod yun na, Sir. Kining survey usahay, maingong gani ko nga drawing ni... Galing, maumang na, Sir God, nga ang survey, usahay matuuhan jud sa mga tao. Pero kining survey, gibase ra po na sa mga surveyor kung kinsa ang palit nga tao, kung kinsa ang i-survey nila, or kinsa ang ipa-survey, mao po na ilang, syempre, alam nyo na yun. Depende na o kinsay gakomisyon sa survey, sa bag-o nga result nga taas ang rating ni VP o niya mubo si BBM. Pero Sir, sa karon wa na'y biring kay Presidente Raman gihapon si BBM onya VP rapon si Sara nga delikado pang ma-impeach siya. Onya, Sir, ang klaro ragyod nga accurate ang serving, Sir, nga number one ang K5 ma-original. Kina, Sir, sigurado na. Wala, K5 country na kuning San Carlos unsa maka, Sir, ba yun? Tuyo kag merkado, dira, Sir. Wala na yung mga ipaminawan K5. Survey ba, no? Bitaw, kining survey, kung kinsa ang nagpa-survey, like for example, ako, no? Na ako sa pagka-mayor, mo pa-survey ko, syempre, ang surveyor diha, nga ko ang i-commission, ilan yun ang padag-on akong survey, lang pildihon ko, di kong bayad nila. Sala, may bayad ko na, dili na libre, no? Mas mayo pa biya usahay nga kinang survey nga gibuhat sa mga institution sama sa mga television, radio stations, no? Kinang mga sa mga newspaper usahay nga naa na sa mga online, no? Sa atoang digital diha. Mas nindot pa nga survey kay actual nga ang tao mismo nga nagbasa or nakakita ana nga survey, mao ang mo click and muhatag sa ilang comment or opinion diha. Sila mismo. Onya dili walay limitation or dili limited sa 1,200 correspondents. Kundi as long as nga naay tao nga mo click diha or mo ingon sa iyang opinion or kinsa iyang gidampigan, iyahan ang ibutang dira. Mao na itinuod nga survey nga makit-an nato sa pila ka milyon ka mga tao nga nag-uyat og online or Facebook or unsa ba diha mga K5. Pero kung yung mga survey firm nga gusto by survey, wala man nato ni sila giingon nga dili jud na mayo ilaha. Pero usahay manggod, murag clarex kayo, murag klaro kayo ba nga drawing mga K5. Tama ni kay Sir Boy Dofable, nasulti po nako ni ganiha that the president himself, Bongbong Marcos, bisag unsa pa dira K5 rents, unsa pa dira K5 gantalaw nga survey nga mubo ang rate niya, he don't care. Wala sa ilabot, presidente na siya. Unya, mahuman na lang ang iyang term, unsa pa may i-absolve diha? Di ba? Mano na nasulti na to ganiha? Wala na na siya problema bisag si Ruhon pa na siya diha sa survey mga kaki-5.
1: Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblo.
0: Ingon ni Ma'am Lord Habuni Drio. Good morning. Nagkadugay. Nagkagwapo lagi ka sir. Ah, syempre, unsa man ka nga gatiguwang ta, dapat dili ta mo ingon nga once nga tigulang ng imo edad mo makaluma po imong nawong. Dapat imo pong i-atras-atras o ginagmay, di ba Sir Lance? Ana na diha. Si Jung Versalis mo ni pinakagwapo ron kay pirme ni siya ga Saturday. Kada sa Sabado ga holding hands sa Sir Hens, ha? Asa mo diha. sige. Oy ganiha dai salamat kaayo sa mga videos nga nakuha nato from Sir Ariel Apa sa sagay nato nga K5 ha. Sa atong bata banga naligsan og series bagahapon, series ba. Sige. Balikon nato na Sir Boy karona ang survey ha. Onya kinsa to ang na-contact daw, may daw ba? Ha? Ni Vice President Sara Duterte nga naistorya na sa NBI nga maoy mupatay sa presidente if just in case man jud nga mamatay pud siya. Money statement ni Sara eh, atong November 22 or 23, 2024 kung di ko masayop mga kakifab. This time, check na to sa si kakifab Jong Versalles. Ang numero unong gwapo ron sa K5, ikaduha ratani. Kay gahapon, iyahad yung gikuha ang pinaka roots or pinaka ugat sa insidente, the real score, kumbaga, sa pagpatay sa usa ka SK kagawad, a nursing student, a usa ka modelo sa ilang barangay, sa iyahang kaugalingon nga lolo sa pakaisa, igtagsa, dito sa usa ka barangay sa Calatrava, nganong iyajuning nabuhat that allegedly, according to the residente sa mga lugar, kining lolo nga iyahang napatay, wala ba'y mga bad record sa barangay? Na? Bisag kinsay pangutan-on dito. Na? Kinipod ang suspect. Wala man po'y mga bad record sa barangay. In fact, is kay kagawad pa gani. So, gaserbi siya as a model sa mga estudyante o mga pariho niyang edad or mga mubo o edad niya. Pero nga, mag-unsa jud ang nahitabo. Niya ang accurate o niya lalom nga pag-imbestigar sa K5 mga ka-K5.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mr. Suave, good morning.
2: Good morning. Actually, kagahapon, atong gipadul nga, no, ang kining lugar sa crime scene. Mm-hmm. Din nalambigit nila mong insidente ni Osaka 64 anyos nga lupon sa barangay.
0: Lupon pa dyan ini, no? Mm.
2: Lupon ni Kakipay Brian.
0: Pariho, pariho sila doa nga gaservisyo publiko de Kakipay Jong.
2: Oo, mga public servant. Kining biktima niya si Rodrigo Apurado, na mao ang apuhan aning 22 anyos nga suspect. At the same time, iske niya kagawad o third year nursing student dito sa Cebu. Nag-iila kaya Michael
0: Michael.
2: According kagapon,
0: Michaelson.
2: Michaelson.
0: Basig matingala mo nga yung apelyido murag unique ha, dili pareho ani mga Versalles, mga Morden or mga unsa kay half Koreano kining suspect, no? Half Koreano.
2: Mistiso din siya kakita, Bray. Korean niya hang papa. Tisoy din eh.
0: Bitaw, no? Sige, go ahead, Kifeb Jong.
2: Okay. Kagahapon, ang una mong report na ito ang nasagap gikan sa Calatrava PNP is money, base sa ilang investigation. Ang kinidawang biktima, as alleged, namato daw kakita, Bray, sa panimay aning suspetsado nga mo'y hinungdan sa iyang kasuko. Hmm. Kaya aning gigawas ang biktima ay iyang pahulungon.
0: Okay.
2: So,
0: mm-hmm.
2: Oo. Pero wala gitaw pa to. Saya daw ang kalagot. Ito ni Pulitsyag ba to? Mm-hmm. Ngayang gipakang sa ulo ang kining biktima, ang inundan nga namatay ni.
0: Oh, at ang usbon, Kinab Jong, ha? Gamay lang din, Kinab Jong, ha? Una nga namato sa iyang balay, kining lolo, ang 64 years old. So napungot kining 22 years old nga suspect ning gawas o gipukpok niya sa ulo gamit pud ang bato, if I'm joke.
2: Yeah, so
0: okay, sige.
2: Okay. So, doon naman ko mga ni Alma sa Kita Bray. Okay. Mm-hmm. Mula gina na. Doon na mao ang panghitabo.
0: Okay.
2: Mm-hmm. So, atong gipadulungan ni kagapon dito ang lugar. Dito, kagapon, ato na hinabi ang kininiang si Leory Flores.
0: Okay. Mm-hmm.
2: Kini si Leory Flores, silingan ni Kita Bray, aning doon ka mga nine bar. Mm-hmm. At itong Martes sa gabi, na doon na sila gi-pahigayon nga okasyon kay birthday sa iyang anak ani, kini si Sir Leory.
0: Mm-hmm.
2: Usa sa iyang mga bisita, kining duha ka mga na-involvar, kini mag-apuhan.
0: Mm-hmm.
2: Si Michael, o kini si Kuan, kini si Rodrigo.
0: Mm-hmm.
2: According kagapon kay Sir Leory Flores, wala mang gani din yung gilitar kay Kita Bray, kini si Michael.
0: Maunay, masakit pa yun, ana, kay wala kang invite pero naka dito.
2: Oo, yan. Uh-huh. Siyempre, tungod kay Silingan, yan mo pa sa bay, nanang magigda sa ato na nakandan.
0: Yes, Pinoy maguta.
2: So, ipapit dito. Naglipay-lipay.
0: Hmm.
2: Yan, doon ay mga tagay-tagay. Ang tod nga na nisampot na ng pagkagabi. Dito pa lang sa bay, ani ni Leory kay Kita Bray, according niya, nagpasingit na ni Kakipa Brian kini si Michael mga pasado alas 9 na daw. Ang unang gipasingitan aning suspect ang iyang uyuan aning nagpahigayon og birthday kini si Sir Leory
0: Kakipa Jong.
2: Ako din niya.
0: I'm sorry Kakipa Jong, no. Katong una, basi natin mga late tuners ba. Katong una nga gisulti nimo nga ang biktima ang namatay maoy namato didto sa suspect. Kato o narato nga aligasyon sa suspect, na? So,
2: yes,
0: karon
2: dito niya nagkuan, dito niya gi-throw up sa ato ang mga investigator,
0: mga
2: police investigator.
0: Ah, yes. Aha.
2: Oo.
0: Sige, go ahead, Tito Jong.
2: Okay. So, dito pa lang, again, nagpasingit na niya ang suspechado kay ang sinugdanan na niya, ang uyuan na ito ni Sir Leory, dito, primero sa Sudzi ng bahay.
0: Mm-hmm.
2: Yan, kay hubog na, saba, ibuyag ni Kasi Pebray.
0: Okay.
2: Siya, kuhan sa iyang asawa ni Sir Leory, ang iyang ilang uyuan na pagawason.
0: Mm-hmm.
2: Pagawas ilang uyuan, nakitaan man daw, ano ni Michael.
0: Mm-hmm.
2: So, pagkakita ni Michael, ganing gawas to ang uyuan ano ni Sir Leory, ang iyang gibo, tagaya niya, hamabaw sa ilim ng makabaw, hamabaw sa baso, ilim ng tanduay, ngayang giagbayan ang katong uyuan ni Sir Leory niya, kaya pa im nun.
0: Okay, Kipeb Jong, ha? Kipeb Jong, mag-ingon kag, I'm sorry, Kipeb Jong, ga-emtirap ko, no? Mag-ingon kag, hamabaw, himabaw?
2: Hamabaw.
0: Hamabaw. Mag-ingon kag hamabaw, sa usa ka baso, ginang burag duol na siya, lapit na siya mapuno.
2: Hapit na mapuno. Oo.
0: So, burag dili naman atagay, nga, unsa ni, tuba, or whiskey, or, unsa ni?
2: Whiskey,
0: beer.
2: Whiskey.
0: So, dili naman na husto nga, dili naman na tarong atagay, kaya ang whiskey, burag tag, usa naman na ka, kumutagay ka tag usa ka unsa na usa ka finger ba katudlo natong kadaghanon kay dali makamalipong ana
2: isog kay sa hanag si Kipay Bray.
0: So kining ingon ka nga kining ingon ka nga hamabaw burag na ay naay kapungot nga burag naay burag insulting kaayo
2: nga taga burag pinasugo
0: that's the right term sa Bisaya pinasugo nga pagtagay. Go ahead Kipay Jo.
2: Pagtagay niya iyang yagbayan matudpa si Kipay Bray ang uluan uyuan ani ni Leory.
0: Mm-hmm.
2: Kaya iyang ipainom tong yang ditagay nga hamabaw sa baso ba.
0: Okay. Oh,
2: pero ni duko ka Kipay Bray ang uyuan ni si Leory. Mm-hmm. Moto nga nayabo ang kuan nayabo ang kinilib noon. Pagkayabo moto nalipay si Leory kay mayra pud ganayabo kay parang nga maundang sila ba.
0: Mm-hmm.
2: Kay nayabo kaning marag dito na mas nasuko pag daw kining suspect niya si Michael.
0: Mm-hmm.
2: Kaya gila na lang gibuyag din ang uyuan daw, ano ni Sir Leory, kaya palakto na lang ba?
0: Okay.
2: Pasako dito sa balay sa kininiang anak sa iyang katungiang uyuan.
0: Mm-hmm.
2: Pagtalikod sa iyang uyuan, gipunit daw ano ni Michael kasi Bray ang kining doon ka mga kalaha, gamoto niya ito na ginutuan
0: sa kinang
2: pagkaon. Huwag yan ipakang.
0: Ay, grabihan.
2: Ipakang niya ang doon kakalaha ba?
0: Fuerte.
2: Yan, ipakang niya. Ipakang niya. Sige, sita sa uyuan ato ni Sir Leory. Yan, ipakuta na nga, asa bang katay? Abili mo, ikaw rin na itakin. May naapong ko din ni Kutsilyo. Ina na ba? Pasingit, Jod.
0: Pasingit, Jod. Kuan na, Jod.
2: Hindi yung mga version.
0: Hinubog ni Jod.
2: Oh, kini nga version yan ni Sir Leo Ricky, my brother, which is nakuha na to na on kuan on cam.
0: Aha.
2: Oh.
0: Ang kini nga ang kini nga statement nga nakuha ni mo gika ni sa amahan sa nag-birthday nga didto ni sila ning sabad-sabad. Nagsabad-sabad ah.
2: Oh, na. So, moto ka giba, bro. So, kay nakasaka naman tong uluan uyuan ni kuan, uyuan ni Sir Leory.
0: Mhm.
2: Murag na kuan ra kini murag na nakalma ra pud ang sitwasyon ba?
0: Aha, aha.
2: Oh. Ato tan-aon ka giba, bro, ang pagsaysay ni Sir Leory Flores.
0: Sige. Kung
2: unsang scenario ang yun, oh.
0: Paminawa na to. Mao ni ang tagbalay sa gibirth ng birthday ni sila nga wala daw ng invite. Oh.
3: Ima tong anak ang nag-birthday. Dito sila nag-inom ni Michael og si...
4: Oh, diha sila nag-inom si Kuan, ni Digol.
3: Oh, dayon.
4: Ya. Kanang Kuan, akong uyuan, kay banha man ng kaiba, natulog na po kong mga bata. Ano kong pares, guad to tiyo, kay pating banhaan ni mo. Ya karon kay pagduaan na, nag-inom na sila sa gawas, idiharong ko sulod sa balay. Kuan, kuwar po mga kliwat, no, kana sila.
3: Okay, dayon.
4: Nga nakita na ni Steo ni gagawas kong pares. Nga karo kay iya magitagayan o kanang kuan ba nang tanduay imabaw sa baso. Nga hubog. Oh, hubog na kuyuan niya lugar gipugos kini iyang ana gisipitan. Nga ni Steo kay ning lugnot gid ba nya muto na yabon tagay muto na lipay ko nga niyabo para maundang ang inom. Nga karon kay kuan lakat still akong pa sakas pikas balay kina akong balay tagsan ko sa asa magatiyo ikaw ra nay kuan nay takin nga po ko pinuti are nga mutong tubag-tubag istiyo yung ipokok ang punito niyang kalaha do kabok yung yana
3: wala na isulod
4: ang wala na dito na ko na aksyon kulain ya nga oto na lakat sila
0: aha
2: kabalakan din pag yun ni Sir Leore na baka kay Pabray. Di ba doon ka nagpabu, kalaha na di ano?
0: Aha.
2: Kito yung gingon. Ang usan to din naman pag yun na ito yaha?
0: Nabuak na yun, nabuak?
2: May galing ka mo magkwano na ba siya ba? Sinuwa mo na pag yun na ito niya ka kay Pabray? Kaya mo lang ginanay okasyon ba?
0: Oh, kay Pabjong?
2: Doon ka kalaha.
0: Kay Pabjong, kwan ni no, na ay napatay ani no, na ay napriso bro, di man ay dapat na to nga makasmile ta ginagbay, pero hindi ba, burag, maoning literal o tinod anay nga nahitabo nga kinang, usay na yung mga joke-joke mga, oh, wala ganin mong invite ipakao na mo, diri pa mo nagamo, burag nga na ba? Burag, maujud no? Oo. Oh. Kahit kay Pab Jong.
2: Pwedeng, kung ano pwedeng balakaan ni Sir Leory, hindi na tiyaha itong usang kaha
0: niya. Balayran.
2: Hindi bakang pag yun. Oo, basing mamalayran pa yun. May ganit kayo wala daw magkuhan, may kayo mabuslot.
0: Naunsa, bataa. Sige.
2: Kanto na ito, di ba nang lakaw sila kay Pabray? Sina pag panglakaw niya, kini sila ng lupuara, kini si Tatay Rodrigo, kini si Michael, na uban pa nila mga kauban sa inom. Dito na sila ng silo, sa, dito na napit sa balay kay Pabray, ani ni, aning biktima.
0: Okay.
2: Tama ko na hindi po dito yung tindahan, aning nganan o nanay Marita Marciliana. According kay nanay Marita, pag-abot nila dito, yung kining sinang grupuan, dito ning utang si Nahaw Beer.
0: Okay.
2: Yung RH. Nga, sa primero, wala man daw, normal ba? Normal nga kinin niya yung pagtagay-tagay, nana. Nga, pagkauman nila ginom tingali, di uli pa ganit daw kasi February. Ani nila ang kiningilang basiyo ba?
0: Okay.
2: Sa pinagaya. Sila pagtulong ning uli dito kay actually, dili sila dito gid nagtagay sa tindahan ni Kuan ni Nanay Marita. Ako din kay Nanay Marita sa tong paghinabi gapon, dito siya ning kuha gilim noon, pero dito sa pag-umangko ni Nanay Marita sila ng tindahan nagtagay.
0: Okay. Oho, oho.
2: Na, pagkataon-taon daw, kung man mauli ang basyo, well, ito, hikalitrag, nagsaba sila kay Pabray ba? Kaya na, dito na po nausba na saan ang kining komisyon.
0: Okay.
2: Ato paminaw na ito sa Kipa Bray ang pahayag ni Nanay Marita.
0: Sa gawas na, no? Sa gawas sa Changi ni Nanay?
2: Sa gawas.
0: Sige, sige. Okay. Si Nanay Marita ko, no, Sir Renz? Oo. Oo. Nanay Marita. So, pagbanha nila dito, wala wala raman ni nanay dito gi-check gaunsa ni sila diha nga bro
2: ana. Iya daw giwagan. Iya giwagan. Ya moto dai nangabot.
0: Oh sige, paminaw na to kay Pep Jong.
5: Diha ko ana kay ako may giutangan nila og ilimnon.
4: Dito sila sa tindahan.
5: Akong tindahan dara ari, pero dito sila nang inom sa pikas tindahan. Tindahan sa kong pag-umangkon.
4: Asa na pita yung mga ganit na eh?
5: To ato.
4: Ang babora?
5: No, nara ay. No, ato.
4: Silingan na mo atong biktima? Marugmahog silingan na?
5: Oo, silingan me.
4: Okay. Dayon, naunsam sila dito?
5: Nag-inom man to sila.
4: Dayon?
5: Nga, pag-uman lag-inom mo, upo ko kabalog sa ilang mga istorya. Oh. Mauro man tong tulupot silang nag-uli sa basiyo sa balay, sa Red Horse.
4: Oh.
5: O nga, ningkalit naman to nga, nabanha sila sa guwa, mo tong iwagan ako sila.
4: Hmm.
0: Okay. Mm-hmm. Yes, keep up, John.
2: Okay, sa primero, okay. Sa primero, kumusyon kay Pepe, hindi mo na nagsaba. Nain mga nanambag, o niya, kininiang pagtambag ni na naukang.
0: Okay.
2: Pagukang, ang kining suspect mo nakauli, hindi?
0: Mm-hmm. Nauli siya.
2: Nakauli na rin. Oo, nauli. Tanto, di balik na po may danag yung kutsilyo ka kay Pepe.
0: Tiwas. Okay. Mm-hmm.
2: Oh, dua kabuk as per information nga taw nasanggap dito gapon. Dua kabuk gisud niya dito, gisulong niya kay Kita Bray.
0: Mhm.
2: Kining biktima dito siyang panimay ba.
0: Mhm.
2: Oh, gisong niya dito, pagsong niya dito kay Kita Bray. Tapos nang gubuta mo na to nga hinaog na ning kini si Kuan, kini si Nuno Danyuso.
0: Mhm.
2: Pag naog Nuno Danyuso, according niya natulog na daw unta ni siya, kini si Nuno.
0: Unsa ni siya diha, Tipeg Jong? Unsa ni si Nono?
2: Silingan rin yapon.
0: Silingan, okay.
2: Tungkaw doon siya siyang asawa kay mula na murag na yung nagkakuha, na yung nagkagubot.
0: Mm-hmm.
2: Pag mata daw niya, kasi pa braboyahan na abta na rin itong nagkakuha na gatayadahay na, kasi si Michael may bitbit nga kutsilyo ka kita dry.
0: Uy, oha, oha.
2: Oo. Mo ito nga, ang yung di mo, ihanggi ko ay siya, murag siya yung pacify.
0: Aha.
2: Siya may nipatunga. Ang gihimo niya si Febray kay hubog naman po na yung kining suspect.
0: Mm-hmm.
2: Ipagitaan niya ang paagi nga makuhan, mapindaw niya ang suspetsado para mailog niya ang hinagiban.
0: Okay.
2: Kagugubok.
0: Mm-hmm.
2: No. So, nisangkot pa ganito sa punto nga parang ganyan nga kining makuhan, parang nga mahunong ni si Michael. Ilan yung gigapos pa ganyan kay Febray?
0: Gigapos kining suspect?
2: Okay. Natimingan nga kining naining nintabang sab nga official mapunto sa barangay.
0: Okay.
2: Mm-hmm. Nagawa daw.
0: Mm-hmm.
2: Ilan yung gigapos? Ugaling lang kay muduol magod sa daw ang kining biktima.
0: Mm-hmm.
2: Nga given nga apugod ka kay Pebray, nanagana sa sila, sila ni Zenuno, kasi basi magod sa rin yung naon, gigapos ang kining suspect. Ilan na sa badbaran?
0: Aha. Mm-hmm. Okay.
2: So, mm-hmm. Ang ito nga pa, pagka taon-taon, ilan yung hato gibuwag? Gibuwag ni silang duha sa kita, Bray.
0: Mm-hmm. Purting yung hasula diya, yung gibuhat nilang duha sa mga lumulupyo po diha.
2: Mau lagi, pero mau na, again, ang kining suspect mo ay nanuyo na dito ang una-unang panulong.
0: Oo.
2: Oh. So, karon na, gihatod na saan, no? Gihatod na si Nono ang kining suspetsado dito na siyang bahay.
0: Okay. Mm-hmm.
2: Wa pa guys, nakaabot dito sa bahay sa kininiang suspect. Di kayo na kung maklarohan kung kinsa ang ningmuno, according sa statement ni Sir Nono, kung kinsa ang ningingon nga papauliyo na lang sila, kasi siya na lang daw ang mo launch dito sa ilang triana. Maybe ang kining suspect.
0: Mm-hmm.
2: Pero okay. Kung ningingon nila nga kininiang, siya na lang may mo ulit dito sa iyang bahay.
0: Mm-hmm.
2: Kuwan sila'y kalibutan nga itong paghatura na yung Kiba Bray, ang kinita yung biktima ng sunod.
0: Kini si Lolo ning sunod sa suspect ko di ay.
2: Ning sunod.
0: Okay. Mm-hmm.
2: Ang allegation kagapon nga ito, ang nasagap dito sa talibot, katong pagkasunura di ay, nananghiti ang kining biktima siya asawa nga ito siya matuog sa bahay siyang anak.
0: Okay.
2: Mm-hmm. Ang bahay siyang anak, usa ka makaabot dito anang balaya, malabyan ka kita Bray ang balay aning suspetsado.
0: Uy. Aha. Mhm.
2: Oh. Mo according kay Zenuno, nagkurat na lang sila nga mo naman tay last, ilang gihatod na ang kining suspect.
0: Mhm.
2: Eh nagatuog na pud sila ang tagbalik.
0: Okay.
2: Na, nadungga na lang nila kita Bray nga kanang kwan. Ang kining biktima namatay na daw ka kita Bray.
0: Ara ng mga video kabuntago na. Mura kabuntago na siya.
2: Alauna. Alauna.
0: Okay.
2: Ato, tanawin si Kipa Bray ang pagsaysay ni Nuno Danyuso ba?
0: Sige, go ahead.
4: Kanang itabuas eh. Ang alas 12, tulog na kuana, gipukaw kong pares, nga nai na nagbanha, gaway. Di, niyad to ko, gagipad to ko niya. Tapos karon kay dito kutsilyo naman ga tinuunay naman kutsilyo di ako lang giilog ang kutsilyo nang unay lang yung pangilog ilog giilog lang ginako siya nga dili ula yung matabo lang duha ba
3: kasi nagtalag kutsilyo
4: ang kana si nas Michael mao nanulong dito sila hagyod nya dayon pag abot dito ang uban wala po ako ra gyud tabang dito nga di sila ma wala gyud masamad lang duha ba giilog na kong kutsilyo kay parang gyud ko di kana ang usa ni Michael gigapos tanan ako kauban gigapos tanan mo na karon kay mudo lang po nang namatay di amo na pong ibadbarang kabasig ang sapoy ko aban mo na pong oh wala gyud na wala gyud may usang gikuanan ang mo ato mailog lang namo iyang inigiban nga wala gyud kuan sa karon kay gihaton namo nang hubog sa ilaha pagabot diri sa may kakunsihal ningon lang siya nga puli na lang mo kay ako lang puli sa balay ako nang gilikay ang hubog nga maulis laha nya umi kalibutan nga kanang namatay nga ning sunod ay na
3: ah ni balik sa agi
4: oh ning sunod sa tong gihaton namo nga kontra niya
3: si
4: itong namatay ni sunod dito sa suspisado ba oh wala yung may kalibutan tulog na po may tulog di mo naman ang pagka dugay-dugay mga launan yun naman patay digol ang nang namat ang kwan ron
3: bali naki di o sige awayan nila
4: so, wala po ko kakwa na sir pag away nila kaya basta kaya ako ning kwan lang ko dipinsan lang ko na siya
6: ang katong gipatay ng araw ba nga kanang unsa may mong nasukan ang ginako dong ana nganong ram kay nasukan ako un istorya ko no nga nga naman ang kwan nga di patyon kagi kay nga naman
4: uy
5: si Michael
6: oh Michael
3: o so walay rason
6: ang pagkamaway ra gyud
2: okay so mo na kay Fabright again walay kwan wala gyay klarong
0: motibo
2: wala klarong rason
0: grabihan no
2: murag bunga lang sa kahubog
0: grabihan no bitaw na. No kay ko paminawo na to katong mga interviews nimo kining mga tawhana wala may mga bad record sa barangay on the first place mga
2: wala po sila kontraryo duha
0: wala po away-away magkuan god magapuhan god no
2: oh wala po tubo na nga ang halos ang tanan pa dito kasi pa bird kuan gid na nasagbuyo at same time dili makatuo kasi pa bird ba nakurat
0: So katong una nga allegation sa suspect based on investigation sa Calatrava PNP nga nang labay siyang bato wala dili to tinuod kay Fab Jong according nila
2: nangutana kay Sir Luno no kung tinuod ba na bato pero wala man dili lang si Sir Luno sa uban nila mga silingan dito wala man daw sila nadunggan nga naglilagumba
0: so kato burag I'm sorry no burag burag medyo namakak og gamay kining suspect dito sa pulis buraging ana
2: ambot lang. Kaya actually, gisalayan na tumanong ta siya gapon, na hinabion. Balibad man siya.
0: Hindi na siya matag. Ah, nakasulod yun dito na sa matag... prisuhan?
2: Oo. Nananggit dito kay Kuan, kay Pulis Lieutenant Malata, kay Ma'am Jessica.
0: Aha.
2: Pero wala man, balibad man siya.
0: Ning balibad siya. Yapo ng katungod, no? Oh. Respetuhon na po siya.
2: Hindi naman daw siya matag yung statement.
0: Bitaw, no? So, walay tumong nga motibo? Wala sila yung mga personal or mga old grudges, kumbaga? Maura no, dito itong panahon na?
2: Wala, kay pati kagahapon sa to ang pagpag-usisa, dito siya nag-eskila sa Cebu. Bago naman hindi siya nauli.
0: Bitaw ko, no? Yeah. Talag sa honor na ako, no? Diha, kay ga-eskila, dahil ni?
2: No. Oo, nag-eskwila man niya dito sa Cebu. Nag-eskwila, according kay Kagawad Flora Obtina ni siya, eskwila man dito sa Kuan, dito sa Cebu. Nag-eskwila niya ang iyang iyaan o iyang inahan. Nani siya nag-dako sa iyang lola.
0: Okay, oho. Dira sa Ilaya,
2: Oo, dira sa Ilaya. Kanya, kanang, mawala, kini po mga biktima, base silang pagkailang, wag hindi naghang langas yun sa Kipa Bray. Hindi mo yun. Wala, hindi, ligdong.
0: Mag-uuma.
2: Ligdong pagkatao.
0: Ultimo nga mag-uuma.
2: Oo, ligdong kailang pagkatao sa Kipa Bray. And, mawala, ako din kay Kagawad Flora, base siyang pagkibaw, ani kang Michael, kung din nagmakainom, buta naman daw.
0: Okay.
2: Oo. Kaya din na mo bitaw ka kininiya niya napili siya as SK chairman. Ay, SK Kagawad, sorry. SK chairman dito sa ilahang lugar. Kaya kining ang plano pag-ibigan niya ang tanila ay ipuhon. kung matigayon is ilang i-recommenda as state chairman. Wow. Ano ganun ba?
0: Dako, dako. Dahil taring, I mean, mutaas on tayang posisyon, ani silang barangay. In short,
2: unta, unta, oo.
0: In short,
2: pag pero kay
0: na-recommendation, maayo dyan unta ni Bataa dyan.
2: Unta, oo. Ay, ako din kay Kagawan, recently, may kuwanan siya, may naanan siya kaming murag na himo sa dito silang lugar ba? Nagmaoy sa doon siya kaming ipagbaray. Galing kay tungkol kina settle ra makabod dito sa barangay. Moro ko na gud gining wala gid bilang ituhan gud nga ang katuday nga mga akto kanhi sa resustitado. May napaday mas lala adto nga pwede niyang mahimo kasi pabray ani ang pinakasubo pa gud kay niya pag yung na tungdan ang niya pag yung apuhan
0: lulo pa gud grabiha no.
2: Oo. Na ato tanawon diri pa bray ba ang paglaragway ni Kagawad Flor Abtina sa inahang pagkaila aning duha ka mga naimbolbar.
0: Sige.
7: Michael Son ang suspect nga nagpatay ni Digol apurado iski Kagawad na siya. So kaning gipatay lupon po ni mo sa barangay. So kani si gipatay wa jud na siya record kasi sempre silingan baya min ara ato ang balay no nya akuan ara pud are. So fito jud ko nga wala ginay dagang gamon na siya kanang gipatay kay ung kainom na siya. Wala man pud naingon nga nagmaoy na abot og barangay wala gid siya no. Unya og siguro sa inom lang gid nila nang hitabua og kani pong suspect si Michael. Wala, sa una, may record gid siya nga na siya ba kaya magmaoy, anak ba niya, pero wala lang siya naabot o barangay, kaya marap na sitol ra ba. Niya, karo, nausban nga, kanang hitabua gabi eh, kay birthday man, good na, niya, siguro nakulangan sa inom, wala may nag-speak, kay nag-eskwila man na siya, good nursing man na, niya, manugbalik na siya sa Cebu. Third year, college, Cebu na siya ga-eskwila, ang kapi-eskwila, anak, yung ayaan, o yung mama, kahit po ang mangina sa gawas, pero, akong pag-ila aning Michael, dili man gid siya as in nga maldito pod. Mao nang nakaingon mi guys, siyempre Kagawad sweet mi kay sa pagdaga na mo dungan man mi no. Mutan gina siya giplanuhan pa gani naro na mo nga mao among himuong iske ba kung okay niya. Oh, siya pa nga nagiplanuhan niya karon nya di man pud siya pwede kay eskwela siya. Karon nakalitan lagi mi sa hitabo nga ingon ana nga gipatay nga pamilya ra pod. Ko, di ko katuo ba niya?
0: Okay, keep up, Jong.
2: Okay, so muna, keep up, Ryan, ang paglarangway ni Kagawad Flora Obtina dito sa Barangay Ilaya, keep up, base siya ang pagkailaan ni doon ka mga nine bulbar.
0: Okay, so magpamilya naman ni sila. Onsay plano pamilya aning namatay, keep up, Jong?
2: Gapon, ato na inabi si Kwan. Police Lieutenant Jessica Malata ang tigtumakba ka kita Bray sa Calatrava PNP. Iyang i-confirma niya mupasakag yun. Ang kaso ka kita Bray ang pamilya aning napatay. Oo. According ni Police Lieutenant Malata kagahapon, kaso nga homicide.
0: Homicide.
2: Ang ilang ipasaka batok aning suspect. Base na sa desisyon sa pamilya aning natungdan ka kita Bray. Okay. Homicide in the sense nga doon naman ko daw komisyon doon ay judges doon ay panagbangi morning lang i-recommenda nga kaso batok aning suspekado ito tanawag kita Bray ang kumpirmasyon sa titumama sa Calatrava PNP.
8: Yes, ma-file ang aton na family sa biktima ang aton complainant. So, as of the moment, ang ato ang investigator in case ga prepare all the documents needed for the proper ano, disposition of case pag proper na pag-file.
9: Unsa ka possible case ani ma'am?
8: Homicide, sir. Homicide, not murder since na sila ay arguments no na sila ay kanang grudges. Inaway. So, homicide ang ato ang ipa-file.
0: Okay, keep up, Jong.
2: So, muna, keep up, Bray. No? Ang latest sa pagkaroon, ang suspect still na sa kustudiya sa Calatrava PNP, keep up, Bray. Ongoing ang pag-process karon sa investigator aron nga hintik nga masangat ang kaso nga ipahamtang patok anika nga Michaelson.
0: Kanus asla mo file og case sa K5 Jong sa pagsabot nako is 36 hours rani ang detention cell ana if just dili sila maka file pagawasan ni eh, no
2: yes gahapon, kung ato tanawin kita, Brian, ang statement ni Police Lieutenant Malata, i-process na daw ang kuhan, ang mga necessary documents. So, basig ka ron.
0: Kaya ba, kay Borag, Borag, disidido to ang pamilya dyan nga mo file o kaso, ano? Disidido dyan?
2: Muna kita, Brian.
0: Grabe, ha? Sayangan ni Bataada, no?
2: Ay, nako. Kaya niya, kagahapon, dito po to kagahapon ang pamilya niya napatay ka kay Brian. So, basig kagahapon, di... Mo nilang i-supan, mo nilang i-hikot ba?
0: Bao.
2: So, mo na, kay Brian. Ang atong... tibok na detalye yung mahatod bahir aning incident dito sa may barangay Inayan ito nakalabay nga Martes sa gabi
0: kompleto
2: ni Kalas o ni Kalas kay Kipa Bray o kinabuhin sa usag 34 anyos nga apuhan kumantinigi pakal o bato sa yara sa mismong 22 anyos nga apo.
0: Kipeb John, nala ko yung mga pangutana kay according sa mga interviews, ang bato nga gigamit, murag kinumo raman kadako, pero nga nung nanggawas dito ang unod siyang ulo, Kipeb John, ano?
2: Kaya bro, sulit nga bato kay Kipeb Ryan. Sulit? Kaya pag tanaw dito kagapon.
0: Naitaliwis ni? Or usa?
2: Wala abita kakita abi.
0: Oh.
2: Pero according sa paglaragway sa mga nakakita, basta kay mura ra po daw og sa para makumkum ba. So kita mo kadako.
0: So makapwersa jud siya maayo kay nakumurga kumkum ra niya. Napwersa niya dukdok lagi maayo.
2: Oh, niya mag 64. Oh, humok na kay nagkuan ka kita, Bray. 64 years old. Oh.
0: Sad pag dili pa
2: ano. 22 persado kay nakakita, Bray.
0: Grabe hanong. Grabe jung sukua. Grabe yung pagpukpok niya siguro na like ka 30 guro ni usap-usap pukpok siguro ano nang gawa sa mga unod ani
2: marag ambot lang kung pilagi ka kabisi siya rin yung may naibaw ka kita dry kaya wala man gani daw saba according dito sa mga residente gapon wala man gani saba gani
0: okay gani kay marag na nakita na lang to nila teka mo lang
2: nakita na lang kaya marag na ay nagsigil kini si Nay Marita ba ito mo yung nagsigig-pursigig nga pangitaon ba?
0: Kaya
2: ba si Gasan yung padong ang kining biktima? Eh niya hubog na ba? Niya narabay daan kumusyon?
0: Nay kumusyon sa timprano pa?
2: Niya mo ito pagpangita sa apagkuhan, pagpangita sa asawa ng biktima, mo ito yung naabta na kakipa ba? Nga nag-ubo kining biktima, napot ang suspect, murag nasampaw siya sa patayang lawas sa ating suspetsado. Parehas lang doon daw nagkalapok.
0: Ah, naabtan pa yun di ay ni nga pangahubog naman ko, di nakatiknol kaayo, di nakalihok. Grabiha, no? Pero di na ko ma-imagine, no? Nga, inga na, anyways, usahay, na maoniligay sa mga iso na to, di na nga mahilig mag-inom-inom. Okay, yun na. Okay, yun na, kay Feb Jong, pero dapat gro ang limitasyon, yun, yung control sa kaugalingon, yun.
2: Mausap mang yun ang behavior sa tao kakita, Brad, basta makakuhan, basta bitaw makainom.
0: Na. Bitaw na.
2: Mausap yun, oo. Okay. Hindi man tanan, pero mudulot yun og changes sa imuhang ginunay ang behavior, ang epekto sa ilimnong makaubog kakita, Brad.
0: Bitaw. Bitaw, naman ako, kanang kina mga ilimnon, dili man tuod na mayo nga sige managyapong tinda sa merkado, eh. Sala.
2: Oo, lagi. Ang kanang pagsumparay pala nato kakita, Brad. Oh. Part na siya sa changes of our behavior.
0: Correct.
2: Isang pag dilita maoy, dilita guwag. O saan na siya sa epekto? Epekto gani.
0: Ikaw, Kipeb Jong, if mahubog ka, gaunsa ka, Kipeb Jong, unsa yung mga changes sa behavior nga gisulti ni mo? Gaunsa ka?
2: Mag-English pa ka.
0: Anak na ka. Grabe ha. So, nindot ay ka-off doon kung mainom kay Pem Jong kay makakat on dahil kunin mo English-English ani. Ako lahi mang mahubog kay Pem Jong. Lahi mang kung mahubog ko. Oh, sige na lang kung panggakos kay Pem Jong. Pero din eh, kung kumugakos anang laki kay maingot alaan tag bakla ana dito jud ko smile. Bye, jud. Sala. Oy, wala ibay sa kauban sa inom. Ah, dito sa Changi. Manog baligya ba?
2: Sabi na kong saligi ba?
0: Ang importante lang nga dili ta kakitag away kontra.
2: Mao ra magka-aggravate sa uban, kinoo ta.
0: Kato po ang ilan ni tatay, wala tay gi-blame anino na humana ni ina na napriso na nanay namatay. Kato si tatay murag nabutoy kasuko na pud sa iyang pagumangkon as iyang apuhan. Kay kita nimo gipapauli na puruning balik pa jud. Siguro na insult.
2: Di ang kwan, di ang pananghid ka kay Fabray. Dito si Matog sa balay siyang anak.
0: That's why. Dito
2: itong di-say-say ka ganina. Nga ang katong balaya, prior ka maabot ito, manabiyan sa ang kininiyang kinihari na sa suspechado. Feeling... Pag-add to niya ba sige atangan ba?
0: Oh, feeling na ako, kay Feb Jong, katong kuan po, katong paghatag po o whiskey nga burag mapuno ang usa ka baso, na insulto po itong tiguang kay Feb Jong ba?
2: Diba ana na itong scenario sad ito bitaw itong una
0: insulto to siya nga burag wala po nawala siya ang mind kay anong anion man ko ana ba oo
2: lang katong tawara ang kay Kipa Bray gipasigitan dili to si Rodrigo.
0: Alahi pa po, lahi po jud nga tawo.
2: Lahi pa gyud to. Oh.
0: Ah, uyuan okay.
2: Sa katong birthday si oh.
0: Atong uyuan pod sa naga birthday di ay.
2: Okay. Like po siya ta nga individual.
0: So katong si Michael, bisag si kinsa na lang di ay ang ihang buragi pasingtan, buragi murag, ana.
2: Oh, murag inana oh.
0: Paita lagi ni inom-inom lagi. Mao ni ay nako. Mao nagligi nga wala na jud ta inom-inom ani kay usahay lisod basig basta okay kay Pep Jong, salamat, good morning.
2: Sige, Kipa Bray, right. Sumari atong baton. Once again, nga report ka lang sa Buntaga para sa Puro Dulos Pundos Program. Dahil nga ito sa D3 Balta Expanded o Mighty. Sige, Kipa, Kipa Bray, Barzala, para sa kampiyon, yung mga balita, Servisyo Publiko Kaligawan sa Nagros, Kipa News, Atan.
10: Pagamang init na isyo at usapin ng bayan, Puro de los Pueblos.
0: Salamat, Kipa Jong, sa kompleto, komprehensibo, and grabe nga pag-plastar. Aning balita, ah? Sa pagpatay sa usa ka SK kagawan, nursing student, and unta himuon pang SK chairman sa umaabot na eleksyon sa iyahang apuhan dira sa barangay Ilaya, lungsod sa Calatrava. That according to K5 Jong, burag wala kay makit-an nga kung unsa jud kalalom ang motibo sa pagpatay aning suspect ngadto sa biktima. Anyways, wala naman nato makuaan og statement ang namatay. Kining suspect po, di mo mahatag yung statement kung unsa jud ang ihang ilang problema. But if i-base nato sa mga investigation sa kagawad, silingan, mga pamilya sa aning ining biktima og suspect, kay magpamilya raman po to sila, wala'y dakong problema nga ngadto pa ba or bag-o atong pagkitanay nilang ning inom sila. Wala ida kong gubot ngayon hitabo prior sa insidente. Mauna nga makahatag og conclusion diri. Ang mga tao mismo, bisag kamo nga naminaw diha, nga gidala ra jud ang ilang huna-huna sa pagkahubog na nila because of ilim nun, mga kakifive. Bukod sa inom, galing katong si Michael ang suspect. Dito pala naman sa birthday party, mga ka-K5, burag na na siya giparigglahan dito. Burag na na siya gipasingtan dito sa pariente rapod sa atong nag-birthday nga gitagaan niya humabaw nga whiskey nga sa baso niya. Di man dapat anak mo tagay kita, gatagay po beta katong mga panahon. Ang pinakadako nga mo tagay ka ng whiskey, good kinang tagduhaguro ka tudlo na to. Taasan na ganit kayong duha ka tudlo, mga 1.5, maybe siguro kay kuan manikay siya. Isog manikay siya. Tagaan kay lapit mapuno. Unsa patyon. So, burag na ay, maybe na mga personal nga problem katong si Michael posible. Nga dito niya, burag dito niya gipaupok. No? Burag dito niya gikuan sa inom-inom nila atong birthday, mga higala. Dire nga balita, mga higala, dire nato makit-an ba kini usahay mga joke sa mga igsuon nato nga birthday unya kamong nang birthday diha, kamo pay mo away sa tagbalay sa gibirthdayan ninyo. Pero ing ana jud nga sitwasyon ba, no? So hinaot unta nga matagaan jud og hustisya ning kamatayon sa usa ka 64 anyos mga K5. And then, of course, murag dako kay chance ang matagaan yung justice ni kay ang suspect na araman yung laman mo ikyas na amandayin diha. Kunya ang pamilya sa biktima mo decidido to file a case against the suspect. And then, ang mga uban po nga mga kinang uban nga mga ebidensya na anaman katong hantod pating mga bato nga gigamit, walay dunggab ha, kundi bato ang gipukpok sa ulo ngadto sa biktima gamit aning suspect. Ngayon ang burag makumkum ranimong bato mga kaki-5. Grabihang pagkasukua jud ba? No? Grabihang pagkasukua. Anyway, sige, good morning to Dexter Danioso. Mohinay sir, tas mukusog ang voice. Uy, okay na guru karon sir, no? Aimlo puff, kay base na siya personal nga reason o ngano nabuhat niya. Pangutan-on lang jod na nila o unsa jod ila problem ngano na abot sa mga panghitabo. JC Tomila Pagara, good morning sir. Galanog-lanog mo diri sa Don E. Valle Hermoso. Please ko greet Gemma Pagara. Salamat. And ang uban pa. Anyway, sige. Basig mga ka-K5 diha, ah, nangita mong kwarta, wala mo'y daganan. Gusto ninyo nga makakwarta mo nga lisod para ninyo? If naa mo'y ORCR sa inyo mga sakyanan, o di gani titulo sa yuta ug balay. Ang yuta dapat commercial, pwede i-commercial, dili agricultural. Ang Ishaling Finance Corporation diri sa Dakbayan San Carlos, gadawat sila og prenda sa ORCR o di gani titulo sa yuta ug balay. ORCR sa sakyanan, ha? Gadawat pod sila kung gusto nimo mo pa-finance ka og sakyanan or balay, kinang wai kula ka inog palit or may inog palit ka pero kulang, mo finance ang Ishaling Finance Corporation, no? Pangitaalan nyo diha sa Center Mall kay naa sila dira pangitaalang si Sir Celso Kabatuan Jr. mga ka-K5. Soon, naa sila'y opisina dito sa Canlaon and Gihulgan. Ang Ishaling Finance Corporation mga ka-K5, soon to be, naa na sila'y opisina sa Canlaon o Gihulgan. Ang pinakalindot aning Ishaling Finance Corporation kung kay mubo ang interest o niya taas ang appraisal. Mauna atong upson diha. So, nasa sa Center Mall diri sa Dakbayan San Carlos, kining Ishaling Finance Corporation.
10: Pagkamainit na issue at kasabi ng bayan, Foro de los Pueblos.
0: Gusto ba ninyo nga fresh na fresh all the way from morning till night, mga ka-K5? Gusto ninyo nga walay panimaho, bad odors, or unsa pa diha? Ni ana ang atong klinika, Day of Fresh, mga ka-K5. Mara ni inyong ibagnos diha sa inyong ilok, pagkahuman o paligo, kay kining body odor na to, gastart nyo din sa ilok, mga ka-K5, ha? So, paghuman o kaligo, mag-klinika Day of Fresh na. I-try ninyo o gamit ni paghuman o kaligo, I'm sure, bisag dili na mo perfume diha, dili na mo gamit pag mga colognes diha mga ka-K5, once nga naka-klinika, Day of Fresh ka, I'm sure, matabangan. Nindot po unta, wala na takaratsada sa tuang kuan, at tuang mga isyo nasyonal, pag mauna lang nato kay dagko mga balita sa lokal. Ugma na po na. Sa ngala na lang sa tuang CEO Doc Ramil Itang Uy, salamat kay Doc and also salamat kay Lord sa wisdom, knowledge, etc. ang gihatag na mo, nimo, namo this morning. Ako na lang ang the king of all media sa Dakbayan San Carlos K5, Brian Morden. And God bless the Philippines. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
10: K5 News FM. In the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Elena, gaynon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
12: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
12: Wow!
13: 8 to 10 hours walay bayad.
12: Ang pagkatulog mao'y pinaka-the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana Doc Ramil.
13: Mm.
12: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
13: Mm.
12: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
13: Mm.
12: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapahuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni Dietri Bayo nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si Dietri Bayo ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
13: Nindot jud ang Dietri Bayo, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
12: Murag na anatanan?
13: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason nganong kung muinom kag Dietri Bayo, maayo ang imong pagkatulog?
12: Dok, adunay duwa kabutang nga ang Dietri Bayo ra jud ang makabuhat nga wala sa plain Dietri. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
13: Sa ato pa Sir GP, pag inom ni mog Dietri Bayo, ang BCO sa Dietri Bayo na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
12: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
13: Oy, pampatulog na.
12: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
13: Yes.
12: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og Dietri Bayo, kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
14: Dietri Bayo.
15: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ang gisulay nung inom ang Dietri Bayo 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal akong blood sugar.
14: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri. Mapalit sa mga butika. Dietri Bayo.
13: Pag inom sa Dietri Bayo, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Tunin, na ako'y sekreto, Sir GP.
12: Ha, unsa man na, Doc?
13: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
12: Wow.
13: Aron mo gawas ang melatonin.
12: Aw.
13: Na ako'y pangutana, Sir GP.
12: Oh.
13: Ang imuhang plain Dietri, makapatay ba og mga bad bacteria?
12: Ay, dili, Doc Ramil. Ang plain Dietri, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bacteria.
13: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
12: Correct.
13: Pero kining Dietri Bayo, duha kapaagyanin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nga na kanindot ang Dietri Bayo, Sir GP.
12: No.
13: Tagpilagan niya ang tag 14 siya.
12: Ang Dietri Bayo,
13: tapos ang Plain Dietri, murag tag G-sra tingali na.
12: Oh.
13: Derera kos tag 14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin Dietri, dili na dirigikan.
12: Correct.
13: Ang Dietri nga naas, Dietri Bayo, gikan na sa US. Kinsa man dres Pilipinas ang muhimo og Dietri, wala man, BCO dagway. Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
12: Gusto.
13: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri. Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, o asa pa, importante diha, ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
12: Correct.
13: Nga pag inom ni mong Dietri Bayo, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa Dietri Bayo, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa Dietri Bayo. Ang pangutana, naabay ingon-ana ang imuhang plain Dietri? Naabay BCO?
12: Wala.
13: Wala. Pero ang among BCO na ay plain Dietri nga pakapin.
12: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas. Ipadayon.
12: Ayaw abusohon.
14: Dietri Bayo Health News.

0: at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabangang sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: Extend Food Superman. Superman.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for men.
4: Extend Food Superman for men.
6: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
7: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
8: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
9: Ugma puhon ko mo-withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
8: Hala, naa di ATM dito?
9: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
8: Daghan magtawo dito, good.
9: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Loksin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
8: Ama o ba, Besh? Pwede ka day dito? Sige, ato ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
9: Sana all na ay i-parking.
10: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Loksin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Bais Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
11: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
12: Hininga oy.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
13: Kasayuran sa maayong panglawas.
16: The doctor is in.
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
19: Usa sa mga nindot nga stress reliever, doc, mao ang music.
18: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
19: Correct, doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
18: Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
19: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka.
18: Paita.
19: Ang atong dalunggan,

0: naay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
1: Mao nay rason Sir JP nganong kinanglan jud ta mag-DTX 500 og MyTC.
0: Mm.
1: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy moprotekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mm. Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag ug tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500! Mapali sa mga butika.
0: Ang MyTC, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
1: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
0: Gusto.
1: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas.
0: Mm.
1: Napoy mga batan-on pa pero bungol na.
0: Mm.
1: Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
0: Akana.
1: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og MyTC.
0: Mm-hmm.
1: Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
0: Mm-hmm. Mao jud dok.
1: Kay naamang good Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tanaw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs.
0: Mm.
1: Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
0: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo.
1: Mm.
0: Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
1: Hello?
0: Makabungol mo dahil na?
1: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP, kabulokag unsa?
0: Uh-huh.
1: Ayaw rag paminawa.
0: Sa ito pa do, kung tabian si misis, kinanglanon jud nga mag-DTX 500 o MyTC.
1: Kinanglan.
0: Dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
1: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 o MyTC. Kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 o MyTC, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves.
0: Mm-hmm.
1: Take DTX 500 and MyTC every day.
3: DTX 500!
5: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500!
6: Mapali sa mga butika.
7: Kining tulumanon. Hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. MyTC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
0: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag utas sa kabuhi sa tawo.
1: Hmm.
0: Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
1: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit Sir JP, mamatay pod ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
0: bitaw
1: daghag uban, luya na kaing lawas.
0: Mm-hmm.
1: Sa gawas ra na nga makita nato Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
0: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala pong kaga DTX 500 og MyTC nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
1: Kinahanglan Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible.
0: Mm.
1: Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP.
6: Mm-hmm.
1: Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radiation. Mm-hmm. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
3: Mm-hmm. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud gyapos un sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsulos sa buntag, tulo pud ka kapsulos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc.
1: Mm.
0: Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
1: Gadahan ko lang tulog sayo.
0: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500
1: ug Mighty C.
0: Aron mataas imong antioxidant.
1: Usarang timailhan sa kataas kaayong level sa stress, Sir GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala na. Daghan na nagtaya ang imong utok.
0: Mojod.
1: Unya, kanang bag-oran ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
0: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
1: Correct.
0: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
1: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Ikaw bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe po ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron mutubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir GP. Manang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
0: GP. Bankrap, Jod.
1: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplement sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
3: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
7: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahina sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee sulayin ninyo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Milita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio o wala sa plain nga ordinary D3.
0: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
1: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
0: Husto.
1: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
0: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
1: Sa to pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
0: Wow.
1: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po siya.
0: Napudya siya antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
3: D3 Bio.
9: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa
10: D3 Bio.
9: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. O kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
0: Kung aduna kay hepatitis, ang pinakaimportanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imuhang viral load of hepatitis.
1: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
0: Correct. Maujod. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
1: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay Sir JP kay mahimo man dayon ni siyag energy.
0: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
1: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
0: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
1: Baling nindota gyud Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako pud ang imong buyon.
0: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
1: Inom siya Sir GP's og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3
0: husto,
1: Sir GP.
0: Husto.
1: Marang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud. o D3 Bio.
3: D3 Bio!
10: O, oh, si Richard.
11: Siging galabad akong ulo.
10: Tasa dahil kong blood pressure.
11: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
10: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
11: Normal lang akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga bulika. D3 Bio! D3 Bio! Health News! Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
12: Mm.
1: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna yung giingundok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
0: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na na, Sir JP, sa added benefits.
0: Oh,
1: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
1: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seed.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio!
13: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
3: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
0: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako sab, si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir JP.
0: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
1: Uy, nindot na.
0: Nga kining mga good fats, mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaan og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
1: Pero mas nindot jud kung D3 bio ang pilion.
0: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
1: Dili mahatag ni plain D3 Sir GP nga dili ko mabalaka.
0: Correct.
1: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag-D3 bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function, kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
0: Oh,
1: D3 bio. Ang MCT og kiton sa D3 bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
0: Wow!
1: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
0: Mura din nag-topical cream.
1: Mura yun.
0: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
12: D3 Bio.
14: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 bio over ordinary vitamin D3.
0: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuhang mga antioxidants.
1: Yes. Anaa sa atong lawas, ug kini di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna siya sa antioxidant, Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
0: Ay,
1: patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
0: Of course, wala.
1: Naa jud na sa D3 bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
0: Correct, Dr. Ramil.
1: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 bio, gahatag og immediate response.
0: Na jud ta yon, paspas kay na.
1: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw naka D3 bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
0: Taway kaing immune system ani, Doc.
1: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
0: Of course.
1: Ang D3 bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
0: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 bio.
1: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, polistisyon ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may polistisyon ka pa.
0: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 bio over plain D3. Apan, Doc, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako sab si Doc Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno. Kompleto con todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radyo, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Pabalik sa
3: mga butika. Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
3: Atong isgutan, Dok Ramil, ang tambok na dili makita sa tong lawas.
4: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
3: Yes.
4: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
3: Mm-hmm.
4: Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinai.
3: Ay!
4: Pero mas delikado kung napuno og tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat.
3: Mauna
4: ang gitawag nga tufi. Tufi means thin outside, fat inside. Niwang sa guwa, may tambok sa sulod.
3: Ay!
4: Niwang katunood, pero puno-punog tambok ang imong mga internal organs.
3: Mm.
4: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imong mga internal organs.
3: Yes!
4: Madetect na ni kung magpa-CT scan ka or magpa-MRI ka. Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, Sir JP, inom jud ka. Tungod kay ang DTX 500 o Mighty C, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite o satiety, ang ghrelin o ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammations. Mo nang rason kung nganong may fatty liver ka. Gahubag imong atay, nya ang imong tinai, pancreas, spleen, hubag po na. Mo nang kinahanglan jud mo inom ka og DTX 500 og Mighty C kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir GP.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
3: Sumala pa sa pagtuon, ang visceral fat, Dok Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat. So kung imuang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana, maunang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong koneksyon sa visceral fat, ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
4: Maudyod kay kung nakay diabetes, sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini anyos nga energy in the form of glucose, ang tipigan sa imong lawas, mahimo nga tambok na siya. Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes? Inom ra gyud kag DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Problema sa insulin? Ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong nga blood sugar.
3: Pion jud ang DTX 500 og Mighty C sa problema sa katambukon, Dok. Una, ginormalize niini ang imuhang ghrelin og leptin hormones. Ikaduha, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imuhang blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod niini ang pag-inflame or paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
4: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
3: Yes.
4: No, niya mo prevent pod ang cancer, protektahan ang imong brain cells og imong nga kasing-kasing. Palig-unon po nini ang imong mga kaugatan. Aron dili ka ma-stroke, dili po ka mag-aneurysm.
3: Kana?
4: No? Pabataon pa dyan ka.
3: Wow!
4: O, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 o Mighty C.
3: Kadaghan ang benepisyo sa barato nga presyo.
4: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir JP, ang imuhang fatty heart.
3: Oy.
4: Ang imong kasing-kasing o gitawag nga pericardial fat. Muhubag ang imong kasing-kasing o pwede ni mo ning ikamatay.
3: Uyaw!
4: O, karon ang pangutana, sigurado baka nga wala kay visceral fat?
3: Mauna?
4: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing? Bisan pag niwang ka, mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
3: Correct.
4: No? Muna ako, Sir JP, madigurado na lang jud
3: ko. Ay, ako po.
4: Muinom jud ko og DTX 500 og Mighty C matag-adlaw. Aron sigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
3: Correct. Wala jud na igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy, seeing mayong panglawas. Ampingan?
3: Dili, abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guban pang makabalatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. So, buong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasaga sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay, katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Bio. Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: Mga katulkatul sa panit, problema ba ni mo ang sambat gatugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix!
3: Sa mga butik.
1: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butik.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Extend Food Supplement for Men!
11: Kung si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaliga og abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Sa DTX 500.

0: TTX500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX500. Mabalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mabalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Good day. Magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend food supplement for men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
10: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
11: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
10: Ay, tawon po, sir. Akong lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI. Katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
11: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak so covered ay ni siya, ma'am.
10: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
11: Ay, salamat Ginoo. Nasulbad akong problema.
10: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra unya namo sa membership division. Sa pailain ako ikaalagad nimo, sir.
11: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala ra niya ko nimo. Bye.
10: Bye, sir.
12: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance alang sa mga miyembro apil na ang tibuok pamilya para turo ang bayad sa kantidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
4: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
5: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
4: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
5: Maujud na yung superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Mm-hmm. Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
4: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
5: Grabe sa.
4: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
5: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Nganong man nga patutuyon nimo imong anak? Aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mo ay gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
4: Wala.
5: May monolaurin ba ang imong plain D3?
4: Wala.
5: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
1: D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, og naapay capric acid.
5: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa Vizio, Sir GP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
4: Wala.
5: Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
4: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo ng kuha o ni D3 Bio ang iyahang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
5: Ang ketones, Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sagday ang imuhang utok, samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
4: Gutom na.
5: Kinahangla na adyugay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
4: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
5: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the-best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
4: Very
5: question.
4: Efficient.
5: Ang imong D3, nabay ketones?
4: Wala.
5: D3 Bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa i-research ninyo, BCO o D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the good, Sir GP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
4: Wa na tay oras doko. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
7: D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
10: D3 Bio.
9: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar level.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: TTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman for Men!
3: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsayaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men? Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
2: Hininga uy.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Good day mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Usahay kung atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress, lagmit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
5: In short, Sir GP, ang thyroid gland mao'y gut control kung hotdon ba niyag sunog ang imong gikaon or pilion ra niyang iyang sunugon or basin di na lamang yun siya mo trabaho. Di na siya mang sunog.
4: Oh, so sa ato pa, apektuhan ini ang imuhang matag-adlaw nga bulaton. Usahay, nalabian kag kaluya. Wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kagdaghan, nanambok na di ay ka. Unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature luya or mubo.
5: Sakto.
4: Ang imong core temperature. Mausad ang imong metabolism. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apektado.
5: Correct.
4: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones, kay tungod minus na pod ang imong metabolism, mapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid. Importante kayong organ.
5: Mao nay kinahanglan lang bantayan, Sir JP. Nga kung gamay ra kag kaon, manambok dayon sila unya tugnawon dayon.
4: Mao jud nya moingon pod nga gadayet baya ko dok
5: unya constipated po sila.
4: Oh, mangutana po jud nganong wala man ko maniwang oy.
5: Kay hinay diay ang ilang metabolismo.
4: Mauna.
5: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede, Sir GP.
4: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
5: Pero kung nakainom ka og D3 Bio, D3 Bio ra jud ang katapat ana. Diba usay Sir JP kapoy man mag-exercise?
4: Of course.
5: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay imong lawas. Ikaduha, inom ka dili kay init nga tubig or kinibang lukewarm water, Sir JP nya. Parisa nimo og D3 Bio, dako kay mga tabang sana ay mga problema sa hypothyroidism.
4: Aron mo taas ang core temperature.

0: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinahanglan dili ninyo kalimtan kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom jud og ditribayo.
1: Yes, ditribayo jud.
0: Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas nga automatic Sir GP. Kana bang nakay pindutan?
1: Parang mga na switches ano?
2: Ditribayo. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Ditribayo. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
3: Ditribayo. Ang Ditri nga may Visio. Ang Visio nga may Ditri. Apalit sa mga butika. Ditribayo.
0: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high. Nya ang thyroid hormones aron dili ra ka malintanisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
1: Pindoton pud nimo.
0: Oh, pindoton pud nimo. Pero delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha kung maniwang ka?
1: Oh, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism duol jud sa diabetes.
0: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka ditribayo Sir GP? Makorek na ang diabetes unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
1: Grabe, sa dagan ra ba kay nang naay hypothyroidism dok? Diyan nimo na makita ang epekto sa ditribayo tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
0: Gawa sa gainom kag ditribayo Sir GP, makatabang pud ka ha ang ahos?
1: Yes, makatabang jud.
0: Saon man? Sa una, ingon ni Lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya, Sir GP, kung may problema ka sa hypothyroidism, matingala ka nga gusto unta di mong magniwang, dili jud ka mo niwang. Muna'y problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
1: So sa mga tao di nga dugay ng gadjeta, unya dugay na pod ga-exercise, unya walay epekto. Basin aduna kay hypothyroidism. Mga sirs, mga moms, you better take ditribayo.
0: So mag-ditribayo na. Kung naanakini ng mga sintomas, ditribayo makatabang jud nimo. Muna'y gamit sa ditribayo over hypothyroidism.
1: Dapat na jud mag-upgrade sa ditribayo over plain D3. Wala tayong oras, Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Maing lawas ipadayon.
1: Dili abusuhon.
2: Ditribayo.
4: Ako si Minita Gandalaw na ay Edmistong. Dako ka ayong tabang ang Ditribayo na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: Ditribayo. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health News. Ditribayo.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Ditribayo. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
3: Ditribayo. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo.

0: bayan. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
8: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: 11 Mbps. Alright, may ngod to mga kaka-K5, welcome na naman sa pagpangalaga diri gapon sa tungtong lumanon. Pinang 11 Mbps sa mga balita o public service. May ngod to mga kaka-K5, isa ka magalumon nga kauduhon diri sa syudad sa Canlaon. Og lagayb na usab mga kaka-K5 sa may nga panahon sab diri sa syudad sa San Carlos og sa mga kasikpit nga napit. Adlaw karon nga Webes, pizza 23 ding bulan sa Hulyo 2025. Sa ngalan sa Ribok Puwersa nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, ingon man sa 95.7 K5 News FM San Carlos, sa pagpanguna naman ni SM Brian Morden, og sa 87.9 K5 News FM Gihulgan, sa pagpanguna na sab ni SM Francis Edward Garza Soba. Sa naandan, kinigapon niyong malagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
1: 11 Mbps.
0: Alright, may ngod to mga ka-K5. Kumusta ka mo dahil siyang tagsatagsa ka mga nimutangan? Sa 12 ka barangay diri sa Canlaon, kumusta? Kabi na sa itong mga K5 solid supporters, kumusta ka mo ha? At the same time, sa ito naman nga mga opisyal sa syudad. O, sa pagpanguna ni Mayor Bacho Cardenas. At the same time, sa tanan nga mga barangay officials, mga barangay kapitan, barangay kagawad, o gabanpag nga mga katapos barangay. Sa mga motorista nga nagabiyahe karong panahuna, maingod to. At the same time, sa ito naman nga mga magtutudlo nga naa sa Department of Education, nakit na sa private sectors, kumusta ka mo mga kakifa? And the same time, sa tanan nga mga mag-uuma nga nagapamati karon silang umahan, maingod to karong tanan mga kakifa. And the same time, kumusta naman sa ito nga mga suking at ikpaminaw diri sa syudad sa San Carlos? Kumusta sa ito nga mga kakifa? Labi na diri sa barangay 1 to 6 Pantalan area sa may Parola, diri sa may Burgos, Burgos Pantalan, Burgos Sibris, Burgos Lusuriaga, maingod to karang tanan na sa tanan nga nagapamati karang utuha. Sa may Ilagan, Ilagan Kulo, Ilagan Ilagan Indrina, Ilagan Extension, maing udto sa tantan ng mga taga-barangay size. Sa itong mga avid listeners diri sa K5 News FM San Carlos. Sa mga taga-Gihulgan, labi na sa mga bulad, taga-bulado, kumusta sa itong mga mabdikon dira ng mga porter? Tapos sa tanantaran sa mga nagpamaligya dira sa mga tindahan karong udtuha, may udtuha. At the same time sa mga pasahero, namutabok, gikan Negros, paingon sa Sugbo, may udtuha karong tanan mga kakifay. Halong sa biyahe. Sige, atong tulamanan, gipalas may tingwa sa itong epektibong DTX 500, ang superior antioxidant. Basta isgutan ta mga kakifay ang diabetes, high blood, o guban pa mga tumor-tumor, bukol-bukol. DTX 500 na ang superior antioxidant. Impeksyon sa kalawasan, gawasulod. Ang isa ka potent antimicrobial antiviral. Wailain ang ato ang klinika D3 Bio, ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Mighty C, the alkaline-based vitamin C, ay kalimot mga ka-K5, kini adunay cold press, extra virgin coconut oil, ay kalimot para Mighty C, the alkaline-based DTX premium coffee, ang kape para sa may mga diabetes. O niya nga ito ang DTX Premium Coffee, kinita Pre-Bio Coffee, D3 Bio Coffee. Sige, alas 11:22 na mga kaka-K5. Padentos na Andrea Gapon sa itong tulumanon. Maingod toman sa mga nagapamati subong sa may Banwasang La Castellana. Kumusta ka mo? And sa mga taga Moises Padilla kag Isabela, kumusta mga ka-K5, labi na sa taga mga K5 solid supporters? Maingod tuman mga ka-K5 kang Fresh Bro Mother Flores. Kang Ma'am Ami Jane, mayungod to kang Bro Mador, kang Kagawad Cosme Campaner, og sa mga Campaner family, mayungod to. Kang Press Roger Villando, diri sa Canlaon, kang Vice Maribic de la Paz, Ma'am Jessel Pasinabaw, Ma'am Van Jempik, mayungod to kanang tanan. Ah. Ron Tantod, magapanamya ako sa banpa na to, ng mga suking at tagpalamati.

0: Diha sa mga headlines. Tungod mangalot lamang o gingong bulawan, nadatugan og bato sa Ayungon, patay. SK kagawad nga may patay siyang lolo sa Kalatraba, nayawaan. Samtang tindira, siya bogi baligya. Isa naman kabalay og daw sa sunog sa Isabela. Samtang LGU Canlaon og BGMP NIR nagpirmahay og kasabutan sa bagong pasilidad sa prisuhan. Bagyong Quiapo aren nga ginamonitor sa PAGASA. Negros Occident o Negros Oriental Provincial Health Provincial Hospital nagsaulog sa ika-81 anibersaryo sa serbisyo sa panglawas sa katawan. Samtang libreng legal aid mission ipaygayon sa IBP Negros Oriental Chapter sa siyudad sa Bayawan. Samtang PNP nagpasidaan kontra QR code scam.
1: 11 Mbps.

0: Labi karong panahon na mga ka-K5 kanabitaong gisabuan nga baka. Noon ya na ay letos or repolyo. Dayon may sweet corn. No, ang dayon kanang lat animo pag-ayo mga ka-K5. No, tapos mais numero 14. Ang problema lang yun, wa juta ikapalit. Tag may masalaag. Alas 11:26 na mga ka-K5. Good morning sa tanang mga KSS leaders from Barangay Banog-Banog, Isabela. Mayngod to kang Los Beminda, Española. At ang KSS leader da, mayngod to ah. Ma'am Merlin Antolo, itong KSS leader sa may masulog, sa may public market. O niya, good morning sir, sa Olis Kunaminaw, Tagadlaw, sa Indrina, Barangay 5, Bernardita, Mamugay, Hakosali, mayngod to. Thank you very much. Masimag KSS ka sa San Carlos, ma'am. Pakikangot lang ni SM Brian Murden. Pa-shout out sa mga listeners sa Sitio Pagba, ang family ni Roger Bahar, Junito Credo, kag sa mga family muha sa Sitio Ibid sa Kabakungan. Salamat. Gika din sa to ang support deck si Jofin Mabos. Onya, the same time, Ma'am Josephine Mabos, maingod to. Thank you very much sa tong cases leader na sa may boundary, no? Masulog kan laon. Ma'am Roslyn Mabo, Mabos. Parang igutom na yun ko. Sinanay, amin na ulahe, abig abot. Anong takapalit o kuhan sayo-sayo? Ma'am Roslyn Godoyo. Simang man akong pananawa. Ma'am Roslyn Godoyo sa may matagbak, may ngudto. And Mary Jane Bailoses, mayong udto. Salamat. Kining nahitabo mga kakim. Pero before ta, nalingaw lang ko sa impeachment trial mga ka-K5. Sa una usay marag din ako ganahan maglantaw kay murag sana. Pero karon marag na enjoy ko. Kini bitawong isa ka ka official mga ka-K5 nya dugay na kang abogado. Mo na gingon ba kana bitaw ingon nga una kas duyan pero ulahi ka gitaybo ha. Ulahi ka gitabyog. Ang korte manggod mga ka-K5, arita sa due process, may mga daghanta nga mga maayong abogado. At the same time, base pud may nagapamati na to nga mga husgado o retired judge ba. And definitely, you know and kabalo mo sa tanan-tanan nga mga procedure when it comes to due process of law. Kana bitawng, for example, ning file abiron si Carlo og kanang rape. Kagirape siya mga ka-K5 sa iyahang crush sa una pero karunwa na. Mohimo kag affidavit mga ka-K5. Nasa kitawag affidavit of complaint. O kamo mohimo kag affidavit sa imo mismo nga test out testamento or testimonya mga ka-K5. After nga gihimo imong kuan, ipabasa na nimo mga ka-K5 before nimo pirmahan. Onya di pod ka pwede mga ka-K5 nga mo plaster og ebidensya nga wala pa. Di pod ka pwede makaingon nga mahimo ka nga mo testify ka nga usa lamang mga ka-K5 ka hearsay. Sa to pa ng pinulungan Maritis. Sa dyan na ron. Ade kay gamiting manggod mi Ma'am Josephine. Oo. Alas gis. Wala maragrikta na mga ka-K5 sa programa. Sige, alas 11:30 mga ka-K5. Ari na ta sa mga balita. Mga balita nga nag-init-init. Nagpusot-pusot mga ka-K5. Unahon ta kining report mga ka-K5. Standby ka-K5 Jong Versales. Unantos ka-K5 Elmer Sagang. Kining isa ka gikatahapan nga nangalot og yuta. Nitatawag ingong bulawan mga ka-K5. Allegedly na ha. Nga nagapangalot mga ka-K5 sa Bulawan. Nadatugan sa dakong bato mga ka-K5 sa may lungsod sa Ayongo, Negros Oriental. Patay. I-check ta ang kompletong detalye sa kampiyon nga balita ni ka-K5 Elmer Sagang.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ka-K5 Steve do patay kining isa ka babae human badat ugan og batok diha sa sitio Ilawd Barangay Handalamon sa lungsod sa Yungon ng probinsya sa Negros Oriental pasado alas 3 sa hapon kagahapon adlaw Miyerkules Hulyo 22 kining biktima mao si Maribel Abrinica 50 anyos og residente ni sa dasampit nga lugar ka-K5 Steve na hinabi ato kaganiya si Barangay Kapitan Ramel Mandate ang kapitan sa Barangay Handalamon na Kivestib sa Ayungon ni kining biktima di ay nangayo kini og kining guna og budlong ngadto sa iyang inahan kay aron lagi magkalot ining kilid sa maong bato ka Kivestib kay gumikan usab sa pagtuo nga adunay gialigar nga bulawan maoning naka-decide siya nga iya kining kalutan o netaliwala usab kagahapon na Kivestib ini mga orasa kustog ang pagbunok sa bawag ulan niya. Kini nga portion, bakilid ni ka-K5 Steve do, kinig area. So, ang pagpipila ka hugna lamang, ni kaning bato, ni kalit lang kinig kahunla ka-K5 Steve.
0: Uy.
2: Posible, ang kilid mangod ini, yung gidugkal, so posible niya, kung ano ni, humok na, nag-humok ba? So, naligid ang bato, dito paingon sa iya ka-K5 Steve. So bali dugay-dugay gid ni siya na kaning sa tawag ba ni kaning ang bato na kuha gi kay Mesey kay gi kon man ni gawas ga nag kining gaidiyahan ni sa Eldrem sa Ayongon kay ang kinimanggod nga area according pa sa to ang counterpart dito ka K5 Steve no 45 minutes daw usa naabot dito ang LDR mo
0: kay layo ni layo ni ang iyahang main road ani kanang mo biyahe ka o kuan kining gikan Ayungon paingog ka Bangkalan no niya sa highway pa lang na pagikan sa highway musulod pag yun ka so murag lisod kay mga heavy equipment diha
2: dali galakaw lang ni sila kay di man maagi og biskwaskin motor daw galakaw lang ning
0: dali lang mer tagay kog background sa biktima pila edad babay laki
2: babae ni ka-K5 Steve, 50 anyos o niya, ko lang ni, bago ra gid ni siya kining diha sa nasampit nga barangay kay dito ni siya nagstay sa Cebu according pa to ni barangay kapitan o niya. Pa ni siya ka-K5 Steve, kining dalaga ni siya, kani wala pa ni kuan ba, kabilingdan.
0: So kuan ni ka nang sa tawag na laon.
2: Oh, laon. Oh,
0: di laon may tawag na, di ba?
2: Oh, bitaw. O niya, ka-K5 Steve do, kining ang nasampit niya kining biktima, ko lang ni, nagatiman lang niya kining ang mga kasapatan diya sa area. O, may baboy ni, o ginaatiman. So, ang natabo ni ka-K5 Steve, idig nasampit niya, gitaw-bitaw na itong batawag gold digging activity. O, aning ang kining pamilya sa biktima niya, according pa sa ato ang nahipos do, wala na magpo-blatter sa kapulisan ni ka-K5 Steve kay hadlok po ba nga basin og maistoryahan ang bahin ining bulawan diya sa mga area ka-K5 Steve.
0: I-post good to Carl katong sugod Carl katong naipit siya anyway naka-blurred bitaw luya tao no eh may maragyo gisintro ang unsa tawag gana maragyo gisintro ang kana-kana plug-post na sus maragyo gisintro mga ka-K5 na. No? So ba, abibay na kung lalaki ni siya ka-K5 Elmer, kay laki ang iyang postura eh. Babae din eh.
2: Gali, oo, babae.
0: 50 years old.
2: Oo.
0: Luoy taon. Kanabitaw ang gapanghingawa taon mga ka-K5 sa kuan, nga magkakuan na ning Naisod man ko ni tultulon pod.
2: Ay, according pag-ibig sa inyo, kapitan, nata-interview na kapitan.
0: Sige, sige.
2: Pa-sila explanation diyan, no?
0: Oo, sige. Ito ang pamation, kining kwan. Sa to gani? Kitsa, ang say full name man niya? Ni Barangay Captain Ramel Mandati. Sige, aring statement ni Barangay Chairman Ramel Mandati.
3: Kahapos buntag, kanisya, kanin atong biktima, kanis Maribel Abrinica, nangumpra pa niya ng morning. Nangumpra pa niya para pagkaon, tapos ni pauli sa after lunch, tapos kuha niya ka ng murag na masaw niya sa ilang baboy, ilang tangkal dool mga din yung suba ba. Namasaw niya, tapos mamagpamasa, murag na nga sa kaning guna o kaning budlong dahil, no? Budlong, na nga sa guna o budlong sa iyang mama. So, gitagaan, rapod. Tapos, nagdala sa kaning gamay balde, na ito atong kuan, kilid sa bato, kay iyang gikuan ba, kanang iyang nasa gikalot ba dito ba, sa atong kilid sa bato, mato siyang hitabuha kay kusupong ulan, naligid ang bato, patubang niya.
4: Unsa yung specific na ikalot niya, kap, kuan ba, kaning gutraps ba, or unsa?
3: Actually, kaning bato hamanggod, kaning giingon manggod dito, sa, nang kunin sa igtagsa nga, first cousin niya, niatos ilang balay, the other day, niingon nga, kaning batuhan, ako na yung sign na naigol sa ilalom. So, muto siya, yung gitrayan dito, kuhang na bay gold niya, kaya wala may, sa mga tayo gold, anong may bulawan. So, said to say nga, after few minutes niya pagkalot, gamera jud nga, yung kalot, kay tungod kay ula niya, handig, natabunan siya. Actually, dugay niya sa nagtrabaho ng Cebu. Bago nilang po niya na paulo this akong barangay, magpurgod ng tani siya, namuhig mga hayop, tapos nag-farm, tapos siya po yung kauban siyang mga senior citizen, pero mamani siya, may tabo niya.
0: Kaluoy taon. Tungod ng yun, gingnan, listen mo na, hindi ko mamutuo, mga ka-K5 ka na mingon nga, hala, may sign. Kay, sutian tamo, based on po, na, gawas na siguro dito ka sa Amerika. Dito sa kwa, kaya ito, may mga equipment mo to, meron. Aban nga mga bulawan naragin na sa pasad sa
5: kanil, riverbed
0: no? Ilaran ng ginaayag-ayag nila pero kanil mga sign-sign hindi maganda sa klante dagang ba yung mga puto anak saan taman nga o kwante ng gusto gintawan siguro nga makahawa sa kapigaduhon nga dahay nga tanin nga kwante ta. Kuan ini pila ka oras? Wa ka kuan mir pila ka oras ni usak ni nakuan?
5: Wala ibig sabihin ni Jeremy Bobo din
0: sa na kuan kay ba atin bro ni ataba nang mga pa. Oh. Mo ka. Ang bato mga tanaw. Ang tao gamay ra. Na sumito si natip na kuan ni siya na natumpag ni ang foundation sa bato. Oh. Siya noon ang nakuanan. Ya ulan-ulan padaan. Sura. Sige mer.
2: Sige ka kibis dito mao na to aga matudol ga update or balita karo ga baga oras na gato grato sa DTX 500 Mighty CEO ga D3 Bio para sa programa nga 11 Mbps kini sa K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita serbisyo publiko galingawon sa Niagara sa K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon report.
0: Alright, salamat ka K5 Elmer Sagang. Alas 11:39 mga ka K5. Sus pinarigi kinaboy istaw. Gamay lang tip hugs yuta mga ka K5. Wala pa nakakuan si Johnson Nido, no? Katotaning 4 anyos sa Escalante mga ka K5. Unsa man pagkaunsa taon. Naligsan taon sa bus. Sus. Korenta minuto sa manakalabay ng alas 11 sa kauntuhon. Ay kalimot mga ka-K5 kung ikaw dira nagkakaon. Digid kalikayan mga ka-K5 ngay part sa mga ginakaon makaayo sa lawa. Ginakinanglan sa lawa. nutrients, vitamins, minerals ug uban pa. Pero di pod kalikayan mga ka-K5 nga dungan sa imong ginakaon may makaon pug ka nga makahalit sa imong alawas. Like for instance, gakaon ka og kanon, gakaon kag sudan, may trans fat, may mga kolestag, bad cholesterol. Isa. Jong. Niya, kana magka-K5, makakontribute na siya kalakalain sa itong lawas. Kung dili limpyong cellulata, delikado. Limpyuhan ta, pinagi sa DTX 500, ang superior antioxidant. May disugar, sugar cane extract, may dahon sa paliya. Ay kalimot, DTX 500. Ari naman mga ka-K5, SK kagawad nga mipatay siyang lolos kalatraba na yawaan. Nan, nasa linya ang kampiyon nga balita ni ka-K5, Jong Versales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong.
6: Kita Steve, mauli ang usa sa mga paglaragway sa mga nakasaksi sa brutal na pangkitabo na itong Martes sa gabi, Huli 21, dito sa may Binanigan, Barangay Ilaya, lungsod sa Calatrava. Doon, kumainom naman sa mga suking tigpaminaw sa maong hitabo, namatay ang sinong 64 anyos na lolo, nagulat kang Rodrigo Apurado, human kini siya gipokpok ang taman o bato sa iyahang apo nga si Michelson nga sa ka SK Kagawad dito sa Nisbitaan Barangay o samang higayon nagtungha isip third year college student or nursing no student dito sa may takbayan sa Sugbo. Base sa paglaragway ni Nanay Marita Martiliana ang kining giulahang utangan o gulungan dito sa Barangay Layan at itong gabi una. Una pa man mapaktian ni Kakitab Steve ang biktima. Ang kining nga suspetsyado murag nagsinggit-singgit ka si Steve. Grabe niyang sukua nga kung ilaragway sa mga nagkasaksi dito sa mga tabo, wala man nun tayong igong basihan. Siya'y niluatan matod pa nga person nga dili na paduulo ng katong si Nanay Marita kaya nayawaan na gito siya sa Kakitab Steve. Nato na yung video clip na, no? Ginilihan pa sa pag-asoy ni Nanay Marita kung unsa ang gimong mga estena aning suspect niya si Michael. Una pa mahitabo ang pagpukpok sa ulo at una pa mahitabo ang ginangiyahang gimong pagpukpok sa ulo sa iyang abuan nga si Apurado Kakitab Steve. Kanaan na gito ang pag-saysay sa Kakitab Steve ni Nanay Marita. Kung first video ka ito ang i-send Steve.
0: Isa naman lang ni ka-video? Jong, isa lang ka video, Jong, kaning taas.
6: Ah, okay. Sorry. May napi sa kita ng Steve. Grabe ang sigit. Kaming software. Yung video niya ang kapuhan. Pero tayo, kaming ang kaming ba? Base sa ano ba sa nakapangutan na ni Kakitab Steve. So, isa yan sa software. Nga nung, yahaman ng Gikuan, yahaman patyon man sa aming suspitsado, pero...
0: Kining naka, Jong, kining nakaitom mo ni si Nanay?
6: Kining naka, yes, kining naka, brown.
0: Brownie, isa. Ito man nga kining bland og buhok?
6: Nakaitom, sorry.
0: Sige, liog ko, Carl. Para madunggan na itong kwan. Igon sa ni siya, mo ni ang inahan.
6: Hindi, mauna ang kwan. Mauna ang Kakitab Steve ang ilang giutangan ng gilid mo.
0: Ah, muna yung giutangan. Sus. Sige, aring statement, ha? Pamatiyon ta mga ka-K5.
7: Carl! Ka, anak siya. Uy, dong, nausa naman taong ka. Sa adili, tiya. Kay, sa demonyo na dyan ko, tiya. Ayaw, nag-iidol ako, tiya. Anak mo, anak mo. mga lamis.
0: Moto?
6: Yes, pa. So, mono, ilang mga residente mga dito sa lugar na hibulong sa 2 times. Yan po siya ang aparelo. Pero, sa pikas bahay, yung suspechado na wala kong pagkain mo sa galing nilong bagriman, wag nakabuhi ito yung nag-number version pa yung itang sinsayahan na partido. Dito nga, dili yun siya binoangan dahil sa makainom kay kanang patay. Pero atong tungkla, wala man sila yung lapis kaya nga puhan. Wala man siya ka, yan, sila naman pong puyuga nga nag-inom.
0: Pero tungod ra gid ni ang atong kuanan dire is tungod ra gid ni nga hubog ni siya.
6: Hubog.
0: Lisod dong ayon sa na sa to ingon niya. Nga na demonyohan.
6: Oh, mo na demonyohan na judo siya.
0: Basig tiglan taw ni salida nga sigabo. Ya mura magkanang kuan ba nga sus. Ya inferno sa iski kagawad ne?
6: Yes.
0: No ni kwan. Na karon unsa man ni kumusta na sa kwan? Dakpa ni?
6: Yes, dakpa ni kita sa studio niya. Pagkara ng kaso ng
0: grabe. Gikan sa proper kaning ilay kabalo ko ning ilay pero may ning makabalo to mga sukintig paminaw. Kumusta ang dalan paingon dito Jong?
6: Ni kuan naman, ya naman ang nag sumento. Ya kana sa ngit. Ni pagda na og konkreto ng kita
0: sa. Oh, pero kaning lugar nila medyo lisod gyud.
6: Wala pa.
0: Okay, murag ang giagian mo, murag kuan. Murag kag katong galaray mo nga naglakaw mo, murag kag namalay. Kita ko di mo ragi mong namalay. Naglaray mo ba? Tungod ka na, maos, dalan. Oo. Sige, importante na dakpa ni Jong.
6: Gani, oo. Sige, sumunod ito nga matod nga report ka lang ito para sa 11 minutes program that is a B3 battle sa Manitong. Mike, Jong, para sa kampiyon ng mga balita, serbinsi mong ko kalingawan sa Nagros, K5 News, at
1: 11 Mbps.
0: Aray, salamat ka kay 5 Jong Bersales. Alas 11:48 na mga ka K5. Murag kong pasudlo na ko si Jom Sonido, murag alang-alang. Okay ba si mabitin lang ta kining ko lisod ba kay nami kayo ni komentaryuhan mga ka K5. Bo, para na ko both sides may mga negligence. No, both sides mga ka K5 may mga negligence. Ganun mo, unsa may kwantaon sa 4 anyos, sambut lang. 4 anyos mga ka K5. Nalapakan sa series. So, kung ato ang hisgutan dahi, ato din ang ihusgahan mga ka K5. Na yung mga kwan din, mga, unsa na? Mga prejudicial din kay mga ka K5. Makahusga ta dayon pero may insidente depende man sa panghitabo. Depende na sa panghitabo mga ka K5. Nga no. Gawas lang ko ng bata naglabang, wala ka balumo, wa naglabang. Alas 11:49 na mga ka K5. Good morning to all Quezon leaders and officers of Occidental Oriental gikan ni Kagawad Jing Sorenyo Cancelo. Thank you dra Kagawad dra sa may Isabela. Sige, alas 11:50 na mga ka K5. Unaon sa nato mga ka K5 si ka K5 sa refere sa ta. Okay, basi malang alang ko sa oras. Sayang eh. Kining Negros Oriental Provincial Hospital nagsaulog sa ika-81 anibersaryo sa serbisyo sa panglawas sa katawhan. I-check tang kampiyon nga balita ni ka-K5 Cyril Repe.
1: K5 News FM Live Report.
8: Si Garbohon nagagi sa ulog sa Negros Oriental na probinsya Lusital ang ika-81 kanibersaryo sa pagtukod na rin dito Hulyo 20. Ngayon sa ulog sa kapin 8 ka dekada kalik pagsalig paghatag kalidad o serbisyo publiko sa palawas sa katawan sa Negros Oriental. Depil sa selebrasyon na si Governor Chaco Sagarbarria, Van Jennifer de Magracia, Inupin sa Administrator, Dr. Lila Estacion, Provincial Health Officer, Attorney Ardor Fran Tulsidas, Provincial Administrator, Maresbentante Gikan sa Department of Health, o Galakedo sa World Health Organization. Kaya po patuloy pag-usap sa ilang ipahambin, kapagsaling sa poligon sa sistema, pagitiman sa paglawas sa katawan sa probinsya. Sabi sa ni Governor Chaco Sagarbarria, nagkarayon kaning ang panay pag-suporta sa paray na pagtubo sa inopates, binagi si Peswag na servisyo, nakitman sa pagkatiban sa paglawas, paghantag bandir ng pasilidad o sa tiyong pamagi, arba siguro ang kaiwan sa mga katawan sa Negros Oriental. Peswag na usap sa selebrasyon, ang kurikampo tarini sa profesional ng pagtiban sa paglawas. At sa selebrasyon, doon na sa ikilukan sa pag nasa kusog para sa mga kawani sa Dasangpit ya Hospital. Alex sa K5 News FM, K5 sa Real Detail sa FNB. Para sa ngayon po ulit ang servisyo publiko, Cleon sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
0: Alright, salamat ka K5 Cyril Repe sa mga balita. Samtang sa Pikas Bahin naman mga ka-K5, libre nga legal aid mission ipahigayon sa IBP Negros Oriental Chapter sa siyudad sa Bayawan. Standby, i-check tang kampiyon nga balita gikan sa K5 News FM Bayawan kang ka-K5 Natalie Cayapas.
1: K5 News FM Live Report.
9: Ipahigayon ang duha kaadlaw nga libre nga legal aid mission sa Integrated Bar of the Philippines and Negros Oriental Chapter sa pakigatim bayayong sa City Legal Office o sa lokal nga pamunuan sa Dakbayan sa Bayawan. Subaya sa opisyal nga pahibalugikan sa DILG Bayawan City ang maong serbisyo pagabuhato sa Highness Place nga nahimutang sa Barangay Villarreal sa musunod nga mga schedule. Hulyo 23 sa 2026 alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Hulyo 24 Kwarto 2026 alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa mudto. Giawhag ang tanang lungsuranon nga nagkinahanglan og libre nga tambag alang na sa ilang mga legal assistance sa pagtambong og pagpahimlos sa maong higayon sulod sa gikatakdang nga mga oras o gapetsa gani walay bisan unsa nga bayad ang maong nga mga serbisyo. Kini nga dakong kalihukan na hulma pinaagi sa pagatinabangay sa DILG Bayawan Field Office LGU Bayawan City pinaagi sa City Peace and Order Council IBP Negros Oriental Chapter o sa Liga ng mga Barangay Bayawan City Chapter. Usa sa mga buduyog sa mga pundok sa mga abogado nga muhatag sa ilang libre nga serbisyo mao si Attorney Peter Paul Arenasya. Balita gikan din sa K5 News sa Bayawan, kinis ka K5 na tali kaya pa sa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros K5 News sa FAM.
1: 11 Mbps.
0: Salamat ka K5 Natalie Cayapas. Alas 11:54 oras gidalis maitingwa sa Mighty C the alkaline based vitamin C. Kun ikaw mas ligo ng lawas, ligong resistensya, dili ka dali magluya, mag Mighty C na. Maingod to, parente tamyaw ko kay tatay, happy birthday 72 na parente. O gikan ni Tari Dani, happy birthday ah. Sa tong pagbalik mga ka K5, kining ginikanan sa 4 anyos nga naligsan sa boss patay sa may Escalante City, nagpadayag silang kasugmuyo. Samtang 17 hektarya nga tubuhan sa Negros Oriental gipeste, state of calamity gipatuman. Then the same time, ang update naman, uy, tindira Shabu, tindira Shabu ang gibaligya. Ha? Onya, the same time, ang LGU Canlaon o BGMP na yan, nagpirmahanay na og agreement sa bagong pasilidad sa prisuhan. Samtang Update naman ta sa Bagyong Quiapo. Masunod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps.
10: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
12: Ako na sab si Dr. Miloy. Atong isgutan nga nung kinahanglan dyan mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
11: Akong unahan, Dok. Mag D3 Bio ko o dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
12: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
11: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
12: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
11: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
12: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
11: Nga naman, Dok.
12: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya di ba kasagaran jud sa gadayt,
11: muluya.
12: Pero kung ikaw na ka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria og viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
11: Dako di kayog ikatabang, Dok, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
1: D3 Bio.
13: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
12: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
12: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kog D3 nga gisulayan.
11: Di kolekta dai kadok.
12: Oo, syempre kay ganahan kog D3.
11: Oh.
12: Bisag unsa ra nga brand na 2000 ayo na 5000. Apan karon ako na tong gipadaplin, Sir GP. Wa na nako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio nako. Simple ra ang rason. Nganong magplin D3 ra kun naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Adto ko sa D3 Bio.
11: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha? Napayos, Dok.
12: Nganong
11: gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon?
12: Nga naman, Sir GP.
11: Kay usay man gud, Dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
12: Awayay.
11: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtano na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
12: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
11: Oh.
12: Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
11: oh,
12: inom kag D3 Bio. Mauni, ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imong ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos, nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
11: Maghimo kag desisyon.
12: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
11: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
12: Karang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
11: Mo
12: ang
11: ba?
12: Ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada-best nga pagkaon para sa imo ang utok. Dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
11: Kampiyon.
12: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain. The only food nga pwede nimong ipakaon sa imo ang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
11: dinira usa taman dok, no? Mm. Ako si Jean Paul Generoso.
12: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
11: Ayaw abusuhon. D3
14: Bio. Ako si Riel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
15: Each stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Pinas, Mighty C Network News.
16: Mighty C Network News.
17: At sa ulo naman nagbabagang balita, State of the People's Address sa isasagawa ng Progressive Group sa araw ng SONA ni President Marcos. Dumaguete City Budget Office sinabing may sapat na kakayahan ng lungsod upang bayaran ng 2.1 billion pesos. Tacloban City at apat na iba pang lugar sa Leyte hindi pa malaya sa banta ng insurhensya ayon sa AFP. Sangguniang panlungsod ng Bayawan na may minumungkahing ordinansa para sa regulasyon ng pickleball courts. Magkapatid na batang babae sugatan matapos mabangganan sa sakyan sa El Nido, Palawan. Nasawing sundalo sa bakbakan sa Abra, Pinarangalana. Suspek sa pananaga sa isang barangay kagawad sa Culas, Antique, sumuko matapos magutom sa pagtatago. Notorious na magnanakaw arestado sa bypass operation sa Rojas City. Grade 9 student sa Bacolod City pinagtripana. Shabu na nakuha sa bag ng biktima, nagnegatibo sa forensic exam. Isa pang estudyante iniimbestigahan dahil sa marijuana. At tagapamahalan ng drug den at tatlong iba pa arestado sa Cagayan de Oro.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
17: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, State of the People's Address, isasagawa ng Progressive Group sa araw ng SONA ni President Marcos. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
18: Magsasagawa ng State of the People's Address o SOPA ang kahublagan kontra korupsyon kasabay ng 5th State of the Nation Address o SONA ni Presidente Marcos sa Hulyo 27. Sa panayam ng K5 News FM Iloilo kay Mr. Elmer Foro, convener ng nasabing alyan, sa alas 8:30 ng umaga sa nasabing araw, meron silang indoor forum sa Little Theater ng University of the Philippines o UP Iloilo City. Alas 10:30 ng umaga, magtitipon ang mga ito sa labas ng universidad at magmamarcha padulong sa Iloilo Provincial Capital. Dagdag pa niya, hapon sa nasabing petsa, makikinig na lang ang kanilang mga miyembro ng SONA upang matutukan kung ano ang iaanunsyo at prioridad ng presidente. Inaasahang dadalo ang halos 1,000 na mga tao mula sa iba't ibang grupo na kabilang sa kanilang aliyansa. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
15: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
17: Samantala, Dumaguete City Budget Office sinabing may sapat na kakayahan ng lungsod upang bayaran ng 2.1 billion pesos. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni kay K5, Shara Humilio.
19: Inihayag ng Dumaguete City Budget Office na walang sapat na kakayahan ang lungsod na magsagawa ng malaking proyekto nang hindi nangungutang. Kaugnay ito sa plano ng lungsod na magtayo ng bagong pampublikong pamilihan na at natayang nagkakalaga ng may 1 bilyon.

0: Gayon din Tacloban City at apat pang ibang lugar sa Leyte hindi pa malaya sa banta ng insurhensya ayon sa AFP. Balita hatid sa atin ni KK5 Carlo Arisgado.
1: Hindi pa rin malaya mula sa banta ng mga rebelde komunista ang dalawang lungsod at tatlong munisipalidad sa lalawigan ng Leyte. Ito ay ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Kinabibilangan ito ng Tacloban City, Baybay City at mga munisipalidad ng Carigara, Haro at Albuera, Leyte. Sa isang pahayag, ipinaliwanag ni Lieutenant Colonel Celeste Frank Saisona, commander ng 93rd Infantry Battalion, na ang mga nasabing lugar ay hindi pa nakakamit ang Estadong Stable Internal Peace and Security Condition o SIPSC. Sa kabila nito, naninindigan ang Philippine Army na maaabot sa lalong madaling panahon ang tuluyang pagkawala ng presensya ng New People's Army o NPA sa mga naturang lugar. Tiniyak din ni Saison ang patuloy na dedikasyon ng militara upang tuluyang puksain ang insurhensiya rito. Sa ilalim ng SIPSC, ang isang lugar ay tinuturing na malaya sa impluwensya ng NPA, may madaling pamamahala sa mga lokal na armadong sigalot at may matatag na kapayapaan. Ayon naman kay Saison, puspusan ang pagsisikap ng militar upang ideklarar ang buong probinsya ng Leyte bilang insurgency free sa lalong madaling panahon. Matatanda ang idiniklara na insurgency free ang probinsya ng Biliran noong taong 2024 habang nakamit naman ng probinsya ng Southern Leyte ang SIPSC status noong Mayo 2026. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita sa servisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: At sangguni ang panlungsod ng Bayawan, may minumungkahing ordinansa para sa regulasyon ng pickleball courts. Katalya ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Tondi Glodove.
4: Isang bagong ordinansa ang kasalukuyang binubuo ng sangguni ang panlungsod ng Bayawan upang maglatag ng mga malinaw na patakaran at regulasyon sa pagpapatakbo at pagpapatayo ng lahat ng pickleball courts sa buong lungsod. Ayon sa pahayag ng Bayawan City Planning and Development Office, isinagawa ang hakbang na ito dahil sa mabilis na pag-usbong ng popularidad ng larong pickleball sa lungsod ng Bayawan. Bagamat kinikilala ng lokal na pamahalaan ang magandang dulot ng laro sa kalusugan at sa ugnayan ng pamilya at komunidad, layunin ng bagong ordinansa na matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng bawat pasilidad. Samantala, habang inihahanda pa ang opisyal na probisyon ng ordinansa na nawagan na ang pamahalaang lungsod ng Bayawan sa lahat ng may-ari at nagpapatayo ng mga pickleball court na kumpletuhin na ang kanilang mga kinakailangang permit. Ito ay upang masiguro ang pampublikong kaligtasan, pangangalaga sa kapaligiran at pagsunod sa mga umiiral na batas sa negosyo sa lungsod.
5: At para sa MyTC Network News mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental, ito si KK5 Dondi Glodovi para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ang mga balita. Magkapatid na batang babae sugatan matapos mabangga ng sasakyan sa El Nido, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Gilbert Basho.
6: Nabalot ng takot at pangamba ang isang ordinaryong hapon matapos mabangga ng pribadong sasakyan ng dalawang magkapatid na batang babae habang tumatawid sa kalsada ng Barangay Pasadena sa El Nido, Palawan. Base sa inisyal na nakuha na impormasyon ng K5 News FM Palawan, hindi umano napansin ng magkapatid ang paparating na sasakyan habang patawid ng kalsada. Sa lakas ng pagkakabangga, nakaladkad pa ang nakatatandang kapatid, samantala tumilapo naman ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi naman tumakas ang driver ng sasakyan at nanatili sa lugar matapos ang insidente habang hinihintay ang pagdating ng mga otoridad. Matapos mabigyan ng paunang lunas sa El Nido, agad na inilipat ang magkapatid sa isang pribadong ospital sa lungsod ng Puerto Princesa para sa mas masusi pang gamutan. Samantala, muli namang nagpaalala ang mga otoridad sa mga motorista at mga tumatawid na mag-ingat sa paggamit ng kalsada upang maiwasan ang mga kahalintulad na insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: At nasawing sundalo sa bakbakan sa Abra, pinarangalan ang kampiyon. Balitang yan, hatin sa atin ni K5.

0: 5, John Chavez.
1: Binigyan ng military honors ng Philippine Army ang labi ni Private First Class Drexler Gumayat, ang sundalong nasawi sa inkwentro laban sa mga hinihinalang rebelding komunista sa Tinig Abra noong Hulyo 19. Lumapag ang kanyang labi sa himpilan ng 503rd Infantry Brigade sa Kalanan, Tabuk City bago inihatid sa kanilang tahanan sa San Pablo, Lacnog West. Ayon sa Philippine Army, nasawi ang 34 anyos na si Gumayat habang dalawa pa niyang kasamang sundalo ang nasugatan na kinabibilangan ni Private First Class Jake Awingan ng Pasil, Kalinga matapos makasagupa ng mga tropa ng 58th Infantry Battalion ang 10 armadong hinihinalang nalalabing miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC sa Barangay Apaw, Tinig, Abra. Nagpaabot naman ng pakikiramay si 503rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Renante M. Salvador sa pamilya ng nasawing sundalo at kiniyak ang patuloy na suporta ng Philippine Army. Nagbigay pugay rin ang pamahalang panalawigan ng Kalinga kay Gumayat na tubong bangad tinglayan bilang pagkilala sa kanyang katapangan at paglilingkod sa bansa.
2: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa bilang kampiyon. K5 News FM.
3: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
0: Samantala, suspek sa pananaga sa isang barangay Kagawal sa Kulasi Antique sumuko matapos magutoma sa pagtatago. Balita hatid sa Nega K5 Jojen Morillo.
5: Sumuko na sa polisya dahil nagutom sa pagtatago ang 56 anyos na suspek matapos tagain ng isang barangay Kagawad badang alas 8:00 ng gabi noong Hulyo 19 sa barangay Flores, Kulasi Antique. Ayon kay Police Lieutenant Rory Sabado, Deputy Chief of Police ng Kulasi Municipal Police Station, na aresto ang suspek sa pamamagitan ng isinigawang hot pursuit operation ng polisya at ng negosasyon ng kapatid ng suspek na isa ring barangay Kagawad sa nasabing barangay kung saan siya na aresto last 11 ng umaga Hulyo 21 sa Barangay Osorio, Kulasi. Matapos umanong tagain ng suspect ang biktima, tumakas siya mula sa pinangyarihan ng insidente hanggang sa makarating sa Barangay Osorio at nagtago sa mga kakahuyan. Sa ngayon ay nasa custody na ng polisyang suspect at mahaharap sa kasong frustrated homicide. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen, Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
3: Network News.
4: YTC Network News.
0: At sa iba pang detalye ng balita, notorious na magnanakaw arestado sa bypass operation sa Rojas City. Kabuang detalye ng balita, hatid kay K5 Roldan Villarreal.
6: Hindi na nakapalagpa ang isang notorious na magnanakaw matapos mahuli sa isinagawang bypass operation ng motoridad sa Barangay Kulasi, lungsod ng Rojas.
7: Kinilala ang suspect na si Mark Sani Gabayeron, 20 taong gulang at residente ng naturang barangay. Nahuli si Gabayeron matapos mabilihan ng isang kalibre 38 na revolver. Maliban sa naturang armas, na-recover din sa suspect ang mga bala at isang sachet ng pinaniniwalaang droga. Ayon sa mga opisyal ng Barangay Kulasi, kilala sa kanilang barangay ang suspect na notorious na magnanakaw. Samantala, aminado sa Gabayeron na kawatan ito. Ngunit mariing itinanggi na sa kanya nang galing ang na-recover na armas at droga. Sa ngayon, nakapit na sa Rojas Component City Police Station ang suspect at nakatakdang sampahan ng reklamo sa piskalya.
6: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
0: Gayun din, grade 9 student sa Bacolod City pinagtripana. Siya buna nakuha sa bag ng biktima, nagnegatibo sa forensic exam. Isa pang estudyante iniimbestigahan dahil sa marijuana. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
8: Hindi illegal na droga ang nakuha mula sa bag ng isang grade 9 student sa Barangay Banago sa lungsod ng Bacolod noong Lunes, Hulyo 20. Sa isinagawang press conference ng Bacolod PNP kahapon Miyerkules, Hulyo 22, kinumpirma ni City Director Police Colonel Eugene Ribadomia na hindi shabu ang nakuha mula sa bag ng estudyante base sa resulta ng forensic examination.
9: We received the result of the regional forensic unit natin. So, nag-negative siya. Probably na-trick pa siya. So, nag-negative sa shabu. We cannot file the case.
8: Aminado ang pinuno ng Bacolod PNP na pinagtripan ang estudyante dahil hindi naman nakalabas ng paaralan ng biktima bago nakumpiska ang pinaghihinalaang illegal substance. Inireport sa security personnel ng paaralan ang grade 9 student dahil may baril umano sa bag ng biktima. Ngunit nang isinagawa ang bag inspection, hindi armas ang nakuha sa bag, kundi 2 sachets ng pinaniniwalaang shabu. Nagpapatuloy pang imbestigasyon sa insidente at inaalam na rin ng mga otoridad kung sino ang naglagay ng substance sa bag ng biktima. Kahapon Miyerkules, Hulyo 22, isa pang estudyante ang inaresto ng mga otoridad sa Bacolod City matapos makumpiska mula sa suspect ang 3 sachets ng pinaniniwalaang mga marijuana. Nakumpiska rin ng security personnel sa paaralan mula sa slim bag ng suspect ang isang lighter, gunting at pipe na pinaghihinalaang ginagamit sa paghit-hit ng nabanggit na illegal na droga. Isinailalim na sa imbestigasyon ang naturang estudyante. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
0: Gayun din tagapamahala ng drug den at 3 iba pa arestado sa Cagayan de Oro. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
10: Arestado ang drug den maintainer at 3 iba pa sa Cagayan de Oro. Matagumpay na naipasara ng PDEA 10 Regional Special Enforcement Team ALPA. Katuwang ang Kokpo PS2, ang isang drug den sa isinagawang joint bypass operation sa Pinikitan Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro City. Nakumpiska ang tinatayang 34,000 pesos na halaga ng hininalang shabu na may bigat na 5 gramo. Kinilala ang mga naaresto na si alias Nanay, 55 anyos, drug den maintainer, alias Ron, 52 anyos, drug den employee, alias Chard, 56 anyos, at alias Jeff, 35 anyos, na pawang drug den visitor. Ang nasabing mga individual ay maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
11: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
0: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, patay ang isang alkalde sa Mexico matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa loob mismo ng munisipyo. Kinilalang biktima na si Mayor Valentin Lavina sa bayan ng Temusahiga na agad isinugod sa pagamutan matapos ang pamamaril, ngunit idineklar ang dead on arrival. Ayon sa mga ulat, na sa loob ng municipal building ang alkalde nang pagbabarilin siya ng mga armada dong salary na kaagad tumakas matapos ang insidente. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa krimen at ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Matatanda ang una nang nakaligtas ang alkalde sa isang tangkang pagpaslang nitong Enero.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
0: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Justin Kes, ka-K5 Ray Almuda at ka-K5 Jonathan Sabana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa sa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM.
4: In the lives of the Filipino.
12: P3 Bio.
13: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
12: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Wow!
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na!
4: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
5: Mighty C! Mag Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gaan. Gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Asa magagikan, bay?
12: Gikan ko bukid, bay!
11: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
12: Gitaw, mabakarwash ganyan ko?
11: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
12: Mayo dito?
11: Ayos kayo.
12: Sige, diya na ka. Pakarwash ako.
11: Sige, sige.
13: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jukax Car Wash. Naay discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
7: Hininga uy!
14: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
15: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, huwag siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyo Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
16: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
17: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Generoso.
18: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
17: Usa sa mga rason ngano nahimong super antioxidant with 1.3 million antioxidant units ang DTX 500 mao ang flavonoids. Unsa man ang flavonoids, Dr. Ramil?
18: Ang flavonoids, Sir GP, usa sa mga super antioxidant nga naa sa D-sugar, sugar cane extract, nga usa sa mga ingredients sa DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa plant metabolites nga maoy gahatag sa health benefits pinaagi sa cell signaling pathways og antioxidants effects. Ang flavonoids mao ang polyphenolic molecules nga dunay 15 ka carbon atoms ug kini water soluble.
17: Wow.
18: Gani perfect jud kaayo ning ipares sa Mighty C nga usap pud ka water soluble. Unsa man ang imong namatikdan kung maligo ka sa dagat? Di ba magka sunburn ka? Sunog sa ibabaw nga bahin sa imong panit, kay man ang sidlak sa adlaw na ay ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
17: Ang pagbulad sa init hinungdan sa pagdaghan sa exogenous reactive oxygen species causing oxidative stress o kinimudamid sa atong panit o underlying tissues. Maunang, ang pagbulad sa adlaw hinungdan sa cancer sa panit.
18: Ang pinakakumon nga klase sa skin cancer, Sir GP, maang basal cell carcinoma o kining squamous cell carcinoma.
17: Correct.
18: Nagatubo kini sa mga panit nga expose sa init sa adlaw sama sa ulo, naong, liog o kamot. Maunang, kung sige kag bulad sa adlaw, kinahanglan po sige kag inom o DTX 500 o Mighty C aron malikayan ang cancer.
0: DTX 500!
19: O, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika.
18: Balikan nato ang tubo, Sir GP.
17: Yes, Doc.
18: Madamage man gani ang atong panit nga nagpasilong ta, unsa pa kaha ang tubo nga napulo ka bulan ang bulad sa init?
17: Bitaw sa.
18: Pangutana, nganong dili man madamage sa UV rays ang tubo tungod sa iya nga panit? Preparahan sa tubo ang init sa adlaw, mao nang grabe kabaga ang panit ni ini. Kini nga panit, Sir GP, makita nimo ang super antioxidant nga gitawag phenolic compounds og flavonoids.
17: Munay rason di ay nganong gi-harvest nato ang super antioxidant nga panit nga bahin sa tubo. Ang desugared sugarcane extract nga moy pinaka main ingredient sa DTX 500, ang DSE ang pinaka dato nga source of flavonoids ug wa na iban pa.
18: Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo aron dili kini maigo sa oxidative stress, mahimo siyang transferred antioxidant. Gikan sa tanom, padulong sa atong lawas. Imagine, Sir GP, ha, ang matabang sa DTX 500 sa lawas sa tao, sa 14 pesos ra nga presyo nini, dako ug daghang kaayong benepisyo ang imo makuha. Bisan mag 50 para ang DTX 500, Sir GP, mo palit jud ko.
17: Bisag ako mo palit po.
18: Aron dili tadali matigulang. Unya, mabatan-on pa jud ni atong lawas. Kana pa lang kampiyon ka. Morara kag gapalit extra nga oras gidugang sa imong kinabuhi nya 14 raguna.
17: Ngano mang dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C kung maunay makadugang sa imong inoras sa imong kabuhi? Pasabot.
0: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Do Asuncion. Og sa tanang KSS LMI. Thank you, Ma'am Jessette Davis, ang atong KSS leader. Standby ka K5 Jom Sunido. Kining naitabo dira sa may syudad sa Escalante. Kay ginikanan sa 4 anyos nga naligsan sa bus, patay, nagpadayag silang kasagmuyo. Ari sa linya ka K5 Jom Sonido.
1: K5 News FM Live Report.
20: Jom.
21: K5 Steve, goal magitinod ng pamalandungon. Kaya nga no, ang usa ka Himalay nga nagikan sa Manila nga mapauli na dira sa Kmenchis Kalante, ang ilang kalipay nga makauli na sila, hibuslan ang kagol ka K5 Steve. Tungod lagi ni ining nahitabo nga pagkamatay ni ining 4 anyos ka K5 Steve nga naligsan sa bus nga gisakyan. K5 Steve, ato ang gipakiginabian ang amahan nga si Ronald Sibilieno ka K5 Steve ug iyang gipadayag ang iyang pagkasagmuyo ay duble ang kasakit nga iyang gibati. Una ka K5 Steve, ang kasakit sa dihang gibuslan ug kaguol ug kasakit sa katigkasing ang iyang nabatsagan sa dihang nakita niya nga usa nakabangkay ang iyang pinalanggang anak ka K5 Steve.
20: Mm.
21: Ang ikaduha nga kuan ang kasubo nga iyang nabatsagan mao ang pinak sa mga opinion sa mga netizen na nagpadayag nga marang ilang napasagdaan ang ilang anak. Sa K5 Steve, iyang giklaro nga palangga yung kay nila ilang anak. Kanang interview nga itong i-play karon bahin lamang ina ka K5 Steve sa pila ka mga ibuhian nga statement sa amahan nga sa bata nga nakabsan gyud sa kinabuhi. Ato sa pamayanan kadali ka K5 Steve. Okay.
22: Nakuha kon migbag sa babaw niya kanang bata gi kuana na sa konduktor gi sugat niya gi panaog pag-abot sa dalom yahara dai yang gibuyan gibuyan na dai niya tapos nag-abri sa dayon dito sa running board niya ang bata kay nituyok sa likod wala na mo na diprahan pag naog kay wala nang bata muna nga pag-abot atong kuana sir pag naog ko na ako sir wala na ko yung nakita niya bata niya ipakuha niya ang bag sa running board kay isarado. Timoto gikuha na ko. Ya kay pagtanaw na ko, wala mang bata, muto si Rizala ko kay ako ang pangitaw ng bata. Ya kay larga naman ang series, nya naaday siya dito sa may kuan kay may plano day siya muta ko.
21: So muna siya, muna ang bahin ka K5 Steve sa iyang pahayag. So iya gigyong gigakuol ang pila ka mga opinion. So bilang pod, bilang patas ka K5 Steve, ato parong gitinguhaan nga ma kuhaan po dughabig ang driver sa bus nga ilang gisakyan ka K5 Steve. Bisan pa man kung ang ilang aligasyon niingon mangyod nga nauna nga gikuha sa konduktor ang bata ang ni aligasyon sa amahan nga namulong ang driver nga gikuha nakihikuan itestimony sa driver ka K5 Steve. So muna nga gusto na to balansihon ang mga sitwasyon iba na gyud sa mga hingwa karon nga pagbasol-basol sa mga netizens, mga espekulasyon o mga pagbana-bana kini nga habig at yung gipamatian ug ato yung ipadayag sa kanginan ka K5 Steve isip pod nga sila man gyud ang naa sa akto nga senaryo K5 Steve.
20: Pero sa ako nga kwan ha, dili man isingon nga para mo manudlo takit sa iyo, pero sa ako gyud may both negligence gyud sa duha ka partido. Sa kuwa lang na Joma, may kuwan sila because pag naog sa bata, natural ang konduktor iyang gidawat. Dawat man na dilim na kuha. Dawat, no? Gidawat niya, gibutang niya dito. Tapos naog ang duha ka ginikanan. So, ang ako lang nga point mga ka K5 this morning. Number one nga question. Ako, question man lang niya. Pagdawat sa konduktor, pagbutang sa bata, ano ang next ginahimo nila? Because number one, Joma, ang konduktor, di na babysitter, dili na ingon nga kuan eh. Kaya number one, ang pagkanaog sa pasahero, it will just take, siguro, taas lang sa kaminutos eh.
21: Oo, kung wala'y daghang dala.
20: Kung may daghang dala, taganta, 2 kaminutos, kaya ginapangkuha na sa running board. No? So karon paglantaw nga wala, siguro may both good nga kuan nga, wag yun nila nabantayan mga ka-K5 ang bata.
21: Yes, morag maog yun na siya ang punto.
20: Oh, wala lang yun.
21: Wala yun nga ilahang na kuan. May mga sila ka-spekulasyon gani nga tungod kay lagi hingagaw po sila nga makanaog na yun. Mato nga morag na wa. Silang morag mga spekulasyon lang na wa. Kaya paminsaro na ilahang bata. Ulahin na lang nila nga na bantayan. Nga muna, natabo na ang mingon na to masakit nga panghitabo sa ilang kinabuhi kay Pepe Steve.
20: Oh, para gud na ng kanang pagdawat gud og malita.
21: Mm.
20: Diba, pag dawat sa malita, dawaton sa konduktor, pag naog ni mo, imor pong kuwang malita.
21: Oh, pagkatapos si dad online ngadto sa senador kay kung doktor man ang kuan.
20: Ayo ana.
21: Oh, di kay na.
20: Ayo ana kay mabalan man.
21: Secret. Secret oh. Na to.
20: Oh, din dili nan sunod crates.
21: Oh, crates guys.
20: Oh.
21: Kaning parcel ba nga gidulog kay oh. Crates man.
20: Pero arita sa kwan Joma, kining sa ginikanan ako ha, ako batsag ko Jome. Batsag ko ginikanan man ko eh, no? So ang problema, hindi na to mabalik ang tanan. No, if they're willing.
21: Sa ginikanan kay Five Steve, ningon naman lang gid sila nga kanang ang amua na sir, kanang mahipos lang og insakto. Pinangga gid ra ba ni inanamo kayo. So sa pagtanaw, may but kinon sa punto nga kinanglan gid lang nga mo konsulta og legal, pero wala nagpasabot nga ning ilahan ang gipuntuhan nga mo kaso sila. Pero base na ilalang gusto nga may bawaan nila nga dili din lang taman nila nga boundary eh, ug unsay ilahang kinamatarong sa mas maayo man pud gani sa punto nga inala ka kay 5 states.
20: Correct. Oo.
21: Konsulta gyud og legal.
20: Oo. Di, ani oh. Kuan sila ka bugado, dangop sila sa kumpanya sa bus. Di, da kuan sila ka bugado, kuan sila ka ng kumpanya sa bus. Puy private ah. Tapos kung sa unsay maayo nga resolution, kung magkasinabot, ana ra man gud na.
21: Kay effective ang binakapunto diha nga kanang mga senaryo ha dili gusto nga matabo sa ginikanan
20: tung correct oo mao gyud walay kwan eh walay even though it is a part of matawag nato nga kung ato gyud sumount tutala sa kuha pud na may mga negligence no mga may mga kanabitawng na nakapabayaan lang kay wa man gud gadahom pud oo so tungod ana ilan ang istoryahan nga mauna nga at least magkasinabot sila kay waman di man po natuyo sa driver po taon di man po natuyo sa conductor samot na sa ginikanan
21: mabod bitaw kay Kipib Steve nga para atuag yung po ako balansihon ang maong balita ato pong giamo apo ako apong gi tinguhaan nga atuon gyud ang driver kay Kipib Steve so, sa pagkakaroon na anataunahan sa Tubuso nagsakay sa motor kay ang atong information nga nakuha nagakalatraba ang driver so man ato ginato nga mahinabi gyud personal para mahatagan pod og kaning lahi nga angulo og balanse sa atong mga pumuloy og mga listeners sa Kisag News FM ang senaryo nga nahitabo gahapon
20: sa ako pod kung ako driver may limitasyon man gud nga akong mata.
21: Oo, correct.
20: Diba? May limitasyon ang matatay.
21: May usa ka traffic enforcer kay Kipib Steve na hingpadayag sa iyang opinion. Pero kini, klaruhon na to, kini opinion lamang. Niya isip usa ka law enforcement sa dalanon sa usa ka siyudad. Ana siya, duha magud ang focus sa driver. Una, side mirror o ang iyahang kuan, ang iyahang atubangan. So, og ang kining limited ang vision o gaanggol.
20: Correct.
21: Kita ganin, nang uban nga ni Kono, ano siya na atyay, kaning blind mirror na ginabutang sa tubangan para makita niya ang ubos. Pero kakita ni Steve, analisar lang yun niya, huwag yun niya makita ang bata. Ano yung mahayag na opinion?
20: Gawas lang, sa kopo da, gawas lang siguro kung nakaparking ang series bus. Kanang parking yun ba? Nga gipalong, niya before kaning lakaw, kay kung isa ka driver sample gikan sa garahe driver ka before ka mulakaw check nimong mga ligid check nimong mga ligid check nimo basig na ba dito tanan nay nakasangil sa ilalom tapos kung kuan ka check nimo tanan ang mga gauges kung okay pa bang oil okay pa bang imong fuel mo na siya kuandra pero kung ari ka gabiyahi ka ang conductor na ang kuan eh. Di ba may signals may signals man nga larga. Di ba? So ang driver wala gyud na ikuan ang driver.
21: Kani kay Kipib Steve no so sumani bila ko mga kalambuan nga tong nahipos sa to paglibot-libot tibok ta kwensa eskalante ug ang kini nga balita hatod kanato sa Detix 500 may DC ang alkaline base nga vitamin C 3 bios 4 biotic so extend food supplement Detix coffee mix nakakapi ka na naka detox ka pa para sa programang 11 Mbps ako si Kipib Jung Sunido para sa kapiyon nga mga balita sa bisyo publiko kaligawan sa Negros G5 News FM
2: 11 Mbps.
20: Alright, salamat ka K5 Johnson ni Dota na sumpain kang duga-duga. Ako dili po kumubaso sa ginika. Kitsa mga good town. Ganyan problema lang. Nanay. Aksidente yun mga ka K5. And the same time, huwag ginitinayuan. No? Ang kwan lang taos ginikanan nga napuno mabugos sila sa bash. Napuno sila sa kwan mga ka-K5. So sige lang, at wala ng kwanon mga ka-K5 sa untaman. That is part of our parental responsibility. Sakit man sa tunga kwan, ginikanan ta. Sakit man gid na. Jezebel. Kining balita mga ka-K5 nga tindira sa bogi baligya. Aso na ninda ni. Nasa linya si ka-K5 Jezebel Barbicho.
0: K5 News FM Live Report.
20: Bel.
3: Yes, K5 Steve, na dakpaning usa ka tindera nga si alias Ann sa kapulisan sa San Carlos o sa Station Drug Enforcement Unit sa usa ka bypass operation na 5-2 sa hapon, kahapon ni K5 Steve sa may Puro Kalumpang, Barangay 1. Matod pa sa to aga kapulisan ka K5 Steve sa ilang katahong impormasyon nga naasa gibarabana nga 3 gramos nga may standard drug price nga 20,400 ang balor sa maong nakuha nga shabu ka K5 Steve. Lakip ni ini ang bypass money nga 400 pesos unya dunay cash proceeds nga 200 pesos ka K5 Steve. Abi ko kuan niya yung gibaligya, lain niya, kuan man de, mau man to'y nanganha ba nga ang uban niya. Ha? Huh? Lain de niya yung gitinda.
20: Oo. Sige.
3: Oo. Ang suspect kay Kiva Investing na nakaroon sa kastudiya sa atong kapulisan o niya ang mga non-drug evidence gipaymuta na San Carlos City PNP alang sa tukmang disposition o pagpasaka o kaso sa K5 Steve o niya ang mga nakumpiskang gito ang sabo gidala na sa Negros Occidental Provincial Forensic Unit aron ipalaw ni sa laboratory examination ka K5 Steve. So mga ito mga taga-report ala sa programa 11 Mbps K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon na balita Servisyo Publiko ng Kalingawan sa Negros. K5 News of
0: 11 Mbps.
20: Alright, salamat ka K5 Jezebel Barbicho. Standby ka K5 Sheila. Mga musta tas lakaw sa panahon mga ka-K5? May patawang panahon na kalakaw. Update ta sa bagyong Quiapo. Kaya may pipila ka lugar sa Pilipinas na ang gipailalom sa signal number 1.

0: Sige mga mustata, sa itong lakaw sa panahon, gikan kang KK5, Shella Gasataman.
1: Bantay Panahon, K5 Weather Update.
0: Che!
2: Parang yung maging monitor sa pag-asa ang bagyong Quiapo. Sino sa last one? Ang report, sigong halibre.

0: que lo mejor es casi llama siempre a los hombres. Hay mahal en la corte tal justo de 55 kilómetros cada hora. Me da para ir un día para gozar, para acá a ver, no es que es para que se pase con la 35 kilómetros cada hora. Me da para ir en un día con el pen number one, Ambatane, Patayan, Babuyan Island, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, ang sigurado sa mga bahin sa Mount Traben. Ang sidyangan sa tuhang bahin sa Ibugao, Ilocos Norte, ang aminan na bahin sa Ilocos Sur, sa mga aminan na bahin sa Aurora. Posibleng maglandfall ang bagyong Quiapo sa Babuyan Island Wag Ganit na Adlaw. Samtang, sa Sabado sang aga, ginalauman ang makagawa ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Amoy na ang ating balita para sa weather update. Ini nga balita ginadulon sa DTX 500, DT Bio of 90C. Para sa programang 11 ng BTS, ako si K5 Sheila Gasataman, K5 News FM.
1: Aray, salamat ka K5 Sheila Gasataman. Update pagyan sa bagyo mga K5 as of 10 a.m. Anakinis sa 830 kilometray sa Sidlakan sa Central Luzon. At nagikusgon nga in Japan nga 45 kilometray matag oras, 55 naman ang pagbugso sa hangin. According pa mga K5, sa forecast track sa Pag-asa, July 24 o sa Biyernes ug mga dawa. Magapaibabaw ni sa Pilipinas samtang Biyernes o ka Sabado sa buntag, magagawas naman ni sa Philippine Area of Responsibility. Alas 12:46.
2: Bantay Panahon, K5 Weather Update.
1: Atong weather update, gidalas may tingoa sa atong epektibo nga Klinika D3 Bio, ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Para likay sa mga infeksyon, uga sa mga halit sa virus o bakterya, mag-Klinika D3 Bio na. Kung ikaw may problema mga KK5 sa imuang panglawas, tungod kay nasudlan kag mga virus o bakterya, mag naka-infeksyon imong respiratory system, D3 Bio. Naka-infeksyon ang imuang digestive system, D3 Bio. Gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: 11 Mbps.
1: Mapalit na mga KK5 sa Hana Pharmacy, Midtown, Midlife Pharmacy, Barangay Mabigo, Philmart Pharmacy, Draman sa may St. Pharmacy sa may Mabigo, St. Vincent Pharmacy, ubo sa Ceres Terminal, paingon sa Oval. At the same time, diya kang mamsa ni Malat Store sa may Oval, Panubigan. At the same time, dira naman kang Gabagaba General Merchandise Masulog Uno, kang Kagawa GR Nicor o Didi Nicor. Nasa linya ka K5 Sefri. Kining balita mga ka K5 regarding na kining LGU Kanlaon o ang BGMP NIR nagahimo na sa kasabutan alang sa bagong pasilidad sa prisuhan. Da kompleto ang detalye sa kampiyon nga balita ni ka K5 Sefri Serio.
2: K5 News FM Live Report.
3: Sa K5 Steve, opisyal nga gipirmahan nga Dead of Use of Fractuary sa kagamhanang lokal sa Kanlaon o ga Bureau of Jail Management and Penology Regional Office, Negros Island Region, kining BGMPRO-NIR. Gipangunahan ni Kanlaon City Mayor Sitio Basco Bacho Cardenas o ga Jail Chief Superintendent Brendan O. Fulgencio, Regional Director sa BGMP-NIR. Itambungan usab nila ni Jail Chief Inspector Brian D. Dunasco, Jail Chief Inspector Attorney Jereven Ray S. Umadhay, Jail Chief Inspector Runer A. Sihub, o Jail Inspector Ron Rev James G. Roque, Officer in Charge sa Kanlaon City Jail. Uman sa seremonya sa pagpirmahay, disusi nila ang luna nga maoy ang himuong bagong lokasyon sa Kanlaon City Jail. Daposab nga pasalamat sa mga buhatan ngadto kang Senior Jail Officer 2 Welbet O. Gantalaw, a focal person for lot donation. Kinigabalitatod ka na ito sa DTX 500, DTX Bio, MyGCF DTX Coffee Mix, nakakapigana na Detox ka pa. Alang sa programang 11 Mbps, kini si KK5 Sepre Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publikong galingawan sa Negros, K5 News FM.
2: 11 Mbps.
1: Salamat ka K5 Sepre Serio sa mga nga balita. Alas 12:49 oras gidali sa maintingwa sa ato ang DTX Beauty Soap. And this is a natural antimicrobial soap. Magkapami sa kutis, magkapahealthy sa tuwag panit. Dili sakit sa panit, ha? Dapat maniligo, permi sa mga kabatanunan, labi na katong active sa mga aktibidad sa eskwelahan. The same time, after magligo, dapat magamit na sa Klinika Dio Fresh para sa masumot, puti, o pirming fresh nga underarm 24/7. Okay na? Alas 12:50 na mga ka-K5. Oras man gidalit sa maintingo sa extend food supplement ang adult food supplement sa lalaki. Pwede sa babae, so pasabot lang para gid kini sa magtiayon. Makapa-circulate pag-ayos ng dugo gumikan sa sangkap nga makaw klabawas ka. Effective sa circulation sa dugo para mas lahutay ang paglabing-labing ni Mr. og Mrs. Extend food supplement available na sa mga butika og tanan nga mga branches sa Clinical de Alternativo sa inyong nga lugar. Sa Picas bahin naman, 17,000 hektarya nga tubuhan sa Negros Occidental apektado sa infestation sa RSSI. State of calamity gipatuman. I-check na ang kampiyon nga balita sa tuwang newsroom trainee ka K5 Rilani Princess Escarida.
2: K5 News FM Live Report.
1: Rilani.
4: Deklarar ang Negros Oriental ubos sa state of calamity human naapektuhan sa red striped soft scale insect ang kapin sa 17,000 ka hektarya ng mga plantasyon sa tubo sa probinsya. Matod pa Manuel Cabinac, ang pangulo sa Provincial Agricultural Office, ang tanakuhan sa tubo na kipnakat wala pa maapektuhi paagiyon proseso sa spray o aron mapugnan ang pagkuyanap sa maong peste nga nagsuyop sa duga sa tanom. Sumala sa pinakaulat report gikan sa Sugar Regulatory Administration, 72,125 ka hektarya gikan sa kinatibuk-ang 48,901.43 ka hektarya nga plantasyon sa tubo sa probinsya ang epektuhan sa peste. Kani tap 1,900 ka hektarya ang gipirma na apektuhan samtang nagpabayon pa ang pagsusi sa SRA. Giaprobahan naman sa sangguniang panlalawigan ang rekomendasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na ideklara ang state of calamity tungod sa padayon nga pagkatap sa peste. Disaster Risk Reduction and Management Office. Oh my gosh, nag-shut down.
1: Okay. Palong. Sige, balikan talang ka ng dagadugay mga KK5. Now, si KK5 Raylani Escreda. Sige, alas 12:52 na mga KK5. Sige na, Guru, okay na. I-post na lang. Kining na itabo mga ka-K5 sa Escalante, no? According pa sa report, kining 4 anyos nga bata taon, sus, nalapakan taon mga ka-K5 sa bus, no? Sa may sitio Santa na Barangay Mabini, Ciudad Escalante. Kuwag sa biktima nga nagasakay sa Ceres bus ang iyang ginikanan, igsuon og iyang iyuan, nagikan pa sa Manila og padulong sa Ciudad Escalante ron dili na magpuyo. So, motor statement man sa tatay nga gipagkanao gidawat sa konduktor sila man mo ni nya wa na kanwa ang bata mga ka K5. Now, lesson learned. Kay lisod kay na magtudlo-tudlo ta kin sa ikwan because each one of us basta bata gani even private vehicle kun may private vehicle ka mga ka K5 kanabitaong kinanglan jud nga imuhang bantayan before ka mag padagan. Make sure mga kakay ako na nakuan gani ko anay na nakalison learn pug ko ana. Nakabayad ta kog 3,000. Dapat before ka magpalarga sa imong salakyan, dapat make sure nga walay nakababag, walay mga bata na sige may magtago-tago sa ruida ba. Delikado mga ka-K5, may mga responsibilidad ta, especially dealing with toddlers, dealing sa mga bata, mga kabataan. Sa untaman, naitabo na mga ka-K5. Managing on nga lesson learned ta ni. This is not for only para sa pamilya. This is not only para sa driver so, or conductor sa bus. Kita tanan, even sa pagpadalagan sa karsada, anytime pwede may magtabok mga ka-K5. So kinanglan amping kita sa pagmaneho. Sabi na kung kita nagmaneho sa kadalanan mga ka-K5. Pasubo sa pamilya ha, gikan sa K5 News FM. Wala kayong oras mga ka-K5 sa tungtulo manon sa ngalan sa libukpas ang naglangkob sa 100.1 K5 News FM kanlaon. 95.7 K5 News FM sa San Carlos, 87.9 K5 News FM sa Giulnga. Sa ako naman nga mga tech partners diri sa Canlaon, ka K5 Carlo Peña, ka K5 Joffin Mabos, at the same time ka K5 Munje, ka K5 Rico naman o ka K5 Lendi no, sa Giulnga. Sama naman nga Big Boss ang among CEO Doc Romiloy. Kinigyap ang alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita. Serbisyo publikong kalingawan sa Negros K5 News FM.
2: 11 Mbps K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa
6: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
7: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
8: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
8: Sa pagatinod Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
7: Gusto.
8: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
7: Kana.
8: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na subs gabi ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
7: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
8: bad
7: sa
8: cholesterol.
7: Bad cholesterol. Maoy i-oxidize sa free radicals ug kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
8: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
7: Gusto.
8: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga mao'y gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
2: DTX 500.
9: Ako dahil si Mario. Ako'y diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kakapsul buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Aktibo yun kayong DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
7: Ang DTX o Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
8: Oh, di gina madaot Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
7: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
8: Ang nakanindot Sir JP kung mag-inom ka og DTX 500 og may TC, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og may TC ang gatambay na daan sa imong atay.
7: Kampiyon.
8: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni, especially ang kining mga free radicals, nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
7: Wala kay reserve.
8: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa may TC, ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
7: Oh, kapatsadaha.
8: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao'y usa sa mga rason nganong giuban yun ning may TC ug ang DTX 500.
7: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na ta nga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
8: Importante gyud Sir JP nga moinom gyud og DTX 500 og may TC. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og may TC nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
7: Gusto. Apang wa na pud tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Longso.
8: Ako na sab si Doc Ramiloy seeing mayong lawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
10: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
11: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabali sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka nabagdag antos sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
9: Sport Biotics! Makabuling sa

0: Tiyadugas ang mga kagaw. Clinicas or Biotics.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
3: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaliga.

0: afternoon heartbeats.
1: Afternoon heartbeats.
0: Afternoon heartbeats. Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat, kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitasaw sa karelasyon.
0: Kung ba ako madyuda ang imo ang desisyon, ihatag na ako nimo. Hinaunod na ka. Magbalipayon ka.
2: Bye.
0: Sige.

0: All right. Check your time. Alauna 9 na sa kahapon.
1: Buong puso at buhay ko ngayon.
0: Welcome na sa Afternoon Heartbeat. Ingin na po ka makauban karong hapon na si DJ Palm. Ubari ko rin yung mga igala, kutob alas 3 sa hapon. Adlaw karon ng Webes, pizza 23 ni bulan sa Hulyo. Tuwing this meal 26. Aniya ang kantang Pangako sa'yo. Kabalik ko rong dugay-dugay.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Tier 3 Bio.
2: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, Tier 3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay Tier 3.
3: Kapalit sa mga bulika.
1: Tier 3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio,
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrio sa mahilig sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Good day. Magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
4: Salamat. Magid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na.
0: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
6: Mighty C.
0: Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gaa. Gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Alright, check your time. Alauna 25 na sa kapornyon, mga higala. Ginigapon ang afternoon heartbeat. Siyempre, kauban gapon ninyo si TG Pam. Mayang adlaw, kumusta o mayang hapon? Sa itong mga suking tigpamina dira, nga nagikan sa Valyarmoso, Laon, Tubuso, Calatrava, ug syempre uguban pa ang mga lugar nga naabot ni ining atong programa. Pwede na kayo mo makalantaw sa atong Facebook Live ang K5 San Carlos Digital 95.7. Madungan mo tarong hapon na magigala sa 100.1 Canlaon and 92.1 Fabulous Tubuso. Mayang adlaw pag-usab, unta anaa mo sa amaing panglawas karong adlawa. Sa ato ang mga tindera dira. Tindera sa mga sari-sari. Maayong pagpaminaw, kuyog-kuyog tahanto dala stress sa hapon. Balik ko ni mga gala kaya doon natin daghan kayong pagkahiskutan. O syempre, doon na po tayo sulat nga basahon. Pwede kayo makapadala po sa iyong mga tambag. Kumusta ba ang dagan sa panahon? Medyo di man kayo init. pero ma-feel ragyapon na ito ang kahard. Ayay! Alright, mga higala. Mubali ko rong dugay-dugay, aduna ko'y giandam nga kanta para kaninyo. Maanindot nga kanta nga nindot kayo sa dalunggan nga makaw na una ka sa imong mga gipangbiyaan nga utang. Aniya ang pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon, basin unyag, iya ka ng bayaran. Balik ko rin ito guys, standby lamang dira mga higala. May hapon pag-usapan.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil. Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
5: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
6: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot mag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
5: Ako dok, mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi, ug kung unsa pa man diha ang yeast. Pero kinipod ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
6: Ito na, ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay. Og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
5: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
6: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon. Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
5: Muni gwapo.
6: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
5: Wow.
6: Pag abot sa kagaw Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity maghulat ra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
2: D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron magrecord na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
5: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Check your time. Alaw na 46 na sa kapuno. Paghapon sa tanang naminaw karon sa mga habal-habal driver. Samtang nagapahuay pa kay init pang panahon. O pinagulat pag mga pasahero, may hapon kanyong tanan. Kung napasin natin ang budiraga, kakapoy sa iyong lawas. Ani ang ato ang Power Trio, DTX500, may TC ug D3 Bio. Tumara mo, Ana, kaya para makapadayon mo sa inyong pagpamasahero. Karon mga higala, dili na ta maglangay at uhanin ning basahon ang sulat sa tong letter sender na kanilaging gusto siyang magkaanak. Dear DJ Parm, ako di ay si Rose, taga Calatrava. Ilan na may katuig nag-uban sa kong barna? Ug ang among gipangayo kay magkaanak yod. Isulayan na namo ang tanan DJ Parm. Walay unda nga pag-ampo. Pero hantod karon wala gyapon may gitagan og anak. Hinahinay na kong nawad-an og paglaon. Sirkira kong pangutana sa akong kaugalingon. Kung aduna pa ko'y pagkulang. O kung ba sindili lang gid para sa amoa. Gigugman ako ang akong mister. Og dili ko ganahan nga pabugat sa iyang kinabuhi. O kung mausab ang among panag-uban. Tungod lamang sa among pangandoy. Tungod sa among paghulat sulod sa pipila ka tuig. Karon ni Jipam, nangayo ka ni Mug Tambag. Unsaon siguro pagbalik sa akong paglaom o pagsalig. Unsaon na mo para magpabiling ligon ang among panag-ubay na taliwala sa among pagsulay, DJ Pam. Nang hinaot ko nga matagan ko ni Mug Maing Tambag karon, kauban sa imo mga suking tigpaminaw. Daghang salamat sa pagbasa, DJ Pam. Kini na lang di ay si Rose. Sumuot ang mga higala ang sulat ni Rose na taga Calatrava na kanila ging ganahan magkaanak pero di ko ganahan og anak. Pero ang uban na hatagan og anak ipanglabay po sa mga basurahan, ipanglabay sa sapa, ipanglabay bisag asa. Manang usay makaingon ta nga unfair kayo ang kinabuhi. Pero daghang salamat Rose imong sulat. Karon dugay-dugay hatagan ka na mog maayong tambag. Sa ganahang mga upadala og advice ni Rose sa atong letter sender, pwede kayo mo maka-comment sa atong page sa K5 San Carlos Digital 95.7.

Sige, Rose. Maghulat lang kita. Ani-ani ko'y giandam nga kanta para kanimo. Ang maghintay ka lamang. Pagpaabot lang yun, Rose, kay bisig dili pa sa aktong panahon. Standby naman dira mga ikala, kay karunduki dugay at aga nato nagtambag si Rose. O ga, pamatian yung kanta nga maghintay ka lamang. Standby, balik karunduki dugay kay at aga na natugtambag ang ato ang letter sender.

0: News. Dietary Bio.
1: O, si Richard.
2: Siging galabad akong ulo.
1: Taas na day kong blood pressure.
2: Painom ko sa akong asawa, Dietary Bio.
1: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
2: Dalawa mo lang akong blood pressure.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may visio.
3: Ang visio
0: nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga bulika.
0: Dietary Bio.
4: Mga ka-Dietary Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong Dietary Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain Dietary. Adto ta Sir GP sa pinaka-kampiyon nga suplementos kalibutan.
4: Sige.
5: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
4: Wow.
5: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
4: Correct.
5: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato.
4: Mm.
5: Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas Dietary Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa Dietary Bio nga naay BCO Sir GP. Unya asa man ka mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir GP?
4: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa Dietary Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa Dok Ramil ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay.
5: Mm.
4: So, anaa siya'y banabana mga 27,000
5: inya,
4: kung, active cases.
5: Inya, kung naa kay ingon ana nga sakit Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi, jud ka? Si Dok Ramil, tibihon. Si GP, Sir GP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao nimo Sir GP.
4: Madlock na sila, Dok. Paduol nimo.
5: Apektado jud ang imong social life.
4: Bisang pagan imong pamilya, Dok. Madlock nimo kay basta na kay TB.
5: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
4: Gusto.
0: Dietary Bio.
6: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang Dietary Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may visio.
3: Ang visio
0: nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
0: Dietary Bio.
5: Unsaon man pagtabang ni Dietary Bio sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
4: Ang gitawag nga Dietary Bio adunay extra virgin coconut oil.
5: Ang superstar sa Dietary Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa Dietary Bio.
4: Giboost ra jud ang Dietary Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si Dietary Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
5: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
4: Correct.
5: Kay sa Ehipto pa may TB na.
4: So, kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo.
5: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB dot center?
4: Yes, of course.
5: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa Dietary Bio pagsukol ani nga kaaway?
4: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
5: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
4: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 kabulan ang therapy, usa mamatay.
5: Grabe sa, 6 kabulan nga suklanay ni mo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gihapon.
4: Usto, ang Dietary Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni Dietary Bio.
5: Kaya gid kaayo Sir GP sa Dietary Bio. Kung kaya ni Dietary Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
4: Correct.
5: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB katong may nga nay TB, sulayin ninyo og inom ang Dietary Bio. Ang BCO nga naa sa Dietary Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
4: Mapatay jud. Wa na tay oras Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Dok Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
0: Dietary Bio.
7: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
8: Dietary Bio.
7: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may visio.
3: Ang visio
0: nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
0: Dietary Bio.
3: Dietary

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga kasakit. Ili, sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gindouble dose o kakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nagantos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse o mubaligon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman. Superman.
9: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong detail 1. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Nagamuligid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman.
10: For Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street, dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos,

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupit yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? O niya, baguhon ang pinta? I-wash over na? Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga uy.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan na ko ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
1: ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500!
1: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix!
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang nga kon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga kon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man, no? Mag-isa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
9: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
8: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
9: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
8: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
9: Ay, dali ra kayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enrolled ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
8: Kawaw gyud sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
10: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Oras, alas 2:24 na sa kapoy noin. Balik ta sa tuang programang Afternoon Heartbeat. Kinilingyapon ang iyong makauban si DJ Pan. So mo ito manghigala at ang nadungog ang before taar na sa so, mga nagpaminaw di ay daron kay mga uncle, mga tatay nga hanto dalan sa una-una nga wala na'y puwersa sa pakig-away sa kama kauban si Mrs. Nga kung sa una-una, mga kusgan pa, pero wa na di ay. Mga tatay, mga angkwel, sa nagpaminaw ka rin. Ato ang solusyonan para mas muli ko ang pagiging relasyon. Aduna na tay, Extend Food Supplement for Men. In this round 4 mo ko ito, may mo ng 6. O diba, asa ka? Malipay pa si Mrs. Bosa mo ito kaligon yung relasyon. Ang Extend mga higala, mapalitin siya sa tuwang Klinika de Alternativo San Carlos at dira dapit sa Mike Evon. O syempre, mapalit mo na online sa Lazada o Shopee. Sige, ari na dayon ta sa sulat sa tuwang letter sender na si Rose ng taga Calatrava. At wala din siyang hatagan o tambag mga higala. Ang iha magong sulat, ganahan siya magka-anak, pero wag yun siya gitaga-anak. Sige. Inday Rose, may hapon. Salamat kayo sa imong sulat. Unta ay doon na po tayo makuha ang leksyon karong hapon na. Nasabtan, ginako ang kabugat sa imong gibati. Pero normal lang yun na, Inday Rose. ang imo na sinati nga kakapoy, pagkawala sa paglaorm. Kay matod pa na yung mga higayla na wad ang ikinsyog paglaom, no? Kay lagi, pila na katuig yung ipangayo pero wad japon maabot. Siyempre, mag-uulyog ka kay taas ka kay naghulat sulod sa pipila katuig. Pero akong isulti ka nimo, eh. Ako ang ipahinomdom kanimo Inday Rose. Ang mga pipila kabutang na importanteng kamatuoran. Una, ang bilis sa inyong panag-uban dili masukod sa anak. Siyempre, kay kung ligon ganyang paghikugma, bisag wala pa mo'y anak, magpabiling yapon magmag-uban sa usag-usa hangtod sa kahangturan. Inday Rose, kung ikaw po'y nakakulay, ako ang ipasabot kanimo, ha? Nga aduna mangoy kaugalingong panahon ug pamaagi sa grasya. Nga usahay, dili gyud nimo abot sa tukmang oras. O kung sa panahon nga atong gilaumar na, kung baga naglaom ta nga sunod tuig pasignaan na, magkaanak na ta pero pagyapon, siyempre mag-uulyo ka madismaya. Pero Inday Rose, kabalo ko nga pag-sulay rin yung natanan. Posibleng muabot kini sa ubang panahon. Sa ubang tuig kay karong panahon, ah. Basig dili pagyod saktong panahon para magkaanak mo sa imong mister. Kay aduna man ko'y mga rason ang tanang mga butang. Sumaoy na sa karon. Paabot-abot lang yun ta Inday Rose, ha? Kay ang ginuorag yun makabalo ni Ana nga to ang labaw nga makagagahom. Kay share yung kabalong mo isip sa ato akong unsa ikamaayos sa atong kinabuhi. Sumaoy na ang pingi ang iyang relasyon bisan og wala pa mo'y anak. Kay ang inyong pagpanaghikugmaay sa inyong mister, sa imong mister, mao ka na ang dakong grasya nga inyong hawid. Siyempre, kung dako kumukay kugma, kaya ganyong hulaton, kaya niyong antusun ang mga pagsulay, mga butang nga gusto ganyong makampot. Mauna, Inday Rose, ayaw lang yung pawala paglaom, ha? Sige, siginahan pa magpaapas o kung magpaabot sa ilang advice atong letter sender. Comment lang mo sa atong Facebook page, K5 San Carlos, Digital 95.7. Kaya ito ginang basta o binagsa.

Matod pa ni DJ Barbie Perolino. Nasa gimension si Neil Hill Ahandog, unsa pag-pronounce. Naaraman diri sir, ha? Yes, kaya nainangutanan niya kung asa si DJ Barbie. Sige, padala naman sa inyong advice. Kaya ito na ito bangag tambang ang ito ay letter sender. Para po rin taon, magaan-gaan ang iyang panguna-una. Kaya naglibog siya kung mulaon pa ba siya? Mulaon pa ba? Or mulaon nga hanto na lang sa kantoran, di ko siya magkaanak. Dili po. Aduna gyud dagan kaayong gustong magkaanak. Pero ang uban dili atagag anak. Siguro kay adunay rason. Pero ang uban po nga gitagan og anak. Sama sa akong ginaingon ka ganina. Na ipang labay ra pod. Di man ginato na madinay kay da ka na makaimpangita buay na diri sa nasud nato. Mga bata yung tayo paglabay bagong himugso. O nagiging na ito nga numiniwe. Nga it's very unfair. Aduna po eh, si Angkan Vlog. Aduna siya itambag. Matod pa ni Angkan Vlog, kanigyod si Papa, good na to, unfair kaayo ba? Hihihi, naa gusto makaanak, dili na yun hatagan. Unya ka to walay plano makaanak, hatagan man yun oin. Unya pat yun, or ipanglabay, ipalabay pa, heist. Hoping inday, makaanak rajud ka po, hoin. Paabot lang jud mo duha ni partner ni mo. Huwag mahimo magpa-check up mo duha. Basi na po diferensya ninyong duha. Yes, anak yun siguro, Madam Angkan Vlog, no? Basi aduna po diferensya. Pero matin pa niya, nagpatambal na sila. Grabe kahugot sa ilahang pag-ampo. Pero nganong wala joined. Hi, nako. Siguro kani atong letter sender. Kay ganahan man siya kaayo magkaanak. Makakita na siya ganang mga ginikainan nga nagugus-gugus. Murag makasinati po ni siya or makafeel po ni siya kasi na ba, no? Makaingon po ni siya nga. Hi. Naghinam-hinam na unta ko. Pero nga nung what joined. Makaingon siguro na sa iyong kaugalingon. Unsa guro ay feelings, no? Kung magkain ako, ano? Yan na ako'y kugus-kugus, Ren. Aduna ko'y kulokasabain. Murag nindot siguro ka isa. Nindot mo dyan siguro magkain na, kaya ako wala pa man po ko'y anak. Manong buhat pa! Ito eh. Laban lang ito, Inday Rose. Dili dyan na pawala sa paglaon. Kay kabalo ka, ang ato ang pinakadakong power. Ang ato alit yung pag-ampo. Usahay mong good, Inday Rose, kanigong mga butang atong gipangayo. Dili dahil ihatag sa Ginoo or labang nga makagkahom. Kay lagi, basin og atong pugsyon nga hala makuha gyud ato ang butang ha. Basin yung maupanay makadaot makabalda sa atong kinabuhi di ba sumao nang salig gyud ta ano salig gyud ta ni Papa Jesus. Alright, pitara kang gisalamat sa imong pagpaabot sa imong istorya. Ubay-ubay gyud ang makarelate rong hapon na Inday Rose, no? Kay perting pagkadaghanag ganahan magkaanak.

Sige, mamasa na tag mga greetings. Para sa DJ Barbie, pag-greet ang Trini Technician si Kanlaon, Jufine, nga online. How do you pronounce this one? Jufine? May hapon sa tanay taga Kanlaon, nga nagpaminaw na ito karun, no? Naka-hook up na dito. Sabi na si DJ Barbie, si SM Steve, Sir Almar Sagang, ug sa tanay na lang naminaw. Experience man po na ako, DJ Pam. 10 years ni nag-live-in. O siya may getagan anak sa akong partner. Din, anamang huray na po 10 years. 10 years job point. Kaya karon akong anak 11 years old na ang manghord kay 1 years old. So na siya unsi ka tuwing nga bata o sa katuwing. Maunay na Rose, pabuta lang man. Ingon ko ni mo in the rose, paabot lang jud. Kay mo abot regir ang sagtong panahon. Sige, para nini mo nga kanta in the rose, mabalik ko rong dugay-dugay mga kakifive. At walang huto nagbasa yung greetings karon. Aniya ang music para ka in the rose. Tuloy pa rin. Padayon pagyapon sa pangandoy o paglaong. Mabalik tarong dugay-dugay. Standby lang mo diha.

Alright, balik to mga kakifive, alas 2:42 na sa kapornon. Kinigyapon si DJ Parm. Ugmaw kini ang anaminaw gyapon sa afternoon heartbeats. Sorry ha, Jofin. Si Jofin, di ay dilid Jofine. Sige, sigurahan magpa-shagit dira. Comment lang mo sa ato ang Facebook page. Ito na yung ishagit ko tub sa kanlaon. Shout out lang ko niya di K5 Carlo dira sa kanlaon. Kay hapit na mang luod. Kawala siya na shagit o gapil. So sa mga wala pa kahigup dirag kapi, no? Uy, paghigup-higup na mo sa ito ang kapi nga lami or na. Dami pa sinagsulti. Ayan! Dito ay DTX Coffee Mix. Kaya ang DTX Coffee Mix, dako kayo nag-ikatabang sa itong kalawasan. Makapalimpyo, makapasexy. O nga, malimpiyuhan, yun mo tiyan ka ng mga kolesterol, mga awas, yun na mga higala. Kanada ko kakaibil-bil na, mga kamay-kamay, yun na mo inom ka, DTX Coffee Mix. Samot lang sa mga nagrayharay dira sa bangko nga kahoy. Ilalom sa kahoy. Paghigop na mag DTX Coffee Mix. Ilawi ang kapi nga magpangita ka sa kalami kung asa nag-ikarn. Kaya ang DTX Coffee Mix nag-inusara rana, walang siya kaparihang lami. Kung baga ang iyang gilamion kay unique. Mapalit na siya sa Klinika de Alternativo San Carlos. Kan Laon. Pwede po na siya mapalit sa Lazada, Shopee. Kaya mga produkto sa Klinika de Alternativo, mga gala, available na online. Sige ha.

Di ato na ning basaw ng mga greetings. Nga ganina rin din taon silang gahulat. Revenza City. DJ Pam, please shout out Adi. Ada V. Happy Fiesta Bajan Cebu. Sa Bajan Cebu, para ugma sa Idiza family. Thanks, DJ Pam. Alright, ano na ba lichun dira doang revenge? Gara kayo marimukha ang baboy. Dili mo ka og baboy pero ang baba. Kuan sa baboy ang gisungil. Pantog ra paka ang agi. Sige. Naapod si Zelia Valchas sa East Camus. Good afternoon, ma'am Pam. May hapon, boy. Ay, panagsikasikay sa medyo landong na panahon. Maayong pag-aray-haray. Maayong pagtanday-tanday. Wala nila ba tayo? Ano si Niel Deria? DJ Pam, asa rin si DJ Barbie? Si DJ Barbie, nilupa na sa Guam. Bitaw, oy, naaradyo siya. Busy lang ato ang baby. Nagpaminaw gani siya karon. Sige, wala na kayong magpaapas dira. Nang luod, higin mo maayo. Unsyalan yun di ay ning pagkaobraha.

Maayong hapon dira sa tanang taga Valle Hermoso. Sa tanang naminaw karong hapon na nga naabot sa itong programa. Labi na dira sa ko ang Mama Perla nga kada adlaw naglutong sudaan na. Para pangbayad sa mga galastuhan sa eskwelahan para sa mga apo. Tama si DJ Pam Pam. Naga-provide man pero dili lang po yung kuhin dito ako kada adlaw. Kasi oras-oras, oy. May hapon sa panayon nga naning kamot. Nahantod ka rin, wala pag iapoy tigom. Bahala nagwalay tigong, basta ang importante adunay obra, pananganin kamot gapon. Ana si Sir Francisco Gorin ay. May hapon, Miss Parma, karoon na mga orasa. Nag-ulan-ulan, watching from CPSU campus. Ay, ulan-ulan na di ay, di maganda ko makita ang taligsik ay. Managdistimang sa Laing Street. Wala na yung magpasyagit dara. Kaya itong syagit iabot sa US, abot sa Iran. Ito yung pinakakusgan nga syagit. Ay, sa tanang yung tagakain laon, may hapon. Salamat sa inyong pagpaminaw dira karon. Ani agyapon tano. Salamat yun kaayo sa inyo ang pag-uban-uban. Comment na mo dira para dita mo tag-istorya. Kaya sa'yo, mautan para may tag-istorya ay. Matinudaan na rin kita rin na dapita, oy. May hapon sa mga followers ni Pam Pam Vlogs. Nga halos din rin yung makitaan kay tungod na restrict. Restricted na ni Meta. Amount ito itong ipangbayad sa mga utang-utang ginagmay. Pero sige na lang, mauwi akong giingon kada adlaw nga. Laban, Pilipinas! Naginig with ito rin dapita sa nang load ako ninyo ha, kadili mo shout, magpa-shout out dira, comment na good mo eh. Maying hapon, nasa nagsugod na pong tindak-tindak. Sige tindakan. Baba sa tabi.

Sige, wala na dyan magpaapas dira. Pasensya kay ha, kay nagilog yapon akong tunlan. Eh. Pero ni Humok naman kay nag-power trio may si DJ Pompom. Kanilag yung may TC na ito o D-Text 500 o D-3 Bayo. Grabe ko yung makapaligyan dito sa itong kalawasan. Pero usay, nagyong mataptan, nagyong tas mga sakit, no? Kaya dili mapupwede, happy po kaya ito, hindi yung magkasakit, ha? Parang sakit part po na sa pagsulay. Kung aduna mga nito yung pagsulay sa kwarta, maot po na dira ang mga sakit, ha? Pagsulay po na dira dapita. Pero murag wala nagyong tayo saktong panahon dira dapita, sa. So, manamilit na ko dari. Salamat lang kayo sa pagsunod ni DJ Pam Pam or DJ Pam sa Afternoon Heartbeats Afternoon. Daging kayong salamat sa muang busing si Doc Ramil Itangoy, sa muang station manager as in Brian Marden. O syempre sa tanan na lang, hindi na ako mabinagsa ba? CSM Steve Flores Dres Kandaoyna. Dira po sa maing hapon po dira ni SM Randy Kangki sa Toboso. Na naka-hook up po dito ngaroon, nadunggan po sa Toboso. Dagang isalamat mga higala. Ugma na po mag-uban-uban ta. Sige, ani ang kanta nga hiling. Hiling ni Inday Rose nga magkaanak. Dagang salamat mga gala. Musi bye-bye na si Digipam. Ugma na po ito magkuykuyog. Ani ang hiling. Ani ang hiling.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio. At tuta sa mga benepisyo sa D3 Bio.
4: Kana?
5: Nga namang matag-adlaw ka mo inom og D3 Bio. Nga naman matagwalo ka kauras mo inom og D3 Bio.
4: Nga naman.
5: Sumala sa mga pagtuon kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaurin og monocaprin nga mao'y tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras. Mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
4: Mapuslan sa gihapon, Doc. Dili masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
5: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og D3 Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom D3 Bio, Sir GP.
4: No.
5: Kanang walay kauban. Wala kay risgo kay ikaw ra usa.
4: Oh.
5: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras jud og inom jud ka D3 Bio.
4: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
5: Ang D3 Bio usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaurin og monocaprin.
4: Yes.
5: Ang dili ra jud na ko ibaylo sa D3 Bio kay ang oil pulling kay kaya jud niya patyon ang kagaw nga naa sa imong mga tango nga nang suksok sa imong mga gums layo ka sa gitawag nga gingivitis.
4: Correct.
5: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imuhang nga mga gums. Mo nay nakanindot kung paako nimo ang D3 Bio or kauno nimo, Sir GP. Diarrhea? Aw, makorek jud na siya. Unsa man sa oil pulling pinaagi sa D3 Bio, makapaa ka og tulo ka D3 Bio og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag ani motot brush dako jud kayo makatabang anak, Sir GP.
1: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Kini pa Dok, nganong mag D3 Bio ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15 nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yang gisulti, Doc? Kini oh, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana, ha?
5: Alangan man nga dili mumubo, Sir GP, nga siya sigig tuyok sa monolaurin og monocaprin, hinahinayon po niyag patay ang mga viral load nimo. Hangtod nga makarecover ka na. Pero mas grabe jud ang epekto katong wala pa'y COVID. Wala pa kay trangkaso nga gainom na ka og D3 Bio kay wala joy chance nga maka first base ang mga kagaw.
4: Diara o, ikot na ko ang giingon niya mismo do ka. Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana, gobyerno na mismo ang niingon, aha, makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3 Bio.
5: Kabantay ka nga sige na to ng balik-balik, Sir GP. Kung hatagan ko ni mog D3, minusan jud ko ana.
4: Yes.
5: Kung plain lang, painumon ko ni mog BCO, minusan jud po ko ana. Pero kung imo kung paimnon D3 nga naay BCO, nga naa sa D3 Bio, kampiyon kayo, gisagol na ang D3 og ang BCO. Unya, pwede raman unta ta mo rekomendar nga vitamin D3 ra o di gani Bisiora. Pero lahi ra gyud kung giusa ang D3 og ang Bisio diha sa D3 Bio, Sir GP.
4: Og diha pa jud, Doc. Gipriparahan na to aron maka-massive dose sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3 Bio.
5: Wala jud bisag 10 or 20 pa na wala jud, Sir GP.
4: Kay man dili taas kayo ang D3 niya. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layeg inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
5: Dili na siya padaghanay, Sir GP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kanang lan jud dili ni Jud moubo sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka Sir JP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
4: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong lawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay-hinay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: upaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali.
10: Salamat.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia. O guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Superman
10: for Men! Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Walay tawo nga dili mamatay. Maunang naningkamot jud ta nga buhaton ang tanan aron masumpayan ang atong kinabuhi. Naman joy mga tao nga bulahan jud kay do na sila excellent genes nga lagmit nagikan pod sa ilang mga ancestors with outstanding longevity. Walay genetic defects.
6: Dili tanang tao Sir GP, bulahan ana nga genetic gift.
5: Mauna.
6: Ang problem Sir GP, dili maayudaan ang imong family health history. Naay bisyo ug wala pa jud gakaon mga pagkaon nga taas sa antioxidants.
5: Yes.
6: Mayon ta kung gainom og DTX 500 og Mighty C matag adlaw kay dako jud ang ikatabang nini sa pagtaas sa imong kinabuhi.
5: Usa sa dakong health issue Dok Ramil ang obesity ug kini ang gituohang public health threat sa modernity.
6: Kay wala may controls kaon, sige magkaon Sir GBB, bisag unsa rang ihungit, wala pud gi exercise, kulang pa jud og antioxidants. Mayon ta kung sa DTX 500 og Mighty C kay matabangan nini og mupaspas ang imong metabolism, pero kung wala ka gainom DTX 500 og Mighty C, onya kulang pa jud kag exercise, syempre manambo ka onya maubis ka. Sa obesity pa lang naglinya na diha ang daghang mga serious nga mga sakit
5: kapag kadaghan.
6: Atong tunaan ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity o taas nga kinabuhi sa GP. Kinaunhan nini ang Iceland. Life expectancy nila 79 sa lalaki onya 83 sa babay.
5: Wow.
6: Unsa may sekreto? Mga pagkaon nga dato or daghan kayog antioxidants.
5: Ang mga Hapon Dok Ramil, adunay life expectancy nga 79 pod sa mga lalaki, unya mas taas sa babay 86. Hilig pa jud nila kaayo ang hilaw og steam food. Dili sila mahilig sa mga carbohydrates.
6: Wow. Wala man sila gakaon sa mga pagkaon nga taas sa antioxidants. Wala pod sila gainom og DTX 500 og Mighty C. Pero ang ilang gibuhat is ang ilang exposure sa mga pro-oxidants gamay ra kayo.
2: DTX 500.
7: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
6: Ang sobra nga pagkaon sa added sugar o refined carbohydrates, gapataas sa level sa oxidative stress.
5: Husto.
6: Kay kung gamay raman ang free radical sa lawas, kaya raman ni i-neutralize sa imo nga innate antioxidant sama sa glutathione. Galing lang kay tungod sa sobra ang free radicals, tungod sa sala nga pagkaon og bisyo, kinahanglanon jud nga mag DTX 500 og Mighty C matag adlaw aron malikayan ang balatian og mutaas pa atong kinabuhi.
5: Ang sa Sweden may life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 83 sa mga babay. Unsa ilang sekreto? Wala sila gagamit og mantika. Ang New Zealand adunay life expectancy nga 78 sa mga lalaki o 82 pod sa mga babay. Ang Finland, naasay 76 ang life expectancy sa mga lalaki o 82 years old sa mga babay. Ang ilang sekreto? Prutas, utan, o usahay ra kaayo sila mukaon og karni.
6: Sa kinatibukan, Sir GP, mauni ang mga sekreto sa mga taas og kinabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, paglakaw ang ilang mode of transportation. Walking lang. Kung dili maglakaw, move bisikleta o daghan ang Japan. Mubo po ang ilang stress level, sayo po og matulog. Sayo matulog, Sir GP. Mahilig po silang bakasyon og taas nga antioxidant gikan sa mga prutas og utan ang ilang mga gikaon.
5: Wow!
6: Diya pa, Jun, ang pinakanindot nga ilang gipractice, Sir GP, ang 80% rule.
5: Uy.
6: Undang kagkaon kung 80% full ka
5: ay,
6: na, or busog ka
5: pa
6: na.
5: Busog, dili di ay.
6: Hulat ka 10 minutos dayon, sigurado, Jun, nga mawala na ang gana sa imong pagkaon balik.
5: Moody ay na. Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Do ako sab si Dok Ramil Oy sing maing panglawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
8: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa tay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
4: DDX Beauty Cell.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: Una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
12: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga
2: D3 Bio. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
7: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: Mapalit
4: sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madridik kakao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
10: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinical Dayo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Dayo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Dayo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
15: Ew! Yucky!
14: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
2: Extend Food Supplement for Men!
16: O si Juni, taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
17: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.

0: Radio.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: Oras sa K5 News FM, San Carlos, las 4:28.
3: El Castigador!
4: El Castigador!
3: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador!
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador!
3: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
4: El Castigador!
3: El Castigador!
4: El Castigador!
3: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador!
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador!
3: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
4: El Castigador!
2: Mayong hapon mga ka-K5, welcome sa tuag tulumanon na El Castigador. Inyo makauban karong hapon na mga ka-K5. Ka-K5, Jezebel Barbicho. Mag-uban-uban ta mga ka-K5. Ika-alas 4:30 sa hapon niya doon na sa alas 6 sa kagabian. Sa tuag programa karon El Castigador. Sensya kayo sa itong mga suking tigpaminaw sa K5 News FM San Carlos. Gumikan kay si K5 Bobby Valencia. Iluwat na sa iyang katungdanan isip El Castigador. Sa iyang program gumikan sa mga health reasons mga K5. So ako na aga mulingkod sa maong programa matagapon. Kuyugi ko ninyo mga K5 sa paghisgot sa ito aga mga hisgotanan gikan sa lokal, national, hangtod na sa international o guban pa ng mga issue nga may labot aga lungsod og syudad mga ka-K5. So karog kapunon atog takbitan atog mga headlines sa karog kapunon mga ka-K5. Ay unsi ka probinsya ka K5 sa nasod ang gipaalam na sa signal number 1 tungod ni Bagyong Quiapo. Wala, nakasulod na ini sa Pilipinas si Bagyong Quiapo mga K5. Unsi pertinang dagana sa probinsya ang gipaalam sa signal number 1. Ayon, isgutan pod nato ag 12 ka oras nga brownout nga masinati sa adlaw Domingo. Karon ning Domingo mga K5, Hulyo 26, 12 ka oras nga pag brownout. Isgutan usab nato ag presyo sa kuryente sa Nuneco nga misaka mga K5. Niya to apoy usa ka ginang nangalot kuno og bulawan pero nadatugan og bato na itabo ni dito sa Ayungon, Negros Oriental. Patay gyud ni siya mga K5. Ano sa bisgutan mga K5, dunay sakyanan sa pag-ibig nga na disgrasya. Padong ni siya sa Valyermoso, wa na sila kaabot diri sa Valyermoso. Na disgrasya sila sa may Malusay. Gihul nga din o sa aga patay mga K5. Samta arita sa National mga K5, ang gasto kuno sa impeachment trial ni VP Sara, hala, mabot day ni og 27 million mga K5.
5: KKO!
2: Samtang si Cayetano gi-question ang investigasyon nganong nakatutok lang sa tagig ang investigasyon sa flood control anomaly nganong wala kuno tong mga bulakan unsa pa to nga mga nalambigit sa flood control mga K5 nganong siya ra kuno gi-target terrorist gutan mga K5 dayon uplift program ni PBBM ubay-ubay na nakabenepisyo ay nagproblema ron kay kinilaging lang sa CBM nga nabitong parang ipapitlan mo katong sa itawag na green ang color sa inyong mga balay Kung naa mo ingon ana, maapil daw sa Uplift program ni PBBM nga tag 2,000 pesos. Pero kung wala, wala. Wa gyud. Wazod. Aga mga forfeits beneficiaries mga K5, lipay na kayo kay nakadawat ni sila og tag 2,000 pesos. Ato na rong isgutan mga K5. Ang tanan niya to ag headlines sa karong kahaponon sa adlaw nga Huwebes. Pizza Julio or Pizza Julio, sa Julio 23, 2026 mga K5.

0: ani maka kay 5 ag 11. Nalakip na ini ang Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Central and Eastern portion sa Mountain Province, Eastern portion sa Ifugao, Ilocos Norte, Northern portion of Ilocos Sur, Northern portion of Aurora, mga kakipay. Samtang gilauman niya mukusog si Bagyong Quiapo, o mahimo siyang usa ka tropical storm karog Biyernes, Hulyo 24. Sa dili pa kini duol kaayo sa amihanang sidlakan sa mainland sa Cagayan sa buntag o hapon. Pagkahuman ini mga kakipay, gilauman niya muagi kini maglandfall sa Babuyan Island sa ulahing bahin sa hapon o gabi. Matod pa sa pag-asa, aga wind signal number 2 ang posibleng pinakataas nga pasidaan nga ipasaka samtang nagsubay si Quiapo, mga K5. Wala usab gilauman sa Weather Bureau nga dili mokusog si Quiapo ngadto sa usa ka severe tropical storm sa dili pa kini moagi sa tumoy sa amihanang Luzon. Gidugang pa sa pag-asa nga dako gihapon ang posibilidad niya mo landfall kini sa mismong mainland sa Cagayan. Ang bagyong Quiapo ay mong magawas sa Philippine Area of Responsibility CONPAR karong Sabado sa buntag o udto, Hulyo 25. Muna ag update sa tuag lakaw sa panahon karong kahaponon sa adlaw nga Webes. So bisan kita og dili ta kana bitang igo kayo diri sa Bagyo, si Bacolod palayo, magdala lang gyapon ta og mga paragang sa atong kaugalingon nga di ta mabasa sa ulan kay lauman man gyud na nga muulan. So magdala ta raincoat, payong or jacket para di matugnawan. Atong oras alas 4:37 na. Among oras dahil kaya nato sa DTX Coffee Mix. Uy, sa mga wala pa diya ka sulay aning kape, panuway na mo. Ay, kabalo ba mo kaning kape mga ka-K5 na mo? Dili ni siya makapasulab sa tiyan. Lahira ni sa ubang kanang kape bitaw nga makapasulab sa tiyan. Kanang mga in-one diya, 5-in-1, 10-in-1, 4-in-1 na. Hasta, wala na ka-in-1. Kaning kape, halami kayo ni siya pang pampa-healthy o pampa-sexy. Kahit doon na ni siya sa goal nga chia seeds, mag K5. Ngayon, doon na po niya ni siya de-sugared sugar cane extract, ang DTX coffee mix. Doon niya, doon ay paliya. So, palit na mo. Bueno, atong atangan karoga kapunan mga K5 ag balita nga ipasupod sa atong mga kauban. Sila si K5 Jong Bersales, matod pa sugar cane planters nga apektado sa RSSI, makadawat og ayuda gikan sa DSWD. Wow, sana all. Samtang usa ka balay nasunog, report ni K5 Anson Ravina Kilias. Samtang kag Pamela Perater kay tanog i-question ang investigasyon nganong nakatutok lang sa tagig ang investigasyon sa flood control anomaly. At ay mga K5 ag balita nga ipusupot sa atoga mga kaubanan. Atong oras alas 4:39 na. Atog dawato na report ni K5 Jong Bersales. Indot ning balita kay aga mga apektado sa RSSI makadawat og ayuda gikan sa DSWD, mga sugar cane planters. Atong may mga tubo mga K5 nga nabitaw nga naay mga sa maragagmay nga circle nga nagkalalain ang color na naas mga tubo. Maraton the water report the K5 Jong Bersales.
1: K5 News FM live report.
0: Yes, K5 Jong.
2: K5 yes, good news para sa mga small planters. Kaya aduna sila matunpay madawat ng tax assistance si Gilember. Ikan sa DSWD. Okay. sa sa Quezon.
0: Mura mag kanang bold sa kuan para bold niya kanang sa letter ba. Kuan kayo kanang sana blurred niya.
2: Ay na pud anang bold oy.
0: Payo.
3: Payo ka talaga.
0: Sige pa dai kay Five Jong.
2: Okay. Matod pa kay Five Jess. Ining mao nga tao gi-confirma ni kay Five Jess no. Ni DSWD NIR Director Arwin Razo. Kay simala pa si Secretary Rix Gatchalian or DSWD Secretary Rix Gatchalian mao ang rihatag og subyot kay K5 Jess nga makig-angot no sa provincial government sa Negros Occidental. Ang kining DSWD NIR aron nga mahatag ang kining ayuda kunya kabay ni ini nakigkulong na sab si Gov Lacson bay ni ini maong inisiyatiba si Carlos kay ang budget aning kaya ganiton ba para sa mga affected small farmers tungod aning atake aning insekto gitawag og RSSI diri ni kuhaon kay Carlos no sa syempre sa DSWD. Ang matag farmers na apektado kay Carlos makaangkon og hangtod sa 10,000 pesos na kantidad pinaagi sa emergency cash transfer.
0: Pilato?
2: 10,000?
0: Wow, sana all.
2: Mananom lang tagtubuan ni Guroy.
0: Para sa ano mo pagtanong, nga huwamang kay kayataan. Bayo. Oday na.
2: Itanong sa, itanong sa akwan. Sa misitira. Itanong misitira. Daunsa.
0: Daunsa.
2: Kabuti, pwede itanong misitira.
0: Oh, dayan.
2: Utanon, pwede itanong misitira.
0: Pila may mahalin ni Moana.
2: Ha?
0: Pila may mahalin ni Moana.
2: Small man. Small planters.
0: Oh, small so, planters din. Og,
2: basig kung kagay lima kapuan, basig makabig na guro ka ng small guroy.
0: O nga, ako'y taga-DSWD, di ko matag og jismil. Bayo.
2: Oh, small lagi yun. Small planter. Oh, kanam kang balik na kuan. Balig pulo kapunuan maringes. Oh. Ya, kini di ang di naman di mapugan ng RSSI bisan diri gani San Carlos na naga ini. Oh. So, mao na kining hinor gimurag gikuan pa ron gi materialize pa ron siya kay kita just para nga ang katong mga apektado ni maong pagpangatake ni maong mga mananap. Makakuan gyud kini ang makabawi gyud kay kita just.
0: Bitaw.
2: Oo. Oh. Sige. Tinki na this.
0: Tinki.
2: Okay. So, wala itong matan ka report. Karang hapuna para sa El Castigador Program. Dahil kaya ito sa D3 Baritex 500 og Mighty C. Ako si Kikipab Zong Marsalas para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K-Pad News FM.
0: Thank you so much, K5 John Bersales. Wow, 10K! Pohon ang katong mga dunay katuban, mga sendero. Mga sendero rani Hawaii labot ang kuanan ni K5 John katong mga nagtrabaho sa asinda. Alas 4:44 na sa itong oras. Uy, mga K5, sa Domingo di ay mahitabo na ang halapad niya brown out 12 ka oras sa Sunday. Magsugod ni alas 6 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi Hulyo 26. Ang rason ani mga K5 nga nung doon na ipahigay niya brown out aron i-facilitate ang hangyo sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP nga i-de-energize ang Calatrava Escalante 69 kV transmission line. Subay usab sa energy station o monitoring sa Toboso Escalante 69 kV line section. Sa mga apektadong lugar, mao ang whole areas of San Carlos City, whole areas of Calatrava except Barangay Minautok, Barangay Hinabungan, Barangay Minapasok, Barangay Marcelo. O pipila ka lugar sa Toboso, Barangay General Luna, Barangay Salamanca, portion of barangay poblacion proper. Noon, mahimo nga mabalik ang kuryente, so important notice di ay sa NONECO, pwedeng mabalik og sayo ang kuryente kaysa sa gibarabana nga oras. Sa pagbalik, kung ang tanan niya, gikinanglan niya trabaho, mahuman og mas sayo sa schedule, mga kakifan. So, ano neko, kinasingkasing nga nangayo og pasaylo sa kahasol pohon sa Domingo. Og mapasalamaton sa pasensya og pagsabot sa tanang samtang. Gihimo nila ag mga maintenance aron mapalambo ang kalidad sa ilang serbisyo sa kuryente, mga kakifan. So, sa Sunday, Sabado pa lang, mga kakifan, wala full charge na tanan, ha? Diba sa adlaw nga Domingo, wala, puno na ang sipaway ani. Uy, may hapon di ay sa ato aga mga suking tagpaminaw diya sa may public market. Hapon sa tanan-tanan niya nagpaminaw karon diha. Good morning sa kanabitang na ay mga utanan, mga utanon diha sa Valdivia. Kaway-kaway diha sa mga tindera, mga guwapa, mga smiling, dili mga maldita pareha sa akong kainan. Good morning! Good morning! Ana, dumag ko atong kuwanin ko. Mayong hapon ni Ma'am Juliet Chu. After Ma'am Jess, si Sir Joel Gonzalez, asino siya, uy, Inday Jezebel Barbich. Sure diha, sir. Onsa mang yun? Onsa mang yun? Atong oras alas 4:47 na. Maing hapon sa tuag. Uy, pabalo dahin nato sa tanan niya mga KSS leaders nato. KSS leaders dinhi sa San Carlos City at ipabalo. Kasi guwa mo makakuandya sa ato ang group chat. Tanawa ang ato ang group chat kaysa umaabot niya August 2, 2026. Muwari na si Doc Ramilo para mag-orient sa ato mga KSS leader para sa products. Augusto na mga K5, pero sa venue, wala pata kabalo kung asa na asa ikuan ang venue. Kaya nangita pa mi og mga lugar, mga mooy pahigayunan sa maong orientation with Doc Ramilo.

Ato sa Mipaybalo sa tanang taga San Carlos City, taga mga San Carlosanon, mga ka-K5 niya. Karong August 1, mo perform ang MYMP. MYMP, katakda mo paigayon o free concert ang bandang MYMP diri sa San Carlos karong August 1. Kinigipabalo sa San Julio Realty Incorporated sa ilahag official Facebook page. Ila ditong gi captionan mga K5 niya, one stage, one night, one unforgettable experience. So get ready for an evening filled with incredible music, amazing performances, and unforgettable memories. Barkada ni Jules proudly brings you a free live concert featuring di ang takalito kaning F1 featuring kung lon bisaya ni amo ang mga balita dari mga K5 niya mag in English. So featuring MYMP, Acoustic Side Trip, Project One Band, The Nice Band. Karon na ni siyang Saturday or sa August 1, sa Saturday, 6 PM diha sa SGRI Standard Football Field. So free admission mga K5, dalit ka na to sa Barkada ni Jules. Aga San Julio Realty Incorporated. So MYMP. Adugog magurubog kanta sa MYMP ah. Dapat kita guro tag sample diri sa MYMP.

0: Sabang kadang. Oban ani lahan naman ninggi. Panggikan ni Nina naman ning oban ani. Sa kay MYMP ah. Hindi natin siya nga banda mga K5 sikat ni. Nga banda nga MYMP. Bueno, alas 4:50 na itong oras. Atong kuwaon ang live report ni K5 Pamela Perata. Labot sa isyo nga si Senador Cayetano. Ning reklamo na, gi-question, yanong siya ra kuno sige. Diba, K5 Pam? Siya ra sige, nganong ang uban sa Bulacan na flood control wa man. Nganong ang ako, appeal man jud ko. Pero K5 Pam, maayong hapon.
1: Yes, bang hapon K5 Jazz. Gipangutanan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nganong sa Taguig City lamang nakatutok kining investigasyon sa mga gituohang Ghost Flood Control Project. Imbis nga usisahon usab ang susamang aligasyon sa uban pang mga lugar sa Pilipinas, K5 Jazz.
0: Sa pa.
1: Matod ni nagpahayag og katingala kini si Cayetano. Human miingon si Public Works Secretary Vince Dizon nga giimbestigahan na sa Department of Public Works and Highways kung DPWH ang mga aligasyong gipadayag ni Senadora Panfilo Pinglacson. Kay kuan maguni K5 Jazz ang una ani si Senadora Pinglacson gyud ang nagabulgar. Kay matod pa ni sa paha? Matod ni di man ni maoy. Matod ni Lacson K5 Jazz, adunay duha ka gituuhang ghost project sa Taguig. Og sa initial nga pagsusi si ang grupo, nakita nusab ang daghang slope protection og drainage project nga sa kasagaran nagkantidad ay kinig 100 million pesos matag usa. Nga adunay kinitibok ang balor nga mukabat sa 2.85 billion pesos. Nya kay si
0: billion?
1: Billion.
0: Usa na nga project man?
1: Flood control.
0: Flood control. Usa lang na siya ka lugar.
1: Oh, sa Taguig lang.
0: Dayon.
1: Unya kay gilambigit man ni si Cayetano ni Ping Lacson. Nga kuan ko no na adunay irregularidad ang flood control
0: sa project.
1: Unya gipasiugda dito ni Cayetano K5 Jazz kaingon in town siya nga ang investigasyon kinahanglang maglakip sa tanang gituuhang ghost project sa tibok naso dili lamang mag-focus sa Taguig. Kay murag mao na lang magi-focusan ang Taguig kay nalambigit man siya dito kad. Kay dugang ni Cayetano, iyang gibutsyag diri nga ni adtong Abril, personal na nga gi-inspeksyon ni Secretary Dizon, Taguig Mayor Lani Cayetano ug mga opisyal sa DPWH ang pipila ka infrastructure project sa syudad isip kabayan sa monitoring sa ahensya. Unya wala man daw nakita ditong kuan irregularidad.
0: Asam na eh ang irregularidad jo.
1: Kani magud si kuan god Panfilo Pinglacson say nagbulkar.
0: Meaning ka K5 Pam na siya'y ebidensyang gihuptan kaya siya may
1: basin niya kay hugot mo puning gihimakak ni Cayetano.
0: Dabay matugas.
1: Bita tinuod po na dira eh. So ana si Cayetano dere dugang niya K5 Jazz nga andam mo po niyang atubangon o kon andam niya tubagon og pamatud-an kining giingong irregularidad sa maong proyekto K5 Jazz. Pero nanawagan lang yun siya ga patas o komprehensibong nga investigasyon sa tanang lugar nga adunay susamang aligasyon. Aya, samtang nagpadayon ang kontrobersya naglusa dayon og verification gi verifika na ni sa DPWH ug ang National Bureau of Investigation usab ukon NBI K5 just nagpa igayon pud usab og investigation kalabot ni ining maong allegation. So gilauman nga ipatawag sa Senate Blue Ribbon Committee ang managsuon nga kay Itano aron mapasabot ang mga isyu. So appeal dili lang di si kay Itano. Appeal ito yung isyu kito lalaki ba?
0: Duha gid ay na sila kay Pamba si unsa may kwan ato yung isuon kongresista?
1: Sapa ha?
0: Basig kongresista or unsa ka kay Five Pam? Kailang ah, kay sila ra bitaw manubag ana sa investigasyon sa Senado
1: bitaw.
0: Thank you so much, Five Pam. Nagliso na jud ka sa imong kwan diha. Sige ra gyud kag ubo.
1: Tibog na, nabugdawan ba? Sige kay Five Jess, umaog ganto ang nato-dato nga report alang sa programa El Castigador and congratulations to your new
0: congratulations
1: yo robag nakadato. Sige kay salamat kay Five Jess. So ang ato report ato dili kanato sa Power Trio Detects 500 Mighty Sea og Death 3 Bayo. Ako na lang si Kaki Five Pamela Peratera. Para sa kapir nga balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat K5 Bama sa imong report. Balik ko tawad ba K5 buman lamang sa mga bulawanong pahinomdom. Standby. K5 News FM.
2: The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir JP?
5: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral load. Aron malayo ako sa mga sakit sama sa hepatitis.
6: Yay.
5: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio matag adlaw iha jud ning gipang-arado.
6: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir JP? Ang monolaurin.
5: Yes.
6: Dili na maproduce sa lawas kay kung tugutan ra man unta iproduce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir JP. Walay monolaurin.
5: Maunay rason siguro, Dok Ramil, nga nung daghan kaayo lubi ang kalibutan.
6: Kay man, lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
5: Tree of life. Maunay rason nga ang monolaurin nga anara dyan sa D3 Bio, dili dyan ni mo makita sa plain vitamin D3. Maunay bintaha sa D3 Bio.
6: Kada bang na kay inumon nga pang kontras kagaw, nga ang imong sundalos lawas, parelax-relax lang, gapahuway.
5: Gapahuway
6: ra. Mauna ang benepisyo kung gainom ka o D3 Bio.
2: D3 Bio!
7: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
6: Usa pa ka benepisyo, Sir GP?
5: Yes, bintaha jud kung naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud. Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan?
6: Siyempre.
5: Dili COVID-19. Sa makausab, baligtas sa HIV.
6: Correct. HIV.
5: Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagihapon vaccine. Pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital? 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil, Doc Ramil. Kung pwede pa lang, ako yung hinganlan karon dayon. D3 Bio kay same component ang ilang gipanginom.
6: Correct.
5: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay, Doc. Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo ang 7 na. Unya ang 3 taas ang concentration nga nahatag. Usa sa ilahan na matay sa tulo. Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa pag-uman duha ka semana kay man ulahin na siyang natagan. Lain jud kaayo daan ang iyang kahimtang. Ang duha na ka-recover, ang usa na nila, Doc, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil. Wa na itambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil, ara jud na sa D3 Bio o guwa sa plain vitamin D3.
6: Mao na nang sa ko matag-adlaw jud ko gainom D3 Bio, Sir GP. Pinakaganahan jud nako sa D3 Bio karon dili ko daling malimtanon.
5: Oo,
6: at least di ba? Bisag 80 anyos kana, Sir GP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
5: Ay! empleyado ra pugo Japon. Himsog ang imo mga brain cells do.
6: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og ditribayo, nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
5: Correct.
6: Pasabot nga kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayo nimong buhaton Sir JP, dili ingon nga aburido kayo ka. Og timani ha, ang ditribayo Sir JP pagsulod si Ditri padulong sa imong army ug ang BCO maguna jud na siya daan sa imong mga selula aron makadepensa na dayon.
5: Sa to pa, pag inom ni mog D3 Bio Doc Ramil, nana kay 100 ka truck sa army.
6: Correct.
5: Namo diretso sa kampo. Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck nga mo diretso dito sa mga selula. Moingon na sila nga dito rami ha. Tawagi rami kong naana.
6: Kung nangihanahanglan kag backup, no? Kinahanglan pud namo ang suporta.
5: Oh, dili na kinahanglan ang support, Doc. Kay tuan naman sila sa field mismo ang monolaurin.
6: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection. Upat kaadlaw ahon na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
5: Correct.
6: Ang replication, grabe na.
5: Dili na makaya ka macrophage. Diha na dyan kutob si macrophage. Sa D3 Bio, pag inom ni mo, dili na 4 days.
6: Correct.
5: 8 hours pa lang ang monolaurin. Naana sa site of infection.
6: So, mauna siya'y bintaha kung matag-adlaw dyan kagainom og D3 Bio. Wala nay mahitabo pa nga grabe nga infection Sir GP.
5: That's why og na kay gibatsyag nga mga gihilantan ka every 4 hours mag D3 Bio ka. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako ra sab si Doc Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Nita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
8: Kapalit sa mga
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
0: DTX 500! Pumali sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Uy, swildo na po nugma. Sa man, one bottle ta?
9: Paso sa kubay, kay kapamembro magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom day ta, matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag emergency. Nabi asilay emergency fund savings bay.
8: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ito malingawani.
9: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
8: Nausob naman ni siya, uy. Sige, kuyog ko ana.
9: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
8: Sige bay, kay bulob yung anak ko. Maulob, ako walay kuyog.
10: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Oras sa K5 News FM, San Carlos, las 5:06. Balik na sa tuag programa El Castigador. Mang hapon ni Ma'am Midilina Yamasaki siya. Good afternoon everyone. Asa di ay si Sir Bob? I hope okay ra siya. Ingon si Ma'am Midilina Yamasaki, si Sir Bob. Okay ra jud kay siya. Ma'am Midilina, nipaway lang sa siya sa K5. Tungod sa iyang mga health reasons. Then si Sir Dave Salimbot, ingon siya, good afternoon ma'am, watching from Baviera, Sagay City. Mayong hapon, Sir Dave Salimbot. Alas 5:07 na sa itong oras. Oras dahil kaya nato sa tuag Power Trio, Nitribio, DTX 500, og Mighty C Alkaline Base nga Vitamin C. Kung anam mo anang tulo sa tuag Power Trio mga K5, hindi tadali nga mataptan og sakit, sulod sa ato ang lawas tungod kay doon na tayo mga sundalo. Dunay bag-og pahibalo ang Noneco mga K5 kay dunay pagsaka sa balayran sa kuryente karong bulan sa Hulyo 2026. Aga karon nya residential rate mga K5 na nasa 13.9696 kilowatt per hour. Niya may pagsaka ni siyang 1.0079 per kilowatt per hour. Itandi sa rate sa nakalabay nga bulan Hunyo 2026 nga 12.96

WESM. Lagi pusab ni ini sa bul ini ini nga bulan nya power rate ang ikaduha nga 25% nya installment sa gipahat-pahat nya staggered nya balairan sa Mayo 2026 nya WESM charges. Tungod ni ini mabugatan dayon ang ato mga or mga member consumer owners kon MCOs ano neko aga nag-request og nagpatuman og bag-ong staggered recovery plan para sa mataas nga Hunyo 2026 nga WESM bill. Imbis nga kolektahon matud pa ang kinatibuk-ang kantidad sa usa lamang ka bulan, 25% lamang ang gikolekta karon nya bulan nya Hulyo. Samta ang nabilin nya 75% tungaon sa pareho sa masunod nya tulo ka bulan, Agosto, Setyembre ug Oktubre. Lagi ni ini nga pamaagi ipahaganhagan ang epekto sa pagsaka sa presyo sa merkado pinaagi sa mas mag-an nya monthly charges ug matabangan ang budget sa matag panimay samtang ginapadayon aga limpyo pasaligan og padayon niya supply sa kuryente mga K5. So dugang pa ang ancillary service charge nga makita karon niya billing statement aga dili bag-o kun dugang nga balayran. Mao gihapon kini ang existing charge nga unang naa sa sulod sa transmission charge apan karon ginapakita nga kini bilang separado nga item sumala pa sa direktiba sa Energy Regulatory Commission kon ARC para sa mas tin-aw og mas transparent nga pagpakita sa mga charges sa billing statement. Ipangabay sa Noneco ang tanan niya MCOs nga padayon niya i-monitor ang inyong mga konsumo og magtipid sa kuryente paggamit sa kuryente aron malikawan ang taas nga balayran. So mo ni mga K5 nga kadtong mga karabitong mga bill sa kuryente nga ningkalit rag saka gikan sa 1,000 niabot og 13,000 unsa na dira nga 20,000 di nga kanabitong dili na normal para ninyo. Iadto na ninyo dito sa Noneco kay para kanang para mabalaan bitaw nila nga uy mauday ni para mausab nila mga K5 kay ang general manager sa Noneco si Sir Engineer Wilby Bilbao kada na ay mo reklamo diri sa moa nga kanang ma'am ning saka ang amo ang bill nga sa una tag 1,000 ra man ni amo ang bill nga nung nisaka man ni sa 5,000 ning kalit ra man ni. So iadto dito sa Noneco para mausab nila ang inyuhang bill kay depende man po guna sa gamit nato maki 5 ka hinumdo mo katong si kisa to si Freddy Lynn magbanwa nga taga sa barangay sa Kalatraba ako kay isag bill abot og mga nasa 89 guro to basta kay naa ana gi kwanto niya gi reklamo niya dito sa Noneco sumoto gi usab sa taga Noneco una nga kanang ato ang mga bill dias kurente nga saka nga dili na normal nga pagsaka alay adto dayon sa Noneco para makuan pero bala nagtaas ang linya importante nga ma-check sa Noneco nga mo day na ni saka inyuhang bill nga dili na mao kay matud pa bitaw nila base kuno sa reading kanang pag-read sa kanang mga meter maka K5 kay usahay hanap kanang karaan na kayo nga mga kuan karo mga meter dili na kayo makuan ang 8 na himong ang 0 na himong 8 ang 7 na himong 4 or ang 4 na himong 7 ano ba bali-bali ang kuan sa letter basic mo na ba ata kabalo unsay mga sa meter. Oras alas 5:13 na, o ibang hapon ni Kibs, ni Mastermind, nagtanaw sa ito live. Si Ma'am Medelina Yamasaki, ingon siya nga, I see Ma'am, thanks a lot Ma'am Amping and God bless. Si Ma'am Barbie Perolino, isa go, congratulations.
Lakas ti. Sana man ay lakas ti. Lakas ti gadura. Ito kay ing-ani mga ka K5 God, well, si Sir Bobby, nimpahuway na. Pilaraman.

mikabuk diri si K5 Jong, ako si K5 Pam. Wala ka na silang duha si K5 Pam o K5 Jong. Wala ka na sila mga overuse SM pa. Na balita sa buntag, apay newscast. Ay ako kay wala ra man reporter man ko. So, kita higibutang sa El Castigador mga ka K5. Shout out sa tanan niya nagpaminaw karon diya sa may public market. May hapon dira nanay Virgis. Virgie Lahaw-Lahaw. Kapit pa ma Virgie Salgado. Nay Virgie, kamusta diya atong halin sa tabako? Sa diya sa mga namaligya diya og bulad. Kamusta? Ay hapon. O sa tanan niya, namaligya karon dira og mga karne. Diya sa may public market. Good afternoon ka natong tanan. Bueno, itong The Water na report ni K5 Anson Ravina Quillas kay matod pa dunay usa ka balay nga nasunog dito sa lungsod sa Isabela Negros Occidental.

0: 저기 봐, 아버지 K5 안선. 나나 슬린야스 K5 안선 K5. Lady Anna Mayong Hapon.
1: K5 News FM Live Report.
2: Maayong hapon kanimo diha ka K5 Jet.
0: Yes,
2: may kabalay. Oo, naito sa kabalay sa Corona.
0: Aisa. Taypa, kipa, Lidian, palunga lang ang imuhang kuan. Palunga lang na kay Gaiko.
2: Ang palunga na ko.
0: Radyo, ang radyo.
2: Ah, sige, go.
0: Ah, na.
2: Do na?
0: Yes, kipa, Lidian.
2: Ah, okay. Nasunog ang usa ka balay sa Poroxete, Barangay San Agustin, Baluwasang Isabela, K5GS Negros Occidental. Ginapa nag-iyanghan kini sa pamilya Estaniel ang nasunog nga balay. Itunok sa alias Beltran na magtagsara po sa balay nga nasunogan na nakasaksi sa maong sunog. Nagapahuwan siya sa ilang balay samtang nakadungog o mga buto-buto. Rason nga ningawa siya o dito nakita nga ang nagdilaog mga balay sa pamilya Estaniel. Kaya panikamutan pa ni Sir Beltran nga mapalong ang kalayo pero wala yud na salbar nga mga butang sa K5GS. O gipahayag niya sa posible nga nagsugod sa kusina ang kalayo o walay tao ang balay. Nahibayuan nga naguba man ang ilang balay ni Atong Bagyong Tino o kabalo ba ka K5GS nga gipaayo ani ng linding intawon, ng utang intawon si Estaniel para makapatukod o bagong balay pero sa kasampalad nga na nasunog o nadangat sa 25 or 25,000 pesos ang danyo sa maong sunog.
0: So, K5 Lidian, bale, bago nang natukod niya balay niya, dayon nasunog na pod.
2: Nasunog na pod. Katong pagbagyong Tino, di,
0: naguba.
2: Siya, na-wash out. O na-wash out. O tanan iyang balay ni Estaniel. Pagkakuan sa bagyong Tino, nangita sila pamaagi para makapatindog o balik mauto ng linding intawon sila K5GS para makapatindog na po o bagong balay. Karon nasunog na pod.
0: Kaluoy pod.
2: So mauna ang ato ang balita karon kay K5GS sa usa ka balay nga nasunog ya sa may Isabela.
0: Yes, K5 Lidian, si mga para pos.
2: Para sa El Castigador o may TC, ako si Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita, Servicio Publico Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Thank you so much, K5 Lidian con Anson Ravina Quillas. Mga report nga masunog ato aga balay maka K5 may pa kuno nga kanang magbagyo kay do na patay mapunpon pero kining sunog wa joy mabilin ko ga masunog na gyud ang tanan maka K5 tagana sila og kapasilungan temporary sa DSWD or sa MSWD o kay lungsod man tagana sila og kani mga gamit nila temporary nya ngadto tagana sila og financial assistance para maka recover gikan sa sunog nga nahitabo sa ilang balay. Alas 5:19 na sa oras.

Ebang hapon di ay ni Nanay Rosie. Aga lamian kaayo mo. Luto og sudan. Ayo man dia siyang atbang. Si Nanay po dia. Kalimot ko spangan. Lami po mo luto. Og walay luto si Nanay Rosie adto ko sa atbang. Mga lamian kaayo og sudan. Ebang hapon ni Mastermind. Ni Baby Sheik Castell, ni Jerry, mayong hapon nagtanaw karon sa to live. Mayong hapon usab ni Ray Caballero Lingaw-Lingaw, ni Dexter Davin Sardanias, ni Abapo Candol, ni Pitulan Carmen, ni Sir Frank Trinidad, good afternoon. Og ni Ronnie Hervas Muya. Kaming hapon di ay sa tanang taga San Isidro Calatrava sa Lingaw-Lingaw family. Hapon di ha. Og kaming hapon ni Mads Cap Lady Lola Lebrando. Kaming hapon usab sa bagong deputy diha sa Calatrava PNP. Lieutenant Jessica Malata. Ma'am partner, kaming hapon.

Sabi mga ka-K5, subo palandungon niya dunay usa ka ginang dito sa kining ayungon na Gross Oriental mga ka-K5. Giingon niya kining maong ginang nangalot kuno ni og kanang bulawan dito sa ayungon. Ulam kuno ni og guna sa iyang inahan kay duna siya'y kaluton. Wala kalit lang ni nabitong ni dagan ang bato og didto napunta sa iyaha mga K5 aga bato og napatay ni siya. Uman niya nadatugan sa dakong bato mga K5. Muna nga sa mga bandera mag-amping juta. Kay di na to batag-an o kanibitong dagan sa panahon. Naamang kayo kanang humok ang yuta. Diba dali ra kayo. Usar ni mo ka kuan murag mauna lang na ito'y ga-gunit. Sa bato or sa unsa pa diha nga nabitong muligid nabitong diha sa may agiana namo sa bagunbon kuyaw kayo kay sa babaw namo diha dagko keng bato diha nya si Ma'am Vilma Lingaw-Lingaw nagumbaw ginang bato diha sa iya ha sa may walos mama yung hapon ni mo diha Ma'am Vilma Milas diha sa may barangay sa may walos barangay bagunbon. Niya karon lang hapon ba ka K5 usa ka subo pod niya balita niya nahitabo diha sa may gihulngan City na Gross Oriental kay dunay sakyanan sa pag-ibig nga ikan pa di ay ni og pag-ibig Ayala sa Cebu branch ba ka K5 ning ari og na Gross Oriental kay padong unta ni sila og Valle Hermoso ba ka K5 wa pa sila maabot og Valle Hermoso na disgrasya na ni sila sa may gihulngan sa may malusay barangay malusay gihulngan na Gross Oriental. Upat kabuok ang sakay ani mag K5 tapad sa driver ang assistant manager sa pag-ibig Ayala Cebu. Muni untay kanang pagdisgrasya nila mga K5 kay kanang nawad-an og kanang preno ang ilahang gisakyan niya van na K5 diha sa may malusay sa may palaw malusay gihulngan nawadaan og brake muambak unta ning kining usa kaning tapad niya ang kaning assistant manager sa pag-ibig branch dito sa Cebu plus kay nawadaan na mag-og control ning diridiretso na sila ning bangga sa lube og mga punuan sa Jimelina. Subo pa lang doon mga K5 kay napatay jud ang kining assistant manager na muambak unta sa maong sakyanan siya dyan na tam-an. Ang katong tulo nga nasa likod naangol ni siya niya, naangol ni sila padayon pang giobserbahan sa doktor ang ilahang kahimtang karon. Patay looya, basta disgrasya na gani mga K5, di good kalikayan ng maong mga inganing panghitabo. Aga sakay ato is ang duha nga pasahero taga Talisay City Cebu, ang usang babae o usang lalaki na dayon na ay usak customer sales support representative gikan sa pag-ibig sa Dumaguete City nga nasakay nilag apil kay paingon sila diri sa Valle Hermoso. Ato oras alas 5:25 na.

Maraming hapon ni Brandon Baslot, ni Riley, mayong hapon ni GMJ, good afternoon. Ni Genevieve, her, good afternoon. Taraw ka rin sa ito live. Good afternoon, Ma'am Bell. Pag-greet nila ni Tita Felina Guapang Filingon. Og sa iyang papa na always naminaw, Tatay Felix Berto Dodong Espanyol, dera sa Burgos, maing hapon. Maing hapon sa Espanya family, diha sa may Dakong Cruz, sa may Medina Taps View. Hapon ninyo diha, wa man ko kagreet ano nila nga naaman din sila yung mga radyo. Ang hapon ha sa family Espanya diha sa may Medina. Wala na din sila sa Taps View, nabalhin na sila diha sa Ubos, tapad na sa Atbang na sa DA office. Diha sa may kanang may mga tindahan dira, nanadira sila gipamutang. Ayong hapon na, Espanya family. Good afternoon, usab Ma Mary Jane Ritalia diha sa may Tapon. May hapon sa Tapon, Fisher Fox. May hapon sa tanan niya mga KSS leader diri sa San Carlos City. Karo August 2, mga K5, mga leaders, KSS leaders, at ang inyo ninyo sa August 2. Magkita-kita ta with Doc Ramilo. Ato ning hisgutan mga ka K5, bakining gitawag og uplift program ni PBBM. Ubay-ubay na ang nakabenepisyo ani mga ka K5. July 21, ang mga ATM sa mga Pantawid Pamilyang Pilipino program, nakadawat ni sila og tag 2,000 pesos. Ang katog mga gitawag og

0: Ato dyan ko anon kay daggar ba nagreklamo ron ba ka K5 kay karabi taong sa kining 1.5 million nga low income earners nga making below the monthly or threshold of 13,833 nga na verify using Social Security System SSS data and CBMS makadawat pod og 2,000 pesos nani sa mga 1.5 million ka mga low income earners ang makadawat pod. Naglibog na ning uban ron nga naaman sila'y mga CBMS nga gipapilit diha sa ilahang mga portahan. Nganong wala man maapil ang uban. Ang uban na apil, ang uban na dili man pud ni tanan maka K5 kay depende man ni sa budget nga gihatag i-allocate sa national maka K5 pinaagi sa apply program ni PBBM. Kung naa inyong pangalan, maayo. Pero kung wala, ato lang dawaton gyapon niya. Ana dyan na ang kinabuhi maka K5 niya. Bitawang usahay. Kaingon tang unfair. Pero, sige lang ah. Makakauntag tulo sa usa ka adlaw. Makapainit o makapasnacks ta sa usa ka adlaw. Gusto na kaya. Ana ta kadili ka swerte ba no natawag nga unfair kayong uban nakadawat nga kami wa jud lang ila lang na ron ila lang gyapon sunod. Ang kining uplift program ang K5 ang 4-piece ug ang walang gutom beneficiaries sa 4-piece na ha 4-piece walang gutom beneficiaries nakadawat og tag 2,000 pesos sana all. Ang kining poor and near poor households diri sa San Carlos wala pa'y schedule kung nanabato ka tong AFLI program para sa kining poor o near poor households kay ang nabalaan ako ang Balirmoso, Talisay, Dumaguete nakadawat na sila amot sa uban pang mga lugar base day karong katapusan sa Hulyo mahuma na ni nila. Magpasalamat lang ta kung naatong ngalan. Magpasalamat lang yapon ta kung wala. Alas 5:30 na sa 2 oras. Balik ko tatod mga K5 bumalamang sa mga bulawanong painomdom. Standby.
1: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
2: Tier 3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: Tier 3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
2: Visio
4: nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
4: Tier 3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubuo sa blood sugar level. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Extend Food Superman.
9: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang gin. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Bersado kagin.
8: Extend Food Superman for Men.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Oras sa K5 News FM San Carlos, las 5:34. Bueno, balik ta sa tuag tulumano na El Castigador. Last part sa tuag programa. Sensya na kayo ha, kay first time na ko karoon nag-handle o program na El Castigador.

kag inabitang budget sa orgy explicit allocation mga ka-K5 sa gitawag og impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte mga ka-K5. Wala ka, 27 million ang budget. Sana all. Kabalo ba mog asa ni gikan ang maong budget? Gikan ni siya sa mga taxpayer money via 2025 General Appropriations Act kun ga nga giclassified as continuing appropriation. Then ang pondo pagpabiling available sa Senate alang sa ilahang paggabiton mga K5 hangtod sa December 2026. Ang around 26 million nagpabilin pa kuno nga intact. Niya ang 500,000 pesos initially gispent ni sa preparatory items. Lakip na niini ang kining 60 ka crimson velvet robes for the senator judges o court officials mga K5 niya. Tag 70,000 pesos ang ilahang mga robes mga K5. Gasto-gasto lang ni sila sa ito ang budget ba? Gasto-gasto. Ha? Taxpayers' money mga K5 ang ilahang gigasto karon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unsa may makuha sa Pilipino aning impeachment. Sabi, portira bang dugay, human ani ilang impeachment hantod ni sa pag suna ni Presidente Marcos mga K5. Unsa makuha sa taga or sa mga Pilipino aning impeachment. Siyempre, pasairan sa katauhan kung asa gigasto ang mga pundo. Pero, para ba ito isulti si Vice President Sara Duterte, makabaos lang ko doon siya. Pero karon si Vice President Sara Duterte, mga K5, tuwa sa gawa sa rason. Nag-state visit. Kanya nakigimamat sa mga Pinoy dito sa gawas sa nasod. Siyempre, muduaw po siya sa iyahang papa. Wala siya nagtambong-tambong. Aning impeachment trial. Kaya, sus, gagasto-gasto lang ni Onya. Kabalo ba mo nga ang gasto ko no sa iyahang gasto sa iyahang, para sa iyahang mga tawo nga naa sa impeachment. Dito kuhaon matod pa sa Senate. Ipagasto niya ang Senate mga K5 sa kining galastuhan siya mga tawo nga nakakaroon diha sa impeachment trial. Gasto-gasto lang siya. Ila pa nang ipanghatag sa mga taong nagipanggutom ron. Oh. Na masatisfy pa mga tao na ay dagang tao. Ano ka nabitang madungog na ito mga K5 nga kung na ay mga hinabang gani nga maabot diri sa particular na din sa San Carlos o niya ang uban dili makadawat. Ano bang makakuan ka ba nga kaluoy man ani nila? O yung anong wala na malanig gihurot o hatag. Ano ka nabitang gikuan pero dili man makaya sa budget. Pero nganong katong kanang sa impeachment trial nga porti mang dakua day sa budget nya nung dili na lang na ipanghatag sa mga Pinoy no kanong ay da ambot na lang kaingon tang unfair para sa katawhang Pilipino na nya bitang utom ang uban. Muna ang uban, daghan kayo mga krimen niya na itabo karon sa tuang nasod. Hagan kaayog mga sus, ambot na lang yun. Ang sa unang, karabi itong matawag na itong peace lang. Karon di nakaka kuan. Eh basig magkuan-kuan lang kasi mong cellphone disk ko na labniho na dayon. Ano na bang gutom na? So, wala na yung kanang lugar gipasagda na ta sa tuag matawag na itong gipasagda na ta sa tuang government na ato ay mga hinabang-hinabang pero di man pod tanan. Na po ay mga hinabang nga maka-avail ana katura pong
di ba nana ang four piece nana may budget daan sa kada duha ka bulan aga walang gutom program na amanda e budget sa kanang tag duha ka bulan tag duha na ka bulan ang kanang walang gutom nganong gipangtagaan manggihapon sila og tag 2,000 pesos di ba makaingon tag nganong dili man lang di man pud ang uban niya katong wala pa kadawat na si ilaha po na kay sila man po'y nagpili-pili anak ko nagpili-pili ang uban taon wajud oy wag igot na lang sa pag-comment dira sa tuang mga balita nga kami wag man may kadawat anak asa man po'y pwede makadawat anak asa may muduol anak dagang kay mga pangutan na sa ilang huna-huna ba nga punta kami po makadawat po'y me pero wajud guwat na lang mi kanus ami tagaan oras sa alas sa 5:40 na ay aron sa oras oy pa shout out po Marlene Sapatosi Nilyama bagay ni Ma'am Jezebel gi kan ni Ma'am Medelina Yamasaki si Felina guwapang feeling on ay isang thank you Ma'am Shanine oy ato adeng gi auhag ang tanan niya San Carlosanan sa pag heart react or heart diha sa page sa Nokpo San Carlos para sa ilahang safe NIR dial 911 suportahin ninyo mga K5 aga Nokpo or atong kapulisan sa dakbayan sa San Carlos. Oras alas 5:41 na oras sa dalit yanato sa DTX 500 ato aga super antioxidant DTX 500 oy sa mga diabetic patient taas sugar taas og blood pressure mag DTX 500 na ayaw hulata mga K5 ka kanang imong samad dugay kaayo na ayo gi kuana gahi na kayo ang samad di jud maayo ano siya ay konsulbad ang DTX 500. Ano bitong ga-blurred-blurred na imong pananaw? Ay, doon na ka ng dagana kaayog mga nanggipang batsyag sa lawas. Take og DTX 500. Sulayin ninyo mga ka-K5 kay grabe ka-epektibo ang DTX 500. Nasulayan na ni sa tanan o ga... nang napamatud-an na nila ang DTX 500. Sa mga kwan, ayaw ninyo gulatang ito sa Tagalog pa nga aanhin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Alas 5:42 maing bunta na po maing hapon ani Cheryl Barbicho Senyora diya sa may Urban o ni Dodong Senyora mayong maing hapon galing buntag lagi og hapon ay litok jud ba

0: las 5:40 y tras na. Grabe ag ang China ron bagi kay 5 nag-apilar. Serious protest po sila karon mga ka K5 aga nasod China kay di ba gi balusan man pud to nga bitang naong sa to nga kuan si President Xi Jinping kay di ba gi kuanan man ta nila nga mga unggoy ta nga sila pud murag mga teddy bear pero mga batang gagmay ba? Naging na lag-onggoy, hala. Ikuwanan po dog bear. Pero ang kining gilalisan nila, kini bang parang giilogan, gilalisan, kining West Philippine Sea. Kay kabalo ba mga K5 kung unsa ang naas sa West Philippine Sea? Daghan og mga resources ang West Philippine Sea. Nga, kanabitong giila po sa China nga South China Sea. Nagi-claim na nila nga ilaha jud na aga West Philippine Sea. Pero sa kinibitang sa mga territories yun ba ka K5, ang kanang West Philippine Sea sa Pilipinas jud na siya. Pero naay portion niya murag kinibitang ilogon sa South China Sea tungod kay daghag resources ang kana nga kanang naa sa duol sa ilaha nga sakop na sa West Philippine Sea. Pero gusto nilang ilogon kay daghan man silang makwartahan ana mga dugang kayamanan sa China makifay. So ambot kanus ani mahumaning away anang ilog anang West Philippine Sea. Kanya ato ag mga Philippine Coast Guard, Philippine Navy, sige ra og bomba og kanon sa kining Chinese Coast Guard. Atong usa ka Philippine Navy nga member, samaran sa ulo, gipok-pok og baton sa taga Chinese Coast Guard. Yate ra to tawhana. Suga lagi sa mga Chinese Coast Guard ba kay fag nga murag hoy, dili na inyo ang teritoryo ha. Ayaw mo lapas diri murag ana ang mga Pinoy ba nga kanang Philippine Navy. Ayaw mo ari diri amo aning teritoryo gidukdok sa ulo si isa tong sa Philippine Navy oy. Luya gadugo ang ulo. Salig ba rin taga China? Good guy. Sa man eh, kasukol na itong taong taga Pilipinas. Oh. Naabay dagan dirang mga natural gas makifay. Kanya mga marine resources kanang West Philippine Sea. Adi ay dagan yung mga kakuhaan o mga resources nga madato ang usa ka nasod sa pinaan China. Kanya usaon pagkuhan na sa Pilipinas nga kung ang Chinese Coast Guard sige na malagatang anak diha hindi naman muhawa sige tukod naman sila diha ilahang lugar sana nga floating kuhan ba aday hatag na lang nila pero may gubot unta pero saan taman kay ipakigbisog man dyan sa nasod Pilipinas nga amua dyan eh. Ayaw dyan mong pangilog amua ni unta ba nga ihatag na lang unta na sa China ay kining Pilipinas mas kwan raman eh kaysa sa ilaha sila dag mga powerful naman kaya ng taga China nagana na sila gurog mga kuhan dito kakuhaan og mga resources nila kitaan eh bisan gani og kining gasolina mahotdan gani ta mo ato ta og maagi ta dito sa Strait of Hormuz dita paagi or wag kita gasolina ani sila na sila ilang kaugalingon kay naman sila mga kakuhaan kitaan eh mahal na kayong gasolina lechugas sa una tag pila raman tong gasolina tag 54 Karon wala jud ning us-us tag say sinta. Tag say sinta na lang. Stintay noy sa say sintay o say sintay noy be stinta stintay uno mo us-us og 2 piso say sintay noy be mo balik na pud pagka sunod de semana stintay 2 na pud. Nampak. Lang unta to nga gamay-gamay ubos-ubos ra ang presyo sa gasolina maka K5 kay kana bitaw ang sweldo nato maka mahagan-hagan ra ganang mubo ra ang presyo sa gasolina karon gasolina na lang maghari na ta kakaoran lumos to sa utang ani ginuan aning gasolina maka K5 madugay magbaklay gyud ta ani saka na pod bag-o lang 2 pesos ra to basig sa sunod sabot mga adlaw pila na pod kay ipasaka ani nila kay kini manggod sila si Trump og si kining sa ubang kini si Trump may kuan halit jud si Trump jud sige og panghagad anang mga gubat-gubat unya mangayo ra manday pundo dito sa asa to nila pangayoon tong bilyonis na pundo para ikuan sa ilahang gira? May pag ilan ang itabang dari sa Pilipinas? Dahil pag maka... Malipay. Da, ambot na lang eh. Kapoy na kuan yung kaning kuan sa gasolina. May pag magpuyo, tani maggunat ang baon. Naliman mo nang magsweldo karon og tag 300 abi pesos or sila may pinakakuan dyan 450 abi imo ang sweldo ron. Kuan og gasolina. Abi usa ka litro og tonga. So naa sa gatos kapin. Napakay bilin niya 350. Kuan sa imong kaon buntag udto og gabi. Kuan na binatog kuan tag 50 abing budget sa usa ka adlaw. Kuan og 150 napay 200 bilin. Ang 200 ipalit og kape pang snacks 50-50 100 na lang bilin. Unsa pa may pakaon ato ani sa tua pamilya og ang aniling sige na lang ni kapuya ani no may nala makahaganhagan unta nga makadawat ta og mga kining mga hinabang ipay na lang unta ta makasapar-sapar sa usa ka bulan. Oh Diyos po, pinili, ramang po. Isa na kini mga private sector, di kay kadawat o gano'n dosme. Ipay na lang unta mi. Isa kuan na lang, hinabangan ni Derek pang gasolina sa usa ka bulan. Paajod. Sa labi na sa mga public nga mga sektor nga wa kadawat og kwan niya ing ana 450 kwan sa imong usa ka adlaw ni mga kwan sus di jud ta ka kwan ni di jud ta ka maka lampuwas man pud ta pero puro tas utang mga K5 mo ginay kanang realidad ron may nalang jud ni ipahuwais banga. Pag maguna na lang guro ko kuan dito ay balanghoy kamote. Retire kog sayo. Retire. Para bang hapon ni oy Naimira. Naimira sa Dubal de Asbagunbo nay. Apil ra ba day ka sa kuan ha? Sa kining KSS leader, i-appeal ta ka dere sa Augusto dunay orientation sa kining mga products with Doc Ramil oy sa mga KSS leaders ni Ma'am Christina Topic diya sa may Bagunbon ni Ma'am imot man ko ni Nay Tuto diya sa kuan sa may punaw ni ayos sa sekretarya mga pagbantay-bantay basig di mo ka kuan ha tanawan ninyo ang group chat nato. Ang hapon diya na Imelda Taibugs, yeah, Junjun, ni Mars dia maing hapon. Mars Giselle Vergara dia sa may Greenville maing hapon. Bueno, alas 5:53 na mga ka-K5. Sa tuag oras. Dahit ka nato sa Klinika Ditribayon, antiviral and antibacterial specialist. Uy, sa mga nagsakit ang ipon, habang murag wala na kon, lami na dyan kay ipanumbag. Palit og Ditribayon mga ka-K5. Patuloy na og Ditribayon ang inyuhang nagsakit niyang ipon. Ay kung wala pa na ninyo mapaibot, kanya nagsige na siya og kining sakit. Ditribayo resolved ba kay 5 kay epektibo nakasulay jug ko. Katong nagpaibot kog ngipon, kanya nagsige og hubag, ako ang lagos nagsige og ngutnyot. Ditribayo radiay ang tambal. Ato pa kog ospital ni ato pa kog City Health. Wa joy. Wajoy alibyo, Ditribayo ra mga K5. Unya, apili po ninyo o Mighty C alkaline base niya, vitamin C. Kay kining Mighty C mga K5, magpaligon sa ato ang immune system, batok sa ato ang mga, batok sa mga musulod sa lawas ng mga sakit-sakit mga K5. Good afternoon, Filomena Tim Lawrence. Good afternoon, Jezebel Barbicho. Nay! Ay, good afternoon, nay! Wala tayo kuhan diha, nay. Kaya ng mga seafoods. Naghapon diha, ha? Sa tanang taga public market na naminaw karon sa ito pag-sibya. Bueno, wala ko igong oras sa pagpadayon pa sa ito ang tulumanon. Uba na po pohon, same time, same station, diri lamang sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa pangalan sa Kritibuk Aga Puwarsa sa K5 News FM San Carlos, pinanguluan ni SM Brian Mordin, sa ito aga bossing CEO Doc Ramil Uy, sa muang Vice President for Operations Sir Eljan Castanyo, sa muang Vice President for Administration Sir Jean Paul Cañete Generoso. Ang yapon inyong alagad sa kanginan ka K5 Jezebel Barbicho. Maying gabi karatong tanan. Have a safe night.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag. Tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
4: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang was.
4: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Mm. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nganong magtaya ang puthaw.
5: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
4: Correct.
5: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
4: Lagi.
5: Matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
4: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
5: Correct.
4: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
5: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
4: Hosto.
5: DTX 500 og Mighty C na lang. Kay kung lantaonin mo ang Mighty C, Sir GP, imagine sa ka Mighty C, pulo na ka oranges.
4: So dako, kayo mo masay, mahal na ba ng orange ron?
5: Tag-bensinko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og Mighty C, Rajon.
4: Correct,
5: ang DTX500 nga dunay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
4: Mm-hmm. Husto, Doc.
3: DTX500.
6: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga TL o mga panakit. Kapag dumaw na ko sa DTX500, akong gindouble dose o nakapsule sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX500.
3: Mabalik sa mga butika.
4: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
5: Sa mga dili, ikaw utan Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX500 og MITC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
4: Ah.
5: Number one na cancer, siyempre tayaon na imong selula, Alzheimer's disease.
4: Ayay.
5: Oh, mataya ang imong utok,
4: brain.
5: Imong brain, Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
4: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma, o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dilik makaanak.
5: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag MITC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nga inom og DTX500 og MITC.
4: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
5: Nya, imo na nailabay imong tab. wala mga sigarilyo, di ba?
4: Oh, wala. Wala.
5: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre Sir GP. Kinahanglan yun mag-DTX500. Inom po kag MITC or GP kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX500 o MITC.
4: Unya, wala dyan tayo oras. No? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
5: Ako usab si Dr. Ramil Oy Magaingon. Mayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
3: DTX500!
2: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX500 tulog kakapsos sa buntag o tulog pod kakapsos sa gabi.
6: Simana lang nawala dyan ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
2: Epektibo jud kayo ang DTX500.
3: DTX500! Mabalik sa mga butika. DTX500!
7: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX500! Mabalik sa mga butika. DTX500 Health Alert with Dr. Ramil

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
2: ng may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibublad sugar. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa Goku. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong na butika sa iyong lugar.
2: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina, gaya na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
1: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, boss, Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapatas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
3: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kusab si Dr. Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
4: At isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy moabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
5: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga moay tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
4: Oh.
5: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
4: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
5: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
4: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
5: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kaayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
4: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Paikayo no. Nya dili na moayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
5: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
1: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
5: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naisiying Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
4: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
5: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
4: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
5: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP.
4: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
5: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins o mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Inuban nan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
4: Bitaw ano? Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abuso.
1: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas.
3: Usa sa nakatabang nako
7: ang D3 Bio
3: na wala nagyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
1: nga may D3.
7: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
1: nga may D3.
7: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakinibo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag, naghamis ka, nagputi, gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
0: Pamakas sa mga butika.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
2: Clinicas or Biotics. Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Na mungin nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
11: Asa magagikan, bay?
12: Gikan ko bukit, bay.
11: Uy, tingala po lapo kay mong sakyanan.
12: Bitaw, mabakaros, ganyan ko?
11: Oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
12: May dito?
11: Ayos kayo.
12: Sige, diyan na ka. Pakarwash ako.
11: Sige, sige.
13: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: Oras sa K5. Oras sa K5 News FM, alasiti otso.
15: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
16: I remember the days when you're here with me.
15: Mga karanasan at problemang puso. Pamilya, relasyon at iba pa. Ito na ang programa na pwede mong bahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

Mabugnawon nga kagabion. Huwag naman kayo mga kalalabs. Alright, so mabugnawon nga mga kagabion. Kanatong tanan, kumusta man mo dina? Ayaw magpadalaan ng bugnaw-bugnaw kayo na sa ulalag. Tapos ganyan yung mga kapartner diha ron. Ah, wala. Kuan da yun. Maghalog-halog kay para mawala ang kainit. Uy, maayong gabi ika na tong tanan ha. Bisaga mabugnaw ang panahon pero niya atakaron din ni gahatag sa inyo ha sa itong excitement nga mga programa na to din sa K5 News FM. Dabi na nga ito ang programang Love Notes nga gipanguluhan sa inyo hang Lady Anne nga Banhaan always sa kagabi on ang inyo DJ nga Banhaan. Oo. Sa kung saan nalang iyawit ba? Pero daghan dito kayong salamat, no? Kaya daghan kayong mga, daghan kayong mag-comment, daghan kayong mag-message, daghan kayo diha nga mood-drop sila mga greetings and shout-out sa tong live. Naka-live takon sa K5 San Carlos Digital 95.7 and again, I am your Lady Anne. So, hangtod ta. Imita ko, hangtod ta ugma. Hangtod ta alas 8:30 sa kagabion and the same time. Maayong gabi sa mga taga Valley Hermoso. Kumusta man mo din ha? Kumusta inyong kagabion? Ulan ba sa inyo ha? Kumusta mo din ni medyo gayon na mga alas sa size, kinsi, murag ning ano na, ning kusmod na ang kalibutan, ang sana langit. Na dayon ning ula medyo taligsik nga ulan, ulan gamay. Naning ana din tong babae nga kaya ako magipasakay si Kuya Jingjing og motor na lang kawa na lang nako gihatod dito sa balay kay lagi engon ko basig maabtan pa niya ko og dakong ulan kung ako pa siyang ihatod sa balay so ako na lang siya nga gipasakay no engon tong babae sa kuli ko lananas Quiapo ay iko bitaw ma'am no nanag si Quiapo ma'am kay tan-awang ato ang langit pero tiyan yung pagkangit-ngita ma'am wala pa gani ingon nga kuan di ba usually ko ingon aning orasa ma'am no hayag-hayag pag in town pero karon wa na perte naging pagkangit-ngita mga kalalabs uy ampay mo guys ha kay naabaya si si Bagyong Quiapo bisan tuod nga watay apil din he sa Negros pero ato gyapong pag magamping gihapon ta kay tungod nga lapit-lapit rabe na ay nya dayo no sao na lang ko magkasakita o di ba so dapat kita nga magamping nga nowadays kay ang sakit okay din nato say matag-an nga uy kita na di ihanggi. Ako ganya to wag yo ko magdahom nga akong mag kanang trangkaso gisun gaina na pong buntag pag mata na pud na ako mga alas 4 sa kadlawon mga kalalabs so nako katulog dayon kun ako katulog 4 alas 4 alas 5 alas 6 alas 7 alas 8 5 hours mga kalalabs nagsuffer jud ko sa ko ang acid reflux perting pagkasakita. Sa kung saan ako gliso-liso, may gani kay naan na ininit nga tubig. O, nakainom kong ininit, medyo nawala gyo siya dahil. So guys, mag-amping tanin yung mga kalalabs ha. Dilitang magpasagad nga ulan, mag-jacket ha. Bring your own panangga sa ulan, sa katugnaw, mag-jacket, mag-kalo, mag-dala og umbrella or payong. Huwag ang mga bata, kung pwede lang na ibilin sa balay, anyog dala-dala, akaluoy kayo na sila. Basiga, maabtan mo diha, huwag kakusog sa ulan niya. Dayon kusog ang hangin. So, mas may na nga alerto ta mga kalalabs. Alright, so maayong gabi sa mga naglantaw sa atong live. Hello ninyo guys, kumusta man mo din ha? Okay, so ako din inyo ha, nga bago diha nga reporter sa El Castigador. Yes, kasi Sir Bobby medyo ano na ang ato diha ron nga anchor, ang ato ang K5 Jezebel Barbicho. Sa itong programang El Castigador, alas 4:30 hangtod alas 5:30 sa kagabion or sa kahapunan, I mean. And naadiha ang mga reporter na to din sa K5 News FM, si ka-K5 John, ka-K5 Pamela Pirater, and ka-K5 Lady Anne. And ang giubanan sa itong anchor na si Misa or si ka-K5 Jezebel Barbicho. So naanami din ha, guys, katapok namitan nandiha sa El Castigador.
So Sir Bobby Valencia, pag-amping at the same time, get well soon. And paayo ka, Sir Bob. Okay? So, medyo ni pahuli-pahulian sa gamay si Sir Bobby. Ikan anar magin na itong lawas, kung ipahuway ginat na ito, kasi grabe na takaayo ka, prone sa trabaho, kagrabe na, ka-workaholic na yun na ito, okay? So, kinhang lang gina ito nga itong lawas ato apong ampingan, kay mauni ito ang... Ato ang nga kanang puhunan sa tuwang adlaw-adlaw na tuwang pangita o kwarta. Kanilinging alipin tayo ng salapi. Alipin tayo ng salapi. So mayong gabi ipon San Carlos, mayong gabi Calatrava, Don Salvador Benedicto, mayong gabi ipon mga taga-Giholngan, o speaking of Giholngan and Valle Hermoso, aduna kitay balita ron mga kalalabza nga, medyo dili maayo ang ato ang balita karon. Okay? Kay matod pa sa tong balita, sakyanan sa pag-ibig nga padung unta og Valle Hermoso na disgrasya sa may Giholngan usa ang patay tulo ang angol. So mo na itong balita ron, so watch out mo diha mga kalalabs, kay ako na ron nga ihatag ninyo ang full details sa ito ang balita. And the same time, usa ka probinsya sa na usa ka probinsya sa nasod signal number 1 na tungod sa bagyong Quiapo. So kinsa kaya ni nga mga probinsya nga gisakop na ni Quiapo karon? So ato ni ron nga basahon mga kalalabs. And the same time, wow, ang ginaabang-abangan sa tanan pirmi ang ato ang horoscope atong zodiac sign. O sa inyong mga zodiac sign din ha, kay para gini ninyo tananing ako ang ikadalit ninyo karon nga gabi. And gusto, eh guys, kabalo ba mo? Kani mga lalaki, gapahilom-hilom ra ni sila, no? Pero kabalo ba mo, guys, nga napod ba ni sila gusto ay? Nga kanabitong dili nila ipa-fail, pero kung ikaw na ang mag, ikaw na, kumbaga, imuhan na lang yun nga, ano ba nga, kanang, imuhan na lang yun nga kung si mga galingon nga, kanindiing mga boys, napod din ni sila gina, kanabitong mura ginalooking forward po dyan sa imuha. Kung usaon niyo mo po sila pagpakita sa inyo nga gugma sa ilaha, so napod ni sila di ay, okay? Abi na to kita lang nga mga girls, no, nga kanang gusto dyan ako nga i-flex ko niya sa social media, i-post ko niya, i-proud ko niya nga ako iyang girlfriend, ako iyang wife, o di ba? And then kanang makaingon po ka sa isimong kagalingon nga happy kayo ko kay ang ako ang partner o ang ako ang bana o ako ang boyfriend. Always gina niya, namindot kay ayang Facebook account kay kami yung duha ang naa sa profile. So maka-proud. Pero kabalo ba mo guys nga kanang mga boys naapo na sila ginapangayo nato nga dili pod nila kung dili nila pod pangayoon nato, okay? So kumbaga naa sila gusto nga pangayoon diri pod sa tuas nga mga girls o labi na sa may mga partner diha nga kanang kumbaga common sense na lang ikaw na lang ang magbuhat, so naapod ay na sila nga kanabitang makapahalipay nila kamalami malang may ingon ana, no? Ikaw na lang ba nga common sense na lang sa imuha nga para malipay ang imong boyfriend o imo ba siyang i-flex sa SOCMED or imo ba siyang ika-proud, i-post ba ni mo siya? Pero na mapuyuban nga maingon nga dili lang sa, na ko i-post ang ako ang nga uyab kay tungod ginatawag nga kanang naabi ko naabi ginabawal lang sa kay basig masakpan ni sa mama. Uy, by the way guys, ay mo kalimot ha. Oo, ay mo kalimot. This coming August 1, mag-uban-uban ta din ha sa my center mall tungod sa kaninga concert nga gibidahan sa tuang barkada ni Jules. Hay nako guys, makita na gyud nako in person si Juris Fernandez. Hi sa tong MYMP band. Oo. Tell me where it hurts now, baby. Di ba? So mogin akong ginahulat sa una pag yun na guys. Oo, kana silang mga kanang banda nga MYMP. Dugay na ka Make Your Mama Proud. O di ba? Sila ginako ang ginapaabot nga banda nga last month ay ano ha, ay sawit ha. Siguro mga first week sa month, ani nga July, ning ana gyud ko sa una in kusus. Katabi ta pag after sa to ang charter day, ning ana gyud baya ko ay unsaon na lang kahit no kumuan ni ang MYMP no halaka.
Siyang na lang ko pagkakita na ko sa post sa K5 News FM San Carlos nga naagiday ang MYMP. Makakita na yung kuni Inday Joris Fernandez, ako ang idol. Favorite kay ko nako na siya, guys. So that is why nga, mahala na magkinaunsa, basta kay Mulantaw yung ko. So, gidalit na or sponsor na sa to ang kabarkadahan or barkada ni Jules. Sir Jules, ladies ma, salamat kayo nga. Imong gidungog ako ang... Alright, so diri lang sakta, kaya inugbalik ni Lady Anne. Nataya pagabasahon nga mga balita and ang ato ang of course kato akong giingon gaina. Okay, hi to Miss Janine. Oh, naglantaw din si Miss Janine. Asa si Miss Janine? Di ay. And hi to June Herodias. Good evening, Dom. Hi, Sir John. Kumusta? And Mami Delina Yamazaki. Good evening, Ma'am Lady Anne. And to Rose Digamo Apolinar Iwayan. Hi, Dai. May gabiin mo din na Sir Anastasio Poras Digoma. Good evening, Ma'am. Yes, hello, Sir Anastasio. Diyan sa may Toboso, Plariding, Salamangka. And to Rose Digamo. Kidari Digamo. Si Sir Anastasio Diguma. Apolinar Iwayan. Good evening, Dai. May gabiin mo din sa may Hacienda Tranquilino. Day Rose. Okay, basig na mo yung mga ipang basig na mo diyan yung mga greetings and shout out. You can drop it sa to ang comment section. And hi to Sir Junimar Rodriguez and Ma'am Juliet Chu. Wow, thank you so much. And again, Mami Delina Yamazaki from Japan. May gabiin mo diha, Madam. Oo, kumusta imong adlaw? Alright, guys. So, I think mubalik lang ko. Kaya, pagbalik na to, mubirada tag mga balita. Huwag ang ato ang topic karon nga adlaw. Or karon nga gabi diha. So, happy kayo ko. Basta kay happy ra ko. Alright, from second hand, Serenade, here's a fall for you. Only here sa 95.7 K5 News FM.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas ko at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap,
2: mamakas sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix,
2: mamakas sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
7: Ka! I-shoot na ga!
9: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Back to the program, mga kalalabs. It's me again, your Lady Anne. So, hangtod ta. Alas 8:30 sa kagabion. And before tanong mo, ato sa unahan. And ako na sa ningi pang tamyamuning mga nasa itong live nga galantaw. Hello and good evening to Sir Virgo Johanna. Hello, good evening, madam. May gabi ini mo di Sir Virgo. Kumusta? And also to, hi to Dibel Anne. Manayon, may gabiin mo, Daday Belan. And also to Sir Johnny Mar. Oh, ako na itong gisending mo, Sir Johnny Mar, nga this coming August 1, ang concert sa MYMP diya sa Center Mall. So, I hope nga magsadya lang kung takarong pizza uno. O, di pa ka nabitong kanindot ba nga ka ng naatay mga ingunana. Okay, so courtesy of ano ni Barkada ni Jules. Okay, so si Sir Jules gida, dako kahit ang mapasalamat ani niya kay pirmi gita niya ginatagaan o kanang kalipay ang mga, ang iyahang mga kabanwa din sa San Carlos. So, pinaagi sa ingunani ba mura kalami sa to ang pirmi nga malipayon pirmi ang mga tao sa San Carlos. Okay? So, MYMP, imagine na si Juris Fernandez. Bot na lang, magunsa kaya ko ani. We would like to say hi and good evening also sa to ang mga KSS, ang ato ang K5 Solid Supporters. Uy, guys, naatay good news mga kalalabs, okay? So, madayon na jud puhon ang pag-abot or pag-meet up na to sa to ang CEO sa K5 News FM, ang tag-iya mismo sa K5 News FM, ang ato ang pinaka-very generous and ang ato ang big boss na to, Doc Ramil Itang Oy, or si Doc Ramil Oy mo anhi sa San Carlos para makipagkita natong tanan. Wow, ingon anak kamaayo si Doc Ramil. Unya dayon, naa siya dala nga good news natong tanan. So sa mga ning appeal, no, sa mga ning appeal sa to ang KSS, labi na to ang mga leaders na to sa nagkalain-lain nga mga chapter. So this is our ano na, this is our time or this is our kanabitang chance, okay? Nga mahalubilo na to ang CEO sa K5 News FM. Dili lang kay K5 News FM San Carlos, kundili CEO sa kinatibukan nga K5 News FM. So, makita na naninyo onya puhon si Doc Ramil. So, excited na ba ang tanan? Ako always ako excited. Sana si Doki. And, syempre, kanabitang despite sa iyahang hectic and tight schedule permi, okay? So, ginatagaan ginyag panahon ang San Carlos para lang yun nga ma-meet up na niya tanan, okay? So, may gabi isa to mga KSS at to mga K5 na solid supporters na to din ha. So, gamay na lang kaayong kimbot mga kalalabs. Ato na puhon nga mauba ng ato ang CEO sa K5 News FM. You're always welcome, Sir Junimar Rodriguez. Ayong gabi, ma'am. To Alex Aguda. Hello, hello to Sir Alex Aguda. Mato ni Sir Alex. Good evening. Ayong gabi ni mo, Diaday. Request lang ko o gintong araw. Dili sa duli. Sige, gintong araw, sir, no? Sige, sige. Try na ko ulang ma-play ang imong gintong araw, sir, ha? With sa... Sir Alex, Sir Alex Aguda. So, hello mga taga Barangay Dulis, Calatrava. May gabi ninyong tanan din na. Amping mo guys, kinagam mo sa mga bukirang dapit. Ay. And also to Rainy Canoy. May gabi EK5. There is Don Salvador Benedicto Negros Occidental Barangay. Bagong silang, puro kamote. Wow! Siguro daghan ila kamote diha ay no? Kaysa ila palang lugar... puro kamuti na. So may gabi ninyo diha sa may Barangay Silang puro kamuti sa may Don Salvador Benedicto. Ang ping mo kanunay mga kalalabs na to din ha. Okay, so the time now is 8:52 na and I think kamubasa sa taga balita. And I hi to Jerome and Charissa Espanya diha sa may Medina and to Tita Fee Bargamento. Salamat kay Tita Fee sa pag comment diha and pag share sa to ang live. So salamat kaayo sa ato ang mga key 5 love notes ng mga kalalabs. Daghan kayong salamat. And matod pa sa ito ang balita. Wait, so magay sa kay gusto na ko nga makita dahil ng itong balita para ato din mahatag diha ninyo. Okay. So matod pa din sa itong balita nga sakyanan sa pag-ibig nga padungon ta og Valley Hermoso na disgrasya sa gihulngan usa patay tulo ang angol. Patay ang assistant manager sa Pag-ibig Cebu. Uy, hala. Sa Pag-ibig Cebu branch, dihang nadisgrasya ang ilang sakyanan sa Sityo Palau, Barangay Malusay, Gihulngan City, Negros Oriental, alas 11:25 sa Udto, Hulyo 23. So, karon rin nga adlaw. Ang Hyundai van nga gisakyan sa mga empleyado sa Pag-ibig nawad-an og preno sa kurbadahong dalan ug mibangga sa mga kahoy. Mga sakay sa maong sakyanan mao sila si Jesus Dominador Luardo, 59 anyos nga taga Talisay, Cebu City, mao ang designated driver sa Pag-ibig Ayala branch Cebu. Philip Simon Moises Vasquez, 40 years old, assistant department manager Cebu Pag-ibig na taga Talisay, Cebu City. Christian Katan Balasabas, 32 anyos, cell customer support assistant Dumaguete branch nga taga Batingil, Dumaguete City, o Justin Ann Larazabal Mendoza, 28 anyos nga taga Cebu City. Nasayran nga gikan sa Gihulngan Heights ang maong sakyanan paingon unta sa sentro sa syudad pag-abot nila sa kurbadang bahin sa dalan nawad-an og preno ang sakyanan. Gialerto sa driver ang iyang mga pasahero din usa ka sakay niini ang gisulayan sa pag-ambak ang sakyanan apan nawad-an na og control ang driver sa gimaniho hinungdan nga mibangga sila sa punuan sa lobby og mga kahoy sa Jimelina. Dali nilang girespondihan sa lokal nga CDRRMO o BFP o gidala sa ospital apan gideklarang patay si Mr. Vasquez sa doktor. Nasuta nga padungunta sa lungsod sa Valle Hermoso ang mga sakay alang sa orientation sa 4PH program. So, sige na tumatagan mga kalalabs, no? Nga... ang ato ading ang atong kinabuhi ba kita maira kitang nagbiyahe maayo ra kaayo tang nagsubay sa dalan pero wata kabalo nga ana di ang adlawa or anang orasa na ay makuhaan og usa ka kinabuhi. So condolence na lang sa family and rest in peace na lang ni mo sir. Hi to Kwang Kinky, pa shout out Madam Sure, ikaw pa kurog ba ko ni mo yun. And of course, dali po ta sa isa na to kabalita mga kalalabs, no? Nga matod pa. Again, haig mo kalimot guys sa MYMP August 1 din sa San Carlos City. Nakasinati taron og medyong pagalom, pagitngit sa to ang palibot og aduna tay mga rain shower nga unsahay muulan unsahay dili. So ang natong balita kay matud pa sa atong balita nga posted ron sa to ang page, 11 ka probinsya sa nasod signal number 1 na tungod sa bagyong Quiapo. So si bagyong Quiapo ang naa sa Aquandron, nga angalan day, I mean sa Baguio. So, gipailawom na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang 11 ka probinsya sa nasod tungod ni Bagyong Quiapo. Niini lang Webes sa Buntag. Kinigikalang Kuban sa Batanes, Cagayan including Babuyan Island, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Central and Eastern portion of Mountain Province, Eastern portion of Ifugao, Ilocos Norte, Northern portion of Ilocos Sur, and Northern portion of Aurora. Samtang gilauman nga mukusog si Quiapo ug mahimong usa ka tropical storm karong Biyernes, Hulyo 24, ug sa dili pa kini duol kaayo sa amihan ng sidlakan sa mainland Cagayan sa buntag o hapon. Pagkahuman niini gilauman nga moagi kini maglandfall sa Babuyan Island sa ulahing bahin sa hapon o gabi. Matod sa pag-asa, ang wind signal number 2, ang posibleng pinakataas nga pasidaan nga ipasaka samtang nagsubay si Quiapo. Wala usab gilauman sa Weather Bureau nga dili mukusog si Quiapo ngadto sa usa ka severe tropical storm sa dili pa kini moagi sa tumoy sa amihang Luzon. Gidugang paniini nga dako gihapon ang posibilidad nga maglandfall kini sa mismong mainland Cagayan. Ang bagyong Quiapo mahimong mugawa sa Philippine Area of Responsibility or PAR karong Sabado sa buntag uod to Hulyo 25. Sa kasamtangan, nasigpatan ang sentro sa bagyo sa gilay-on nga 950 kilometro sidlak sa Central Luzon ug nagdala sa hangin nga 45 kilometro matag oras or kilometer per hour ug mga paghuros nga moabot sa 55 kilometer per hour samtang kini nagpadulong sa kasadpang amihan kasadpan sa gikusgon nga 20 kilometer per hour. Padayon karon nga gibantayan ang maong bagyo sa amihan ang gipalig-on nga habagat o southwest ng monsoon magpadayon usab sa pagdala sa mga pag-ulan o kusog nga hangin sa kasagpang bahin sa Luzon, Visayas o sa tibuok Mindanao. So mauna si Bagyong Quiapo. Sa tuod nga maulan niya ito na sinati ron din himidyo tugnaw-tugnaw, bugnaw-bugnaw, ulan-ulan, taliksik. Pero di gyapon tama kumpiyan sa mga kalalapsa. So mauna nga mag-amping tanin niya guys. Alright, the time now is alas otso na hapit. Okay, dos minutos na lang mag-alas otso. Ay magkalimot kayo sa magdala og mga kapote, payong, mag-jacket, every time nga mugawas. Okay, kinala ni Panangga para maiwas ta sa ginaingon nga sakit. Kay kabalo mo bungay sa panahon karon. Grabe na jud kayo ang ato ang lawas, labi na kulang ta sa immune system. Og dili na kaya sa atong immune system makamugna gid check sakit ka nato mga kalalabs. Ni adayon mosulod ang ginaingon nga ubo, sipon. Sa ato ang lawas kay tungod ang ato ang lawas dili kaya. Okay, so makapakuan po niyo sa mga dunay stroke or makapakuan sa maka paminos sa to ang blood pressure diha. Mupalig-on po ni guys sa tissue sa tong kalawasan ug immune system ang ato ang Mighty C alkaline based na vitamin C. Sa mga adunay samad-samad din ha, nga dugay nang naayo o ga problema mo, unsaon ang inyong samad dira para maayo mga kalalams. So kinahanglan nimo ha ginang imnan og Mighty C, the alkaline base na vitamin C. So sa mga naminaw diha ron, kasi natin murug ubo og sipon, palit lang og Mighty C. Kay ako kadi katabang ninyo mga kalalams. So, labi na kami kay mura gini among ginainom ang Mighty C. So, wala lang guro ang Mighty C, lubog-lubog pa meron anig ba ni. So mo na guys nga sa panahon karon no dili kita magkumpiyansa. Bisan gamay nga taligsik kay nganuman kanang mas may pang magbundak ang ulan kaysa gamay nga taligsik kanang taligsik mo mangon yung makahagit nga mo ang makasakit ta. O dyan na dyan mga mugawas ang labad sa ulo, kapoy ang lawas, mawa na, dayon sipon ubo, adya na din magsugod. Okay, so ay kalimot guys ha, mag-mighty C, alkaline na vitamin C. Alright, so sa akong giingon gaina nga, kapalubang mo guys nga, ang kaning mga boys na po di sila ay, kumbaga dili sila showy sa mga girls nga, uy, ikuan ko, i-flex ko, uy, kuan na ko, and something, ana, di pas na itong mga babae, ma-demand kayong uban. No, di ko i-flex akong boyfriend, gano'n kaya ni siya. Sa'yo, problema ani niya. Bisag kanus, awag yun ko niya, gipos, ipos, pagkooy. O, di ba? Managi ibang mga babae, uban ha, dili tanan. Okay, so katol akong kamot na aguro tayo money ani nga mo abot ay. Alright guys, so sagi ingon nga adunay gusto ba ninyo mabawaan yung mga gusto sa mga boys? Pero wala nila ginapangayo nato nga mga girls or sa mga partners nila. O sa ilang mga partners nga, oy, maod gini akong mong buhaton na ako, ha, ana. Wala. Kumbaga, si, hilom rani silang kapadayag sa ilang feelings diya sa imo, ha. Pero sila po, naapod na sila, gusto nga, himuon po sa usa ka babae para nila, nga dilit po nila ipugos or kanabitang dilit po nila nga ginapangayo ba. Okay, kabalo, gusto na mo mabawaan? May mga butang manggod mga kalalabs, labi ng mga kababayan nato noong may mga partner diha nga kanang gusto sa mga kalalakihan pero wala na nila ginapangayo. Like kana bitong gusto ni kanang halugo ni mo na sila. Okay, halugo ni mo imong partner kanang ma-feel nila bang secure sila kung naani mo. Okay? Kanang secure sila bang kanang makaingon sila nga yay. Happy na ko kay bisan man lang sa paghalug, sa pagyakap, ma-feel na ko nga sincere ang akong partner. So, sa ingon anak palang daan, ma-feel po na nila nga sila ra. O baga sila ra po ang sila ra ang imuhang gihigugma or siya ra imong gihigugma. Sa ingon anak bitaw, ingon anak, dili to sila makaingon nga, uy, daksa ko ha, kay gusto na ko makabalo kung unsa ko ni mo ka-love. No. So, kumbaga, ikaw na lang partner ka, ikaw na lang ang kanabitang maningkamot. Okay? So, sa usap, sa, unsay namagod unsahay ka ng a simple nga ka ng gesture, simple nga ka ng hug, nga ma-feel sa imuhang nga partner nga sila, makaingon sila nga ayay. Ako ragidi ay ang gihigugma niya akong partner kay ma-feel na ko sa iyang mga gakus. O, di ba? Nagingon gaksa ko, B. O, di ba? So, mauna siya mga kalalabs. Okay? Kaya, kana pong may time nga abi kapoy kay mong partner niya, imuha siyang duulon. Niya, say, duulon niyo siya, istorya ka niya, dayon mo, sabay mo glingkod. Dahil imuhang hikapon ng iyang ulo. Imong muna magbagbata ba? Yan, musta naman ka? O, di ba? Ganang, kumbaga, ginapakalma ni mo ang iyang kalibutan. Nakanap lang, labi nagikan sa trabaho, kapoy. So, simple ang mga ingon na malipay na sila. Kumbaga, makaingon na sa kagalingon nga, ayay. Naagida ay siya ay kuana ko paghigugma. O, di ba? Makita mo ng mga sign language. O, di ba? Sign language. Sign language ba ng mga tawag, anak? And at the same time, kanang sahay, may time nga, di ba, magparay-paray po ba yan na atong partner na to, maghigda-higda sa atong paa. Papasag daira na sila nga, makatulog na sila. Kanang, kanabitong, kumbaga, ang ilang feelings, ana ba nga murag, diri ko komportable o diri ko matulog. Matulog sa imong paa, okay? Musandig sa imong kilid, makapiyong. So, diya palang daan, dako na kayo na ang impact nga ma-feel niya. Although, wala niya gipangayo, pero gipa-feel ni mo sa iya ha, kung unsa po siya ka-importante sa imo ha. Kana po unsahay nga, i-message ni mo siya na, miss na kita. Ganyan mga ingon ana, di ba? Simple. Miss na kita, bisag kanus ara mo, nagbulag anang orasa. Nagbulag ramog mga dua ka oras. Then nagchat dayon kaniya. Hello babe, kumusta naman kaya? Na-miss na kita, o di ba? Di kay murag, murarag wala. Nyag na, ah, okay. O wala, okay ra po. Simple na ana ba? Miss na kita, mga words nga, kapitag ikapandor sa iyang kasing-kasing. I love you. I miss you. I care for you. Sa po nang mga you. So, mauna nga, kanabitong dako kay nag-impact sa ilaha kay sa imuhang nahuna-hunaan. And, sahay, may mga time nga gunita nimo ang iyang nawong, imong halik, hagkan, halukan ni mo ang iyang nawong na with love, okay? With love, cuddle, and then, kanang, ito nga murag, wala gidalian, ana ba? Okay, although, ingon ana, nga, wala mo na nila ginapangayo sa imuha, pero ma-feel na nila. Nga, sa imuha palang daan, sapat na ka sa iya. Diba? mga simple nga mga language or sign language na mapakita ni mo. Si SM. Hi, SM Steph. May gabi mo din, SM Steph. Sa kanila on, Uncle Joe. And the house. Nikaw, Miss SM eh. And of course, mga kalalabs, labi na kanabitang naa siya'y siguridad or kumpiyansa siyang kaugalingon. Sultihan ni mo siya nga kanang I am so proud of you. Labi na siya'y makuha nga mga achievements sa iyang ginatrabahuan or naa ba siya'y nahimo. Okay, so imo siya nga i-flex sa imuha nga Facebook. Ingnon ni mo siya nga I am so proud of you. And the same time, ipinagmamalaki kita. Ikaw lang ang lalaki ko. Paisa ba? Mamuni diri. Wala na ba mga post nga or my day or status or i-flex ni mo ang iyang picture or kamong duha or i-flex ni mo iyang name. Dako na kayo nagkuhan sa iyang part ba? Kung baga makaingon na gid siya nga kanang kung baga dili makaingon siya nga di nagiday ko alkansi sa kung gugma aning bayhana kay ako mismo bisag wa na ko gipangayo ginabuhat niya ang akong gusto. Ah, kalami malang inana no, kalami malang inana nung partner di kay mag-away pa ipaagi pagluod-luod niya luod-luod pa tuluod kitag na ipaagi pagluod-luod ano, tingala na lang ang partner nga sa mga kung sa mga diha gamudok-mudok man imong naw ga ina ramang tangga kuyog niya maka wa man ka sa mood kay ngano nga ding wala sa mood kay nakita din niya dito sa iyang amiga nga giflex siya ang iyang amiga sa iyang bana. Yung mabalos po ko. Ay, po na ko siya i-flex, no? Balos-balos na this. Okay, so at the same time, like, anang mag-date mo. Anya, dayon, may time ang gina nga ang iyang ulo, iyang ibutang sa imong abaga. Pasagdai lang na siya kay nangita mo na siya ginatawag nga kanabitong kanang comfort ba? Kana bitong murag feel niya nga kung naa siya sa imuha ang pag-comfort niya nimo sa iyaha, murag 100% na siyang makaingon nga ikaw na gud ang babayi nga akong takas lang. Ikaw na gud ang babayi. Kay tungod sa ingon ana simple nga pagsandig sa ulo. Nya dayon with matching istoryahanay. O nya dayon gatubang musbulan nga toy mga kwaknit ng lupad. Ah, diba? And of course, tagaan po ni mo siyag emosyonal. Tagaan po ni mo siyag emosyonal nga kanabitong mainit nga pagdawat dyan sa imong kasing-kasing. Nga, nasa'y makakaan. Kaya kanimagod ang sa'yo mga boys. Dili mo ko na sila hilig. Dili sila show up. Dili na sila. Wala na sa ilang vocabulary yung kanang kwan. Laban gid no, laban. Paminaw gid na ako sa ako alang ning na-experience sa namo ko yung mga kaila, magbasa tag mga magbasa tag mga love story. Wajud ko kadungog nga ang lalaki mo ginakuan niya yung kagalingon sa iyang kuan ba siyang gusto niya bang oy mo gini mong buhaton ana. Kung baga kana sila wala to na nila ginapangayo, pero ko ikaw usa ka girlfriend or asawa unya dayon ipa-feel nimo sa ilang unsa sila ka importante diya sa imo ha, ma-feel na gani na nila nga ingon ana ka sa ila ha, kumbaga dako na ilang kuan nga kanang assurance ba nga ay siya na gyud di ba siya na gyud di ba Sir Jong siya na gyud ano Sir Jung, natulog na ron. At apil-apilon. Alright, so mo na siya guys ha. Naadyo'y mga butang or mga gusto ang mga lalaki pero wala na nila ginapangayo. Kay tungod, ikaw na lang mismo ang magpakita kung unsa pud nimo siya ka-love. Kung gilove ka sa usa ka lalaki, suklian nimo og mga simple nga mga ingon ana. Dako na kay nagkansaylahang makaingon sila nga gihigug maanay mong duha. So baka mga kamay malang ana nung nga kanang kamong duha mismo na amoy love sa usag-usa. Di kay ang usa ray ga love, ang usawa oy pakialam. Hi Ma'am Juliet Chu, good evening nimo diha. Kumusta mos? Lalaki ko na kung hagkan kay maulian. Sana maulian? Pero kung ang babae ko na maraghugaw, dili mahikap. Ikaw sir John Mimara.

back to the program. Okay, so hello, and hi sa mga naglanta dyan sa itong live. Oo, naka-live gyapon taron guys, ha? Okay, so don't forget to share. Salamat sa mga sharer na to karon. And hi to Ma'am Juliet Chu. Oh, touch moved yun. Palayo na lang daan ato. Dili mo lupa. Ikaw si Sir Johnny Mar, kung mag-away mang body, good, mahikap ang babae. Nga naman. Ano din mo ba, hikapan niyo? Hawa diya, sa mukha niyo mo. Hawa diya, naikan, teka. Mana, Sir Johnny Mar, mana. Imo ganing hikapan ng babae, basta gisapot niya. Wan, ka nang wala. Ingnon di ka sa babae, hawa diya, sa mukha niyo mo. Mahinaikan, teka. Kuyaw. Ako, comment si Ma'am Juliet, oh. Okay, unsa ma? Ah! Ano din, Ma'am Juliet? Unsa man? Dili kay sa comment section na gini. Ah, Ma'am Juliet, out, touch, move, Jude. Palayo na lang daan ato. Di mo lupad. Okay, so, wow, gini siya lagi. Touch, move.

ang lucky ma'am, hagka na maulian na, pero ang bay gani murag hugaw dili mayikap. Makisikisi na yun. Ito, Ma'am Janet, nakabugwas. Sa Ma'am Janet. Kamusta ka diya, ma'am? Ay, ambot. Ingin na, Ma'am Juliet. Unsa man. Okay. Mawaklihan, ma'am. Ingin na, Ma'am Juliet. Babae, gay. Dole, pabura bakas tuo. Alright, so makalingaw ay makalingaw. Sige, dirita sa to ang horoscope. Una na to atong horoscope, guys, kay guman ani.

0: Okay. So, darating horoscope, mga kalalabs. Okay. Hello, mga Aries. Okay. Aries na sugod, guys, ha? Aries ta. Matod pa nga, ang usa ka Aries, maayo ang adlaw. Wow, good mood! Good mood ang mga Aries para magsugod ug bagong plano sa gugma, ayo pagdali sa mga desisyon. Okay, kung ga-desisyon karon Aries nga na nanguyab ni mo, unya, atat na atat po ni mong sugton, ayaw lang sa, ha? Okay. Ayaw lang sa, paminawa o sa ang palibot. Paminawa o sa, kuana sa imuhang, imuhang brain mo, kuana, sunda. Ayaw lang sa ang puso. So, kumbaga, paniintiid o sa Aries, ha? Ayaw sa padayog, padalos-dalos sa desisyon, kasi magsisi ka sa huli. O, oh, diba? And Taurus, ang imong paningkamot, magsugod ug magkita ang resulta paglikay sa dili kinahanglan nga gasto. Okay, so kung nakaroon sa trabaho, unya may sweldo ka or may kwarta ka, biya kuan, kinahanglan na spend it up wisely ang imuhang sweldo. And the same time, ang matod pa din eh, sa imong pagpaningkamot, okay, makita ang resulta. Unsa kaya no nga, kumbaga, basiga, na kay ginaingon nga, ma-promote ka sa trabaho, Taurus. And Gemini, maayo ang komunikasyon karon, posibleng adunay maayong balita, gikan sa usa ka higala o pamilya. Basignay, kaya gina-after ron nga usa ka good news nga muabot, murag mauna ni. Okay? Kung na kay ginapaabot nga news sa Gemini. Cancer, hatagi og panahon ang imong kaugalingon ug ang imong mga hinigugma. Ang kalinaw sa panimalay importante. So, sa ato aron nga si Cancer, okay, kung busy kay karon sa imong kaugalingon, busy ka sa trabaho, okay, bisan man lang ta ni once for an in a while, tagaan ni mo og time ang imuhang kaugalingon, labi ng imuhang nga pamilya, okay? Kay basi unyaga, makuha na ka sa trabaho niya, malimta na lang ni mo pila ka adlaw nga, uy, yung sa naman ko ani puro na lang ko trabaho, so kinanglan ako tagaan og time ang akong kaugalingon and the same time ang imuha nga pamilya. Okay, and Leo, ako ana ni musidlak, unsa musidlak ang akong mata, unsa man musidlak ang imong pagsalig sa kaugalingon. Wow, murag maugid ni ba. Gamita kini sa husto og likayi ang pagpasagad sa pagbati sa uban. Ano man, may unsa ni pagbati sa uban. Kayawan. Kung ingon tang arita sa pagsalig sa kaugalingon, siguro sakto gid ni kay ngano man. Nataron sa El Castigador, usata sa reporter na to diaron nga. Usata sa reporter ni Ma'am Nika K5 Jezebel. Okay, gitagaan tag higayon nga ma-boost ang ato ang kaulaw nga kabalon na ta mag-report. So nahinay lang good, okay? So salamat ta, magpasalamat kog dako ni SM Brian Morden sa higayon, SM nga imong gihatag kanako nga bisan sa tuod nga ingon ani, pero dako na kay nag-impact nako, SM nga at least ma-share pud nako akong talento sa pag-news nga live. Oo, live, okay? So hinaot pa nga hangtod-hangtod na ni pohon nga mas mo ano mo lambo pagyud ang K5 News FM. Mara gyud nato ang pangayoon. And the Virgo, maayong adlaw sa pag-organisa o pagtuman sa mga responsibilidad. Ayaw kalimot sa pagpahulay. Oy, sige. Kinanglan yun no nga atong lawas, atong ampingan, mga kalalabs. Okay, dili lang puro trabaho. Tagaan na tog tayo mga tong kaugalingon, ipahuway, okay? Kay kanila bang mga magagapan trabaho, no? 24 hours? Or pila ka oras nga tinrabaho ay 8 hours? Lawas rin puhunan, so kinahanglan yun na ito nga, ipahuway na ito itong lawas pansamantala para at least man lang Oo, dili ta dili ta matamaan kay basig magsakit ta. Libra, posibleng adunay bag-ong oportunidad, humahuna-huna ang pag-ayo, ang tanang desisyon sa gugma o kwarta. Kasi na kay last will o antistamin din. Kinanglan, kuad ka ng decision ni mo wisely yung pag-desisyon diha. Scorpio, salig ang imong abilidad, apan ayaw pagdalag sa kasuko. Ang pasensya, makatabang ka ni mo. Yes. Kanabat ganing usahay ka na taas na kay imuhang kalagot ba, pero matigbabag yapon ang imuhang kanabitang ang imuha bitaw nga pag kuan sa imong kaugalingon, pasensya. Okay, kung mainat pa lang lagi ang pasensya, inaton pa ginang pasensya. Sagittarius, maayo ang adlaw sa pagkat-on o pagplano sa umaabot. Posibleng adunay makapahimuot nga sorpresa. Oh, sige, surprise ani. Capricorn, ang imong kakugi, mahimong magdala og maayong resulta. Ayaw kalimot sa pag-atiman sa imong panglawas. O, oh, makipariya ka sila sa kuan. Sa Virgo, okay? So, need rest, good sa basta. Naka sa ginaingon nga, workaholic ka, ayaw ka, okay? Ayaw patama sa trabaho, okay? Aquarius, mahimong adunay bagong idea o inspiration. Wow, inspired ang Aquarius. Paminawa usab ang tambag sa mga tao nga imong gisaligan. Pisces, ang gugma o pagpanyaghagala ay mahimong maghatag o kalipay padayon sa positibong panghuna-huna. So, mauni ato ang Pisces. Sinumdumi, mga kalalas ng horoscope alang sa kalingawan ragid na o kinatibok ang giya lamang. So, mauna ay nagseryoso ha, guys. Okay? Kung ikaw natungnan, ani, unya, paminaw ni mong ikaw natungnan, ikaw ang nasa maong horoscope. Wow, congrats. Okay? Tara, naanala ka simple. O kung na ay ginapadayag dira nga mag-amping, oh, di po na to i-risgo atong kaugalingon kung na ay mga unsa, di ba? So, dapat ya po na to ampingan atong kaugalingon. Alright, so derita sa ato ang Alright, so good evening to Ma'am Medelina Yamasaki. Ma'am Medelina, taas ako ni Ma'am Medelina. Oh. Many men want a woman who is kind and respectful. Usa, honest and trustworthy. Supportive. Mogi na, ma'am. Mogi na, no? Ang ginakuan sa mga lalaking na makakita sila, girlfriend na supportive. Usa, gina, ma'am. And loyal and faithful. Kaning loyal and faithful, ma'am. Murag pila na lang guro ni Kabuok ron, no? Leon communicates well, shared thoughts and feelings openly, emotionally mature, and confident in herself, and shares similar values, affectionate and appreciative, okay. Small acts of love and gratitude mean a lot, bitaw. Simple ka yung lambing-lambing, okay. So, that's a small acts of love and gratitude. So, muna nga, a lasting relationship is built not only on attraction, but on love, respect, trust, and shared commitment. Those qualities help both partners grow together over time. So, mauna mga kalalabs nga, dili na to yung say makuan nga, ato ang mga atong partner, atong baliwalaon pirmi ang ilang feelings. Diba? Paminaw na to guol sila, i-comfort na to sila. Paminaw na to nga ga-problemado sila o istoryaho na to sila. Kay basi pa lang di ay nga. Kaya na mag-uuban nga, nabi mga, murag paminaw ginako laban no, adi mo yung tanan no, mga secretive kining mga lalaki. Di sila gustog samo, kailangan na, kumakaya nila, kayano na nila. Ingon si Sir Johnny Mar Rodriguez, mawaklihan ma'am. Aw, touch move gyud, palayo na lang daan ato, dili mo lupad. Unsa kay mo lupad? Unsa mo lupad, Ma'am Juliet? Okay guys, so alas 8:30 na and thank you so much. O, nagiko igong oras na wala na to ang atuunta nga isgutan si Monjay o si Jijima. Sige na lang. Sunday na lang siguro. Alright, so mga kalalams, thank you so much for staying with me. 1.5 hours sa itong programang Love Notes. And sa Sunday, naputapuhon, nagdungog-dungog. And napatay El Castigador o napatay balita sa bundag. Maguban-uban gihapon ta diha, guys. Alright, so, maglami naman lang, magyaw-yaw din, hindi na pauli. Kita, guys. Ay, so, bye-bye. And thank you sa kong kuyog din, Miss Shanine. Miss Shanine Hilapon. Akong tech, as always and always. Oo. And the same time, amo ang sangana na lang sa among station manager, Sir Brian Morden. Tadya ko SM gayin na. Asa man ka, sir, nakastay. Ato, unti ka, sir. Ato, kunin magbakulod. And sangala na lang po sa among CEO, Dr. Ramil Itang. Oy, daghan salamat and good night. Ang big mo kanunay, mga kalalabs, mamuha. K5 News
1: FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: nay kabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul.
0: DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha,
3: pag-ayo sa bugas-bugas,
0: ug katul-katul.
3: DTX 500,
4: mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo kini ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan nakaay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500.
12: Mopali sa mga butika. Inawat nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
13: Hisgutan nato Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
12: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
13: Muna.
12: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud, sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
13: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
12: Na.
13: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jod ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
12: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
13: Correct.
12: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
13: Humaw pa na pagkaibawo.
0: DTX 500.
14: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
15: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
14: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
15: duha sa gabi.
14: 2 weeks pa lang
15: may alibyo na.
14: Pag 1 month ka pa,
15: naayo na ako.
0: DTX 500.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Makaguol jud kaayo. paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan mo nga ulahin na ang tanan.
12: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o may TC matag-adlaw, dili dyan ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo dyan kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 o sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang ang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni may TC? Paliguno ni may TC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
13: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
12: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug may TC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
13: Bintaha
12: ang DTX 500 o ang may TC. Imagine, sa matag adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o may TC, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
13: Dili
12: mag-uba ang imong kidneys. Kung ilabias tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
13: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
12: Iyay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og may TC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
13: Correct.
9: DTX 500.
16: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Susulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500.
17: Mapalis sa mga butika.
9: DTX 500.
18: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500.
17: Mapalis sa mga butika.
9: My TC, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ko si Mia, nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nag-take og My TC 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa My TC.
9: My TC, mapalis sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
20: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
9: DTX 500.
17: Mapalit sa mga butika.
13: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
12: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
13: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan o gitawag nga abdominal girth.
12: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon. Hilikayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals, nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana, Sir GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC, kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon. Pero kay di man ka mo inom DTX 500 og may TC, katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon, Sir GP.
13: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dok Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
12: Kung meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
13: correct,
12: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
13: Kana!
12: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
13: True.
12: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
13: Gusto.
12: Og ang may TC, Sir GP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
13: Kana moy kuyaw.
17: DTX 500.
1: Kuday si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500 kay ang akong ugangas kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka capsule buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo ang DTX 500.
17: DTX 500. Mali sa mga butika.
13: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX og magmaytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo Dok Ramil sa dakong buyon is type 2 diabetes.
12: Sukad nagsibya ako sa radyo Sir JP, no? Bisag unsa nang radyo nga akong giyon sana gisibyan.
13: Oh.
12: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
13: Nya,
12: muhulat pa ka ug mabankrap ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MITC. Kung mabankrupt ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas, especially kung parisan nimo o MITC, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress ug ang free radicals mao'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MITC.
17: DTX 500.
21: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
17: DTX 500. Mabali sa mga butika. MITC, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning MITC, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay MITC. Epektibo, jud ka.
17: MITC, mapalig sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
13: Gusto.
12: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
13: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
12: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
13: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
12: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
13: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
12: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
17: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
23: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
13: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot kunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung moinom kag ordinary plain D3 kumparar sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
13: Check si D3 Bio, ikis ordinary vitamin D3.
12: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
13: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
12: Maudyod na ay superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
13: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
12: Grabe sa.
13: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 na baingon ana.
12: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Nganong man nga patutuyon ni imong anak, aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
13: Wala. Wala.
12: May monolaurin ba ang imong plain D3?
13: Wala. Wala.
12: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP, nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
2: D3 Bio!
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
13: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to, sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
12: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir JP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
13: Wala.
12: Wala. Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa, ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
13: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuha o ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
12: Ang ketone, Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan. Mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
13: Gutom na.
12: Kinahangla na adyo kay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
13: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
12: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio, mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
13: Very
12: question.
13: Efficient.
12: Ang imong D3, nabay ketones?
13: Wala.
12: Wala. D3 Bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa i-research ninyo, BCO og D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the Jud, Sir GP. Ingon ana, Jud, na ang kinabuhi.
2: D3 Bio!
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Pagay si Shella Grace Mendoza. So, na-permi ko ga pang luya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
2: Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
13: Muna igiingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok.
12: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo, fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo, fresh.
13: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
12: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
13: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deofresh.
12: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
13: True.
12: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
13: Exercise sa kama ba, Doc?
12: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
13: Oh, stop.
12: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
13: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
12: Naji pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
13: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
12: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
13: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
12: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
13: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
12: Oo, nindot na.
13: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
12: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
13: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
12: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahuna.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
13: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
13: Good bacteria.
12: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio. Nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga anong mo inom ang kaaning D3 Bio? Para sa maayo nimong tiyan.
13: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
12: Napod na sa atong mga panit, Sir GP.
13: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Doc.
12: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
13: Correct.
12: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon. Unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
6: D3
8: D3 Bio.
10: Ako si Nita Gandalaw na ay Ednistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Kapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
13: Sa tua palang ba nanatay probiotics.
12: Correct. Mm.
13: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan, kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
12: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
13: Adili.
12: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
13: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
12: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
13: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
12: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
13: Wala jud.
12: Wala jud.
13: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
12: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
13: O kadagat, sunod-sunod diay nyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
12: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
13: Correct.
12: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
13: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
12: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
13: Gusto ko happy ka.
12: Naman joy mga ing-ana nga tao, Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Maunay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
13: Wala.
12: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
13: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
13: Ayaw og abusuhon.
8: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
14: K5 News FM.
15: Championing the lives of the Filipino.
8: D3 Bio.
25: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.

0: BTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o BTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o BTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. BTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug limpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergy. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Pamasahang ang butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mamakan sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Pamasahang ang butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamasahang sa mga
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakan sa mga butika.
15: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
16: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang vermitungod sa akon nga bato sa ureter. Pirmi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
15: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
17: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
19: Tinig ng Reformasyon.
18: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
19: Tinig ng Reformasyon.
18: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

mga kapamilya, mga suki sa atong ratuntunan tinig ng reformasyon, mga K5, kamutanan, kabay pa ang yara sa Gyapon sa ikayong lawas, kag pasalamatan taman ang aton makaako, nga permi naghatag sa aton sa tanan ng mga pagkamaayo nga iyang ginbubo sa aton na tanan, kag dayaw ta siya, pasalamatan kay sa sining atimpo makapadayon kita sa aton nga palatuntunan. Dalayon gid siya, kag tapos nga pasalamatan, amon nang hindi tapagkalipatan ang pagdayaw, mga pagpasalamat sa tanan nga iyang ginbubo sa aton nga proteksyon, tanan nga pinansyal, tanan nga physical, mental, spiritual, nga aton nga napahimuslan. Amo na nga, permi na tanan, ginabalik-balik, kay amungin lang na ang pinaka-importante sa tanan dari sa kalibutan, labi na sa aton nga tipo sa mong. Kabalo kita nga, asod-asod ang mga nagkatabo, baha dito, baha diri, asod-asod mga bagyo, nga makatilingala, nga bisan nga hinay lang ang ulan, pero nga ang aperti, grabe ang baha, amo na nga, mga paandam na tanan. So, labaw sa tanan, ang pulong sa Ginoo nga aton nabatian, makabulig tani sa aton pagalagad. Manang gina-invitar namon permi diri sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon nga inyong ginpamatian. So, samtang hindi kita magpadayon, hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyok anay kita. Dakilang Diyos, nasagitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay narito, dumunulog sa iyong banal, laluklukan, at dinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patawabay ng abahay. Maraming salamat po sa pagkataon ninyong pinagkulong sa amin. Kami po ay makapagpatuloy sa pag-aral sa iyong banal na pasalita at pagpalain mo ginagamit na Impilan K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man na ginagamit na si Yoro Camiloy na nakatulong sa lipunan. Tanawa ang pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na protection. Ganyan din lahat ng mga kawani ay aming makamtan. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang pagkasalaman sa inyo. At pagkalooban po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaban aming manawaan yung malalang salita upang sa ganun, kami ay maging totoo at tapat na lingkod ninyo. Ito ay aming hiniling sa pamagitan ng matamis ng pangalan ng Impinus Jesus. Amen. So, ipadayong tamaguturan, maguturan, makabiyanan. Ang aton gitugan, ari pa kita sa higadalan. Ang higadalan diri sa paanggid, mugalitong mga tao nga, hindi nila ginhatagan sang importansya. Nagapamati pero hindi nila nahangpan. Nga, basta wala ka interesado sa imong ginpamatian, daw wala lang na siya. Amo na nga budlay mahangpan. Pero kung interesado ka, siyempre tinguhaon magid siya nga mahangpan. Muna nga makuturan ang pamangkot. Nga, ayahan nga hindi kita interesado sa pulong sa Ginoo. Nakabalo naman kita nga ang resulta sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ang resulta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Manggahatag sa aton sang ihibalo, malangit nun, mangin alam kita sa aton kaluwasan kag makabaton kita sang kabuhi nga walay katapusan. Amo na importante siya. Muna pa rin kita diri, makuturan. Pero sa ginalarakway na diri, ang espirituhanon nga mga ikasarang tani na parlisar nga aman kay hindi man napabakod ang pulong sa Ginoo.

0: bayan.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: D3Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio.
5: Para sa manipyong ang dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa himsugatay.
6: DTX 500.
5: Sudo sa mga eksperto.
6: Ang DTX 500.
5: Ang adunay pinakataas ng antioxidant. Nga makaayo o mga limpyo sa tay.
6: DTX 500.
5: Napamatudana sa mga eksperto.
6: Testingin ninyo.
5: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia. O kapan pang makabalatian.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katulog-katulog sa panit?
7: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
8: Mag-Mighty C na.
7: Ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaga butika.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
4: Mamahal sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Kasakit ang tiyan?
14: Mads for Biotics!
13: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
14: Mads for Biotics!
13: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
14: Para healthy ang tiyan,
13: mag-Clinica for Biotics!
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipik
15: Extend Food Supplement for Men.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Tier 3 Bio. Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: Tier 3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Tier 3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
2: Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix,
1: mabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap,
1: mabaka sa mga butik.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men!
10: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: eksperto.
1: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mabalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gitsang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
1: DTX Beauty Cell.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Problema. Gid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot kunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung moinom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
1: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
0: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
1: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
0: Maudyod na ay superstar diha, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
1: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
0: Grabe sa.
1: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
0: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon nimo imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mo ay gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
1: Wala.
0: May monolaurin ba ang imong plain D3?
1: Wala.
0: D3 Bio ra ang naa. Pasabot, Sir JP, nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
2: D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, og naapay capric acid.
0: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir JP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
1: Wala.
0: Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung sa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
1: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo ng kuha o ni D3 Bio ang iyahang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa keto. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
0: Ang ketones, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. ayaw pasagdaya ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan. Mubiyahe ka. Kapi na sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
1: Gutom na.
0: Kinahangla na adyugay ditribayo. Aron ang ketones nga naa sa ditribayo, mao'y kaunon sa

0: mong utok.
1: Murag emergency source of energy, ano? Mm. It's the food for the brain, Doc.
0: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya maalanganin ka, kinahanglan na kay balon nga mga nuts. Mm. Pero karon kay nana may ditribayo. Magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mao jud na siya ay pinaka the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang pero less ang abog.
1: Very
0: question
1: efficient.
0: Ang imong D3 nabay ketones?
1: Wala.
0: D3 bio lang jud ang naay ketones. D3 bio lang ang kusgan. Klaro na kayo, bisan pa research niyo BCO og D3 sa imong lawas compared sa ordinary nga pre-D3, time to upgrade the Sir JP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
2: D3 bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 bio. Nawala na gyud akong mga ginapa.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
4: Pagay si Shella Grace Mendoza. So, na-permi ko ga pang luya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi-recommend niya sa kuwa ang Mighty C Vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
2: Mighty C. Kapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
5: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
5: Muna igiingon, Dok, nga dilit ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
5: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
5: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
5: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura rakag na ka-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Dok?
0: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
5: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
5: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naje panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
5: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
5: So, ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugard sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mao na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
5: pa. Of course. Pero, Dok, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
5: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya, sa mga tao po nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
5: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
5: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Dietary Bio.
6: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya Dietary Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
7: Mapalit sa mga butika.
2: Dietary Bio.
5: Mayong adlaw mga ka-Dietary Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong Dietary Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain Dietary. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni Dietary Bio sa mga mayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
5: Good bacteria.
0: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa Dietary Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning Dietary Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning Dietary Bio para sa maayo nimong tiyan?
5: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
0: Napod na sa atong mga panit, Sir GP.
5: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
0: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
5: Correct.
0: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og Dietary Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunlan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
2: Dietary Bio.
8: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang Dietary Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
7: Mapalit sa mga butika.
2: Dietary Bio.
5: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
0: Correct.
5: So sa imong pag-inom sa Dietary Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
0: Muna'y superstar nga naa sa Dietary Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain Dietary, Sir GP.
5: Dili.
0: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
5: Pagsulod sa Dietary Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
0: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
5: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
0: Unya, naana sa imong ginom nga plain Dietary?
5: Wala jud.
0: Wala jud.
5: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa Dietary Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
0: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
5: O kadagat, sunod-sunod di ay nyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa Dietary Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
0: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
5: Correct.
0: Muna nga importante nga mo inom yung gaog Dietary Bio, Sir GP.
5: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may Dietary Bio.
0: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
5: Gusto ko happy ka.
0: Naman joy mga ingana nga tao, Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolon ang stress. Maunay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plain Dietary?
5: Wala.
0: Tungod sa MCT nga naa sa Dietary Bio or ang medium chain triglyceride.
5: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB, pneumonia, o guban pang magabalatian. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: What's going on?

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Milita Gantalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaroso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
4: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
5: Yes, but ipasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
4: Husto.
5: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
4: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
5: Sa to pa Sir JP, kay 12 man si lauric acid mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo nay nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
4: Wow.
5: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
4: siya. Napudya siya antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa
7: D3 Bio.
6: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
4: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imong viral load of hepatitis.
5: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
4: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Muna'y atong protektahan. Dapat dili

0: Kilig?
1: Mag-Clinica Dairy Fresh
0: para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Clinica Dairy Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Dairy Fresh
1: para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
4: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
5: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
6: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend

0: kampyon na radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.

0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 5:06 na sa buntag.
2: Balita K5 sa umaga.

0: Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos City! Welcome na sa Abdri sa itong pagpalayag sa Tulabanon, Balitang K5 sa Umaga Adlaw Takaron nga Yerdes! Thanks God, it's Friday mga ka-K5! July 24, 2026! Kaba ninyo this morning inyohang gihapong friend. Pabos ngay galas kanginan ka K5 ninyo Jong, the new kid in town na Bersales. Bantahang to tatak na alas 5.50 kabuntagon mga ka K5 dres itong pagpalayar. Tapos tayo kabuntagon diha. Ako ipanginaot mga igala nga okay na kayo mo diha ha. Plastado na mo. Ready na mo mga ka K5 nga. Salang sa katapusang nga adlaw karong si Manaha mga ka K5. Sa nagkadaiyan nga mga hagit sa kinabuhi mga higala. Kung ipanghinaot nga karong mga orasa mga ka K5, kamo diha nagka-preparar na mo, nakaligo na, nakapanikay-sikay na, nakatakang na og kanon, ano ba, nagputos na og bawl. Ang mga importante mga dadunon, hinaot nga na soda sa sudanan mga ka K5. Ato mga kaigsunan diha nga, ready na mo padong sa uma ha. I-prepare na diha mga ka K5 ang bairan, ang tubig nga isod sa kinini ang galon nga lumuton. Ang extra nga sinina mga ka K5 ay para nga mo ipuli pag paninglintag singuton pag ayo kay di biya lalim ning kining magtrabaho kas baol jenir. Grabe singot kay na jenir. Ay nagkalimti ha, ang likinan, ang malam-an. Ano i-secure kay sumpay na si kinabuhi mga ka K5. Natay. Oy, i-secure in tawada kay sus pastilan na pila ka kilometro ra bang lakaton ra ba padong sa baol unya pagkaman malimtan pa jud kapoy na kay ibalik sa agi. Kay nalimtan ang sumpay sa kinabuhi mga ka K5. Or man ang kalipay sa to ang mga kaigsunan nga naa sa kabukiran mga ingala. Oh, ikuan gyud iloklok sa bulsa mga ka K5. Anak man na siya. Alas 5:09 mga ka K5 sa kabuntagon diri sa to ang Tulabanon live dayta makit-an diha ato ang programa day ha diri sa K5 San Carlos Digital 95.7. The same time, padugog ta karang mga orasan diha sa my Fabulous Tomoso Click FM Radio. May buntag, may adlong Biyernes kinatong tanan mga ka K5 aron ta sa to ang mga top stories of the day karong buntaga dita maglangan mga ka K5. Siyempre sa nakaandan ato aning i-check mga igala ang pinaka latest gapon nga nakaw sa panahon ay ani manggod mga ka K5 nga season or aning mga binuan mga igala mo namang gid ni ang murag ato ang maeksperyensyahan dunay na tay masinati mga ka K5 nga mga bagyo. At the same time sa uban pa nga mga top stories of the day dato karong nga buntaga mga ka K5 gato ang nga hisgutan. Dulaan 2,000 ka mga residente sa Barangay 1 hangtod Barangay 6 ning atong Dakbayan. Nagkadawat mga ka K5 og tag na pulo ka kilong bugas gikan sa DA in IR. Wow. Oh. Kana ni Jeniroy. Samtang sa Picas Bite. Kay manok pang sabong mga igala o mahalon tingay ni gikawat ba ka K5 hoy. Sa may nagkawat ini in town oy naunsa man in town ni. Pigado na gyud tingali kay panahon Jenir kay ultimo manok Jenir nga unsa ni nag nagpahimuyong ang manok Jenir Munjay. Wilbert. Astilang gidaginot pa, boy. Tingin na inyong mga binuhi niya. Kay madugay, basig dili na manok mo yung kawaton mga ka-K5. Basin o hasta piso mga gala, basin kawaton na madugay. budak ko manang piso mga ka K5. Lalo budak ko na siya, pwede gihapon nang mabalik niya. Anak manang luhiko ana o. Diba? Dayon pag piso papun kawaton mga ka K5, inig budak ko na, di na mailhan sa tag-iya, kinako naman. Pero og dako na imong kawaton mga ka K5, at dali kayo na ma-identify sa tag-iya, oy. Dali kayo nang mailhan, oy. Oh. Pero piso ang kawaton, kaya buhion o sa jenir ba? Di na kailan tag-iya jenir. Wa na magkakita pa sa ang kinini ang tag-iya gikan sa paggamay hangtod pagdako sa iyang piso. Ay, abot talaga. Sige, alas 5:11 na. O alas 5:12 na mga K-5. Dito maglagan. Paspasag yun sa oras. Ige, brown out rabatag ka diyot. Gagaw na to ni mga higala ni. Arita sa unang tudling sa itong balita. Karong buntaga. Unahon na to ni si Maring Jezebel Barbecho. Kini good news ni mga K-5. Good news na punta. Pero may lantang bad news. Pool na kayo, sige paminaw, bad news mga K-5, patay din to, kinawatay din he, nilubaay din to, kapuyaan ang mga balita. Ari na punta sa nindot nga balita mga K-5, kaya himakin mo na, tag na pulo ka kilo nga bugas ang nadawat, Jinil. Sa Dulan 2000 ka mga residente gikan sa Barangay 1 hangtod Barangay 6 ning atong dakbayan gikan daw ni sa DANIR. Ato paminawon ko ng detalye ni NB pinaagi ni ka K5 Jezebel Barbecho. K5 Jez, K5 News FM live report. Good morning.
1: Limo minus sa 1,864 ka mga residente gikan sa Barangay 1 hangtod 6 sa San Carlos City ang nakadawat og tagpulo ka kilo nga bugas matag usa sa formal nga paglusad sa rice subsidy program niadtong Hulyo 22 ka K5 Jong. Nagipaigay sa City Hall Annex Building aga maong programa gipunduhan pinaagi sa Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Unit for Fiscal Year 2026. Kini usa ka programa sa rason ng kagamhanan niya tumong sa paghatag og dinaliang ayuda sa pagkaon ngadto sa mga kwalipikadong beneficyaryo og pagpagaan sa kalisod sa mga pamilya ga ubos og kita taliwala sa nagkasaka nga presyo sa mga pagkaon kakipagjong. Aga pag-aparapod sa mga nahibiling mga barangay sa syudad magpadayon sa musunod niya mga adlaw hangtod sa Hulyo 31, 2026. Sumala pa kaga Joshua Salce, Marketing Specialist sa Department of Agriculture, Negros Island Region, gawa sa paghatag og ayuda ang maong inisyatiba. Nagmugna usab kini og malahutayog ang merkado alang sa malokal nga kahugpungan sa mga mag-uuma og mananagat. Sila manggod ang direktang nagsupply sa mga bugas alang sa programa. Di nakahatag kini kanila og dugang kita, nakapaligon sa ilang panginabuyan og nakasuporta sa paglambo sa sektor sa agrikultura og pangisda. Siguro sabi ni City Administrator Attorney Estefanio Libutan Jr. ng lokal nga kagamhanan na pabiling komentado sa pagpatuman og mga programa nga nagtubag sa paginahanglan sa komunidad, nagpaligon sa seguridad sa pagkaon og nagtabang sa mga pamilya nagkinahanglan. Nagpasalamat usab siya sa nasudnong kagamhanan sa padayong suporta niini aron masiguro nga ang importante nga tabang makaabot ngadto sa komunidad. Matud usab ni John Christopher Rigindin, ang City Local Government Operations Officer sa DILG San Carlos, nga maong programa na imong posible pinagi sa serye nga konsultasyon o teknikal nga koordinasyon tali sa mga nasyonal nga ahensya o sa lokal nga kagamhanan. Gidugang usab niya na swerte ang San Carlos City nga usa sa mga LGU nga napili nga mopatuman niini nga programa nga nagpakita sa padayong pasalig sa gobyerno sa pagpalig-on sa inisyatiba alang sa proteksyon sa katilingban. Samtang gipanguluhan ni City Mayor Rene Agustilo, Vice Mayor Christopher Paul Carmona o mga pangulo sa nakalaing departamento ang ceremonial nga pag-apod-apod sa bugas. Ang City Social Welfare and Development Office kung CSWDO nga gipamunuan sa officer in charge nga si Edina Dagundon mao nagpaigayon sa half-size nga distribusyon ngadto sa mga beneficyaryo uban sa presensya sa mga sa mga personnel sa City Agriculture Office Concao. Sa wala pang distribusyon, si Salsi o ang mga representante sa DANIR o ba ni Cao Local Rice sa focal person Bernie Briones, may bisita una. Alang sa usa ka courtesy call kang Mayor Rene Agustilo sa

0: taga national ba? Sus ambot na lang yon in town. Pagkapina na lang punta ni Sudan. Pula pun kao na ni puro rakan on jinir. Ay, why Sudan jinir? Pero bitaw, okay man yung inani nga programa ba? Pero dili man yung makatabang nga mukunhod ang palaliton in town. Ang precious palaliton in town. Ang gusto sa tanan kay nani mangung ayuda-ayuda jinir. Pilar man kung kabok ang mga makabinipisyo ay dili man kung tanan. Pero og implementar og kining magkamando engineer nga paus-usan ang presyo sa tanang produkto sa kinibang mga nangunang panginahanglan ng engineer. Tanan yung engineer, makabinipisyo yung biya anak engineer ay. Wagi kumod ning tao. Kini may wala yung mahuna-hunaan in tao na ning atong mahal nga pangulo in tao. Mga kakipa.
1: Grabe po!
0: Baliktad mga kakipaib, kay mura bag ang ipasabot nga gusto yun nga magkalisod-lisod yun ta para magsigitag tunganga dito sa ilaha mga kakipaib, mauna ang rason.
1: Ah, grabe po!
0: Dili ta kinini ang hatagan og mas kinini ang mag-an pagyod nga kahimtang kay para nga kunuhay na atay dako kayo nila ganito nga kabobot.
1: Oh!
0: Okay lang, congratulations sa nakadawat mga kakipay o tagnapulo kilong bugas. Ay, lungaga ninyo na ha. Oh, lungaga ninyo na mga kakipay kaya or bagi na yung purpose na maghihatag na siya para nga naamoy malungag dahin taon. O niya ato po gipanghinaot nga mga nakadawat yun ani katong yung mga deserve yun nga mahatagan mga kakipay. Kaya saan man eh. Bisa kapila na to iyaw-yaw din ni mga kakipay. Gamao ni ang main problem. Dara-dara-dara. Oh! Ano ako? Kaya gihimo lang tingali ni Pangulo mga kakipay ning matang sa action bitaw. I doubt ang simpatiya sa tao ma-transfer dito sa iya, Junir. Ah, dili man mamati, Junir. Dili yung taan niron mo kunhod ang iyang trust rating base daw sa mga survey. Noon, watakibaw kung sa po'y planos itong Pangulo mga kipay, pero sige lang. Yaman po na. Basig mo po niya ang pinaka-the best niya solusyon ngayang nahuna-hunaan. May buntag, Ma'am Feli Kabugnason. Si Ma'am Analin Masaba Gante. Good morning, Sir Jong. Sayo, jud ko mata para maminaw ni mo, Sir Jong. Shout out sa amigas o amigos dire sa Sitsulupaw. Naglanog-lanog imong tingog sa akong volume sa akong radyo na kusap. Para makadungog ang mga Tagalupaw. Good morning, everyone. Thank you, Lord. Oy, mga Tagalupaw, good morning! Lupaw Barangay Quezon ni no? Pabaya ko kanha diha baya ay. May buntag yung tanan diha. Salamat kay si Mohan diyang pagpakusog si mong radyo diha Mama Analin.
2: This song is from
0: Ashley de la Serna Carbanguel Estrada. Good morning Sir Jong. Naglantaw mi diri sa Sitio Turil Barangay Bandila. Kanunay jud ko naminaw ni mo Sir Jong. Salamat kay ni mo diha day Ashley ha. Okay, alas 5:21 na mga kakaipab. Arito sila yung report. Kini bad news ni para sa tagiyas manok. Malrabag ka yung tuktokon ron, Junior. Ang kilo tingay is tuktokon ron. Wala na ko kay Bao, Junior, o tagpila. Samot na ka na mga branded nga tuktokon. Mahal kayo na, Junior. Kana bang nakaputos yun o nindot kayo nga sudlanan, Junior? Oh, basta mahala na, Junior. Sa una, mga way back 2018 mandingali. Mudangat nagtag 200 ang putos anak Jinir. Bao lang ka karon. 200 kapin kana bang Enertone sa panang usa ka basta mga produkto sa Thunderbird mga kakaipan. Mahal kay na. Kay kuan man na kining concentrate. Sagol-sagol man na ay crack corn na ay sunflower na ay kinini ang green beans na ay basta daghang kinay siyang sagol na ay pellets na ay basta pagkadaghanag yun na siya oh.

0: pan ni masaypan pa na ganin nga concrete. Bes nga concentrate nahimo nang concrete diyan. Mahal kay na paliton. Onya himan-himan mga K5. Asos dindot na kay buhi-buhi sa tagi. Agikawat Jenner ay. Gikawat oy. Kano pug kang gikawat man unsa man ning matangas manok ni buhi ni o patay? Basig ilihaw na pud ni mga K5. K5 Pam. Good morning K5 Pam.
1: Yes K5 Jong, may buntag na kuha sa CCTV footage ang pagpangawat sa usa ka manok pang sabong. Sulod kini sa usa ka subdivision sa Barangay Estefania, Dakbayan sa Bacolod. Makita sa CCTV na dunay tricycle nga mihunong sa kilid sa usa ka balay di inanaog ang usa ka lalaki. Dayon sa iyang pagnaog, midiretso rin kini sa kurong o gikuha ang manok inugtari.
0: Oy!
1: Sa bihang giaw-aw sa iro, midagan dayon ang suspect na bit-bit na ang manok. Samtang gipadagan usab dayon sa driver ang tricycle aron makapalayo ang mga kawatan.
0: No.
1: Sa pagkakaroon, padayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan aron mailhan o badakpan ang mga suspect nga responsable sa pagpangawat sa maong manok. So mao kini K5 Jong ang hatod-ato nga balita alang sa programang balita sa buntag. Kinala lang si K5 Pamela Perata para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Paldo Junior. Paldo ang kawatan. Ay, purbida. Alam mo ba, nakaingon tingayan ni Junior. Ah! Ngawat ganin ang naas katong dadan? Kita na ba kaga? Butan tira. Basig mo ni Luhiko sa uban Junior Baga. Ah! Ngawat gani nang naas gobyerno. Kami na bagha nga butan tira. Ayaw mo ana oy, naunsa man din taon mo oy. Ayabot na lang. Alas 5.25 na sa kabuntagon mga K5. Oy, ato mga higalaan. Okay, higalaan naman din. Higalaan, Andres Mercado Publico. May pagpaninda ninyong tanan niya. May pagkis-kis-kis-kis ninyo diha sa kinini ang press ka kayong isda nga bago pag yun ding nakuan engineer ang uban ba. Bago pa yung nahabwa gikan sa kadagatan. Nagkisi-kisi pa engineer. Maglamiya ron eh. Kung ano yun, namin kay higop ron o tinuwang sabaw engineer ba sa... kini bitaw nga isda nga kuan isda bitaw junior nga tulingan junior pa kubanting alin di aron junior pa pati nang sakuan nag pinili ay na junior inaanak gid ang eksena sa merkado publiko labi na sa isdaan kada gyud buntag junior Monjay murag eleksyon oh kada buntag junior murag eleksyon. Pinili ay man. Pili, pili, pili, pili. Di ba ang tawag sa eleksyon na ang laing termino kay pinili ay? Marang eleksyon ang merkado. Pili na asay dagko, asay preska, asay kinini ang dili lubog ug mata. Sige, sa mga namili niya ang karon, ang pagpamili, pili ninyo diha mga ka-K5. Unta, mapilian ninyo ang sakto ninyong pilionon, ha? Pili agyan pag ayaw kay medyo dulum-dulum para ba? Basig mailad mo diha. Mailad mo sa gidak-on. Oh, abin ninyong dako na kaayo, onya, sakto-sakto rin ni ay. Alas 5.26 na mga K-Pi, may buntag kang Israel Gale Barbona Taones. Good morning, Sir Jong. O si Anshana Barbon Taones. Good morning. Mamati sa tag mga pabalos, pikas lawak mga K-Pi, kay alas 5.27 na. Balag na taon-taon na, mamati sa tag mga pahibalos, ikan sa Klinika de Alternativo Medicina. Palayong standby!
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikha ay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
8: Extend Food Superman.
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabulig sa akong problema. Nga mo, huwag niyo salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman.
10: From man. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
13: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
12: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
13: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
12: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
13: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
12: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
14: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
15: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa yun. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
16: Hininga, uy.
0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
18: 33 minutos milabay sa takda alas 5 sa kabuntagon, mga K5, direta sa katapusang portion sa tuang pagpangalagad garong buntagan. Nalimtan man din akong weather update eh, General. Largo raman tagratsada sa mga balita, General Munje. Ay kabuang nakainom lang ganit tag lamian nga dito ex-coffee mix ang kape nga pampadetox mga higala, nakalimot naman hinuntaan hala. Sige mga K5, ato na lang ning ipalagas ha, kay si Bagyong Quiapo karon padayon gihapon gi-monitor sa pag-asa mga K5, base sa pinakawahi nga monitoring ni ini kagabi Webes mga K5, dani siya na sigpatan mga K5 sa gilay-on nga 535 kilometers east sa Tugigaraw City, Cagayan, o kon 550 kilometers east sa Apare, Cagayan na mga K5. O, kini si Bagyong Quiapo ni siya ha. Ano na ni gihapoy kakusgon na gidala mga K5 nga mudagat sa 55 kilometrahe per hora sa sentro o kapaghaguros nga 70 kilometrahe per hora mga K5. Naglihok din siya padong sa west northwestward sa gikusgon nga 30 kilometro per hora. Unya, diri sa to ang lalawigan mga K5 karong adlaw. Ato ang local forecast mga K5, apektado ta sa gihapon sa hanging habagat mga K5 o sa to mga kaigsoonan nga mga mananagat. Ayaw gihapon mo kumpiyansa mga K5 ha. Naagyapon ang epekto sa hanging habagat mga K5. Based niya sa 4 a.m. report sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa mga K5. Today, July 24, 2026. Nga, luwas sa Negros Occidental, apektado sa dinhi ang Occidental Mindoro, Iloilo, Guimaras, Antique o ang Palawan mga K5. Kunya si Quiapo, yun ay madara, ang latest day mga K5. Magka-apekto si Bagyong Quiapo sa Ilocos Norte, Batanes, Babuyan Islands, Cordillera Administrative Region o mga nahibiling bahin sa Cagayan Valley, Ilocos Sur, La Union, Metro Manila, Aurora, Calabarzon o mga nahibiling bahin sa Central Luzon mga K5. Nakip na ang Mimaropa o Pangasinan. So, muna ang pinakalatest nga weather bulletin nga itong mahatod karong buntaga. Nadalit ka na ito sa main kawabuton sa gihapon sa DTX Coffee Mix. Ang kape nga pampasexy, ang kape nga pampahealthy, ang kape nga paborito ni Engineer Moon J mga K5.
17: Oh no!
18: Nara na siya mga higala. Nani diyan sa may, kung ano, nani diyan sa may Vigo Stilo Street, Barrick Building, Barangay Training, atong syudad sa San Carlos. Soban pa na itong mga butika din sa ito ang Dakbayan. Yung syempre, pwede sa ninyo ning mapalit mga K5 sa mga taga-Barangay 1. Ha? Special mention na ito diha mga K5. Ito diha mga suki keng tighigup o DTX Coffee Mix. Sila ni Bus Leoncio Aso. Sila ni Bus Mulong Tambiga. Sila ni kinsa pa maning uban ato mga kaila. Si Daming Sir. Ambot nakuot baka niya diyang radyo ni Tita Tata Alzonado. Kinaaman ni diha sa store ni Tita Tata Jenner Munjay. Ya diha sa May Pili Street mga K5 San Julio Subdivision. Naampod ni ang ato ang DTX Coffee Mix ha. Diha sa May Kapiag Kananan ni Tito Ruben and Tita Lizar. Well, tinang daghanang karton sa DTX Coffee dito nga stock ni Tito Ruben na Engineer Roy. Nagtipon og Engineer kay perting daghanag yung nakauyon aning nga kapiham. Pero si Tatay Aurelio sa Tinggasin na Junior Bunjay, ang beloved husband ni Nanay Pasita sa Tinggasin. Magsoon ni Tatay Lidoy. Kuan, kanang DTX 500 mo iyang gamit na ikuno, Junior.
16: Wow!
18: Okay.
16: Hard to find music library.
18: Driver man ni Junior. Ay, kung katawa dyan, Junior. Tinood biya na, Junior. Ay. Ikaw ba, Junior? Kaigo na po siya. Papasip-sip na siya. Hindi, tinood mo na. Good.
16: Grabe.
18: Ay, ginoo ko. Ato sa nipatibayaon na ito ang mga uban ng mga live viewers. Big good morning, sir. Hard worker. Good morning, yeah, sir. K5 News FM. Lanong kayo mo, sir. Salamat kayo diya ninyo, sir. Sir, hard worker. Ay, pagpamainit niyo diya, sir. Rosemary Jimenez. Good morning, sir John. Good morning. Nanay Carmen Kamugnasun, may buntang. Onya si Ma'am Elsie Era. Good morning, sir. Watching this Barangay Tigbon, Sitio Binsulon. From Sabalandi family. Okay, salamat, salamat. Alas 5.39 na, abanti tama ka kay Pam, abanti kay Awaaw. Parita sa mga balita na ito karong buntag gabi. Ang saahan kay natin na balitok kagahapon nga kuan mga K-5 ba? Natin natambling kagahapon nga van mga K-5. Mag-iaha ko no to sa service daw to sa kuan. Service daw to mga K-5 sa pag-ibig. Alaka. Nadisgrasya mga K-5 kining sakyanan. Nagi-sakyan sa mga empleyado sa pag-ibig Cebu branch mga K-5. Dito ni Kwan, dito sa Gihulgan mga higalo. Usag yun ang nakalas mga K-5. Unya, tulo ang naangol. Ala, Ginoo ko nga naman eh. Oh. Ingon din sa taho mga K-5 ang assistant manager sa pag-ibig Cebu branch. Mao matud pa ang nakalas no or nakabsan sa kinabuhi. Human madisgrasya ang ilang gisakyan nga van sa Sitio Palaw, Barangay Malusay, Gihulgan City mga alas 11:25 gahapon sa udto mga K-5. Ay grabe naman ni mga panghitabo karon dai. Atong miaging adlaw dito sa siyudad sa Escalante, bata naligsan mga K-5 sa series. Ato tong Merkules. Oh. Gahapon van nasad mga K-5. No. Ay nawad-an dai daw ni og preno sumay kurba dahon pa yun nga bahin sa dalan o nya ang kining sakyanan na bangga sa kahoy mga K-5. Ang mga sakay ani mao ni sila ni Jesus Dominador Luardo, 59 years old, taga Talaysay City, Cebu. Nya mao ang designated driver sa Pag-ibig Ayala branch Cebu. Ingon man Philip Simon Moises Vasquez, 40 years old, mao ni ang assistant department manager sa dito gihapon sa Cebu Pag-ibig branch mga K-5 na taga Talisay City, Cebu gihapon. Nya ingon man Christian Katan Balasabas, 32 years old, sale customer support assistant at Dumaguete branch na taga Batinggil, Dumaguete City. O Justin Ann Larrazabal Mendoza na taga Cebu City mga K-5. O dugang pa sa report, gikan ni sa Gihulgan Heights ang maong sakyanan ang paingon unta sa sentro sa syudad. Pero pag-abot nila dito sa may kurbadahong bahin sa dalan sa may sa Sitio Palaw, Barangay Malusay, nawad-an daw ni preno mga K-5. Unya, ang driver, iyan na ning alerto iyang mga pasahero nga magbantay kay wa na sila ikuan. Wa na sila di na mawid ang brake. Sus, ang usa sa mga sakay daw dahil mga K-5 kay ni Ambakman. Oh. Ya, ang kining sakay na, wag, nabungad yun dito sa, kuan, nabungad yun sa, kinini ang kahoy. Di naman makontrol mga K-5. Oh. Nabangga sila sa punuan sa lobby. O mga kahoy ng Jimelina. Ay, kaluoy in town, mga sakay in town. Ano niya sitwasyon mga K-5 sa kining sakyanan in town, no? O na sa itong mga higala ng mga drivers, attention sa itong mga higala ng mga drivers, before mo biyahe mga kakipay, make sure good ha, nga na-check ninyo na diha ang inyong diha mga engine. Nasusi ninyo na maayo. Dapat will maintain good mga kakipay, kaya ang disgrasya sa hindi na ito matag-anan in town. Dapat may regular check-up good ang sakyanan every month mga kakipay. Bang sige pabalik-balik og panawagan sa ato ang mga authorities ba nga dapat i-apply kanunay ang blow baguettes mga kakipay. Kasabot naman tingali man na mo unsa blow baguettes? Battery, lights, oil, water. Mo na siya sa blow. Ang baguettes mga kakipay unsa man nga basta kay blue baguette sa ako. Hello in town. Oh. Ala sige. Wagid ni kwan, wagid ni matuyo magkimab sa aksidente man. Dili para ba tagaya dinhi. Taga silingang dapit pag yun in town mga kakipay. Robilisa Gracia. Good morning Sir John, good morning. By Francisco Chavez Gorin, good morning kakipay John. Sa sunod simana, kung musaka na po ng presyo sila na, musaka na po ang mga plitihan sa mga motor. Ambot lang bay murag depende. Pero dili man insigida dahil niya gud mapatuman gud by Francisco. Sabi na diri sa Dakbayan sa San Carlos kay naa man ay kinahanglan nga ipatuman nga balaod or aprobahan nga balaod, una na siya ma-implementar. Ambot lang sa mga bukid-bukid nga porsyon na itong mga di na masod o four wheels nga mga pang transportasyon nga mga sakyanan mga kakipay. Rose Digamo Apolinar Iwayan, good morning. Okay, alas 5:45, 5 minutos na lang mga higala. Nahibilin din sa ito ang tulumanon. Diri pag yun ito sa uban, pag yun ito mga balita. O, oh, kininindot ni, oh. Nindot ni nga balita, Junior. Kay, kinsa ninyo di ay hilig ka ng mag-relapse, relapse mga kakaifa. Alitas good news na po, kay, nagkuan naman unta taganina, Junior Munjay. Nagkinibitaw nga... Nanganti na ta engineer nga di sa taron mo labay og mga bad news kay murag subo kayo. Oh. Na insertan yo engineer. Oh. Are da balik ta sa good news mga ka-K-pop. Kinsa ninyo dinhi ang kanang hilig kay mga kanang ganing mga music gani mga ka-K-pop o nga relaxing ba? Pero makapahila kung makarelate ka. Ang MYMP band bangod mga ka-K-pop mo perform din sa Dakbayan San Carlos karong Agosto 1 din paborito buri ay. Aba.

0: Sige na kadaga. Kada bang alam to last a lifetime bitaw junior. Mo na akong ganahan. Amot na ba kaani si kuan na ba kaani si Juris? Dili si Juris Bigornia junior. Si Juris Fernandez mga kakipab. Dili si Juris Bigornia kay reporter na sa ABS. Si
1: grabe po.
0: Basta budakel ang invite diha sir mo absent jud ko ba? Ha, imoy MP man ni sir. Oh, aw ma-relax lang sir. Ayaw lang nang hila. Tan-aw guro ko ani guro junior ay oh. Dadon ako silang aw dadon silang ga. Dara mga ka-K-Pop Awards, tagaan ta mag-sample sa MYMP ha. MYMP. Kaniyot sa ha. Mga ni mga kanta sa MYMP ay dara. Dara o, tanawan ninyo mga ka-K-Pop ha. Kinigod o, katong mga wala na ibaw ha. Para rin sa katong mga wala na ibaw. Okay, kaniyot sa. Mga ni siya o. Especially for you. Oh. Let you know what I was going through. Nah, di ka ma-relax ada mga kagifan.

Kena nak Syah. Mau nak Syah ya. Sampo lang nak Syah bang kaya five. Dito na ni yung tanawa ang uban sa August 1. Oh. Dito na ni yung tiwasag tanaw ang uban din ang mga... I don't know unsa ilang genre ni classic love songs but dili pa rin sila classic love songs murag basta ano siya mga K-pop pwede kang mag-relax pwede kang ma-in love. Mo na siya basig sa sunod sir basig budakil sir hard worker ah. Oh. Hindot biya pa ning budakil sayang lang mga sandali pinalipas ko.

0: Budakel, si Bugoy, si kisay na usag engineer, si Budakel eh. Ako na inumduman si Bugoy ra og si Michael Pangilinan. Ha? Ah, Daryl Ong no? Ay, tama di ay, oo. Budakel, oo. Bugoy, siya pili ng Bugoy ganyan eh. Drilon? Bugoy Drilon, si Daryl Ong og si Michael Pangilinan, dili Michael Liling. Alas 5:51 na mga kaibab, buwan na tayong panahon dito sa itong pagpangalagan. Lunes na sad, ha? Lunes na sad, mag-uban-uban. Same time, same station, mga K-5. Sa pangalan na lang sa mong station manager, SM Brian Murdan, Chief Operating Officer or Vice President for Operations, Sir Elgin Castanio, Vice President for Administration, Sir Gene Polineroso, sa mong CEO, Doc Ramil Itanguy. Kao ba na ito sa technical side, K-5 Monjay, the Ipetom Karanta. Ako niyong kubos, higalas kaginan, kakaipam ninyo Joe, sa New Kid in Town, Barzalan. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM. Shall connect the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga DTX og kamay TC, ako si Gene Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa maayong panglawas.
3: Daghang rason nganong gasakit ang tiyan gikan sa simpleng indigestion o panuhot o colic. Padong sa ulcer o sa mas seryoso nga blatian sama sa gastroenteritis, pancreatitis, gallstones o appendicitis.
4: Sumala pa sa World Health Organization, Sir GP, kapin 600,000 ka mga tao sa tibuok kalibutan ang nagpa-opera tungod sa acute appendicitis o ang kalit nga paghubag sa appendix.
3: Ay.
4: Hinaot nga inyo nang nainom ang inyong daily supplementation, DTX 500 o Mighty C, kay dako ni katabang sa pagpugong sa paghubag sa inyong mga appendix. Hisgutan nato unsaon.
3: Ang appendix, parte sa large intestine nga 4 inches ang gitason. Hangtod karon wala pa may bali kung unsa jud ang function ini. Naay mga gasulti nga mao kini ang breeding ground sa mga healthy gut bacteria or probiotics, apan dili tanang eksperto ang niuyon ini. Pero usa ka butang nga sigurado jud, kung kini ang ma-infect, ma-inflame o mabangag, operasyon ra jud ang solusyon.
4: Pero before ka pa mag-operasyon, Sir GP, inom na ka og DTX 500 og Mighty C. Grabe ang kasakit kung gahubag ang appendix, Sir GP. Sakit nga wala pa nimo masinati sa imong tibuok kinabuhi.
3: Ay.
4: Ang acute appendicitis mo ay pinaka-common nga abdominal emergency o kinahanglan jud o surgical intervention. Usa sa mga rason sa appendicitis is oxidative stress. Sa mga experimental o clinical studies sa acute appendicitis, nahibal-an nga ang taas nga free radicals mo resulta sa oxidative stress nga mo hinungdan sa inflammation sa appendix. Mo na nga dirigyod dako ang maitabang kining DTX 500 ug Mighty C aron malikayan ang resulta sa oxidative stress sa imong appendix, Sir GP.
3: Correct.
2: DTX 500.
5: Kuday si Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong hugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo, yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Unya, maabot ang opportunistic nga bakterya nga kapasamot pa jud sa inflammation, sa secondary infection. Dako nga butang ang anti-inflammatory property sa DTX 500, Dr. Ramil. Kasagaran nga hinungdan sa appendicitis mao ang nagbara nga pupo.
4: Correct.
3: Sa gamay nga agian ini causing increased pressure, pagdaghan sa bakterya ug pag-inflame ni ini.
4: Mao nay rason nga nung giparista ang Mighty C sa DTX 500 ilabi na kung naa kay history sa paghubag sa appendix. Sa pag-inom nimo sa DTX 500 ug Mighty C, masolusyonan jud ang duha ka mga causative factors sa pagdevelop sa acute appendicitis. Una, oxidative stress nga magako sa inflammation. Ang DTX 500 na ay sobra kayong antioxidants aron maproteksyonan ang mga selula sa lining sa sulod sa appendix. Unya, ang Mighty C, Sir GP, mao'y magpalig-on sa imong immune system aron suklan ang secondary bacterial infection.
3: Gamay ra nga butang ikumpara mo sa imong igasto kung operahan ka. appendectomy mo balor ba jug 60,000 plus?
4: Sobra pa da Sir JP.
3: Kana kung maglaparoscopic appendectomy procedure mas mahal.
4: Mas mahal siguro gamay ra 200,000.
3: Ayay.
4: Nya. Kung mag-DTX 500 og ma-ITC ka, pila raman taon ka piso imong magasto. Dili lamang ang appendix makabenepisyo nini. Dala sa imong mga ugat.
3: Adala.
4: Ang ma-ITC, mo'y gapaligon sa imong mga ugat aron punggan nga mag-gastro ka. Dili ka mag-aneurysm og tanan nga cardiovascular diseases malikayan. Muligon ang imong immune system og mahimong efficiente pa jud ang mga tissue repair tungod sa alkaline nga vitamin C og collagen nga makita mo sa ma-ITC.
3: Correct jud, Doc. Sa matag-adlaw pag-inom sa DTX 500 o MyTC, malikayan po nimo ang high blood pressure, diabetes, fatty liver, heart o kidney diseases.
4: Munindot pa imong tulog. Dili ka dali matigulang. Dili ka mabuta.
3: Kada?
4: Dili pa gyud mo tukar ang imong acid. Magkabata ang imong mga internal organs. Nya, sobra na kaayo ang mga benepisyo nga mahatag sa power duo, ang DTX 500 o ang MyTC.
3: Ha, sobra na po tag-uras. Wa na dyan taigong panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Kini na usab si Dok Ramil Oy saying, mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
2: DTX 500. Ako
6: si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspats pat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Sa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract. Para sa nawa nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosan. Bao, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala, nagaharaharagid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaka-edad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Oras, K5 News FM Philippines. Alas 6, untop na sa bundag.

0: sa pipila ka persons of interest nga pwedeng makatabang aron matino kung kinsa ang gikasabot ni Duterte.
1: Okay, pangayon ni Vice President Sara Duterte sa Senado nga tubagon ang gastusanan alang sa pagkaon, ilimnon og catering services sa iyang defense team, support staff o mga testigo mutambong sa iyang impeachment trial. Sa suwat, gabay petsa ang Hulyo 7, 2026, nga gipadalagan to kang Senate President Sherwin Gatchalian, ipayag ni Duterte. Ang mga arrangement nga buot niyang ipatuman sa tibok panahon sa paghusay. Nagkip sa iyang ipangayo, ang tanang pagkaon o mainom alang sa iyang kampo, iserve lamang kini sa gitakdang holding room o nagikan sa accredited ng mga caterer sa Office of the Vice President kon OVP. Tuwang niya nga masiguro ang security concerns, ingon man kaluwasan sa iyang defense team, support staff o mga testigo. Doon nga niini, gipangayo usab sa Vice Presidente na ang Senado ang mutubag sa tarang gastuhan kabahin sa hearing. Naglaom ang Vice Presidente nga aprobahan sa Senado ang iyang mga hangyo.
0: Samtang sa katapusang balita sa kauluhan, mibarog si Interior and Local Government Secretary John Vec Remulla nga walay hunong ang gobyerno sa paglagasa kang Senador Ronald Bato de la Rosa ug kani presidential spokesperson Harry Roque. Matod ya, dili muundang ang mga kapulisan para matultulan ang nahimutangan sa senadora. Dugang pa ni Remulla, naghimo na sila og pipila ka estratehiya aron mapalali ang manhunt operations. Mayroong dumano lahi nakitaan si Bato ni adtong Mayo 12 sa dihang mitambong kini sa sesyon. Una giingon, gitabangan ni Senador Ruben Padilla para makaikyasa. Gipangita si De La Rosa human magpagawas og warrant of arrest ang International Criminal Court kon ICC. May kalabutan sa war on drugs sa panahon ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Samtang si Roque naman, gipangita sa korte sa Angeles City, Pampanga. Tungod sa kasong human trafficking, may kalabutan sa iyang pagkalambigit sa Philippine Offshore Gaming Operator o Corna Pugo.
1: At oras, mga kakay, 5:29 na sa kabuntagon. Kinibay na gidalit ka nato sa main kabutuon sa DTX Beauty Soap, Ingaman Klinika Deo Fresh. Mokabat na sa 37.5 bilyones dolyaras ang nagasto sa Estados Unidos salang sa kasamtangang gubat batok sa Iran. Sigon ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth. Tungod nini, nangayo ang administrasyon ni U.S. President Donald Trump og dugang 87.6 bilyones dolyaras hain 67 bilyones dolyaras ang igahin alang sa mga operasyon sa Middle East. Lakip ang pagpuno sa supply sa mga bala gamit og sweldo sa mga sundalo. Atol sa unang pagatubang ni Hegseth sa Capitol Hill sukad nagsugod ang gubat sa Iran. Kapin sa upat kahigayon nga naputol ang iyang pahayag tungod sa mga demonstrador nga misinggit o mga panawagan nga ihunong na ang pagpamomba sa Iran o Palestine. Gawa sa mga demonstrador, gisaway usab ni Hegseth sa pipila ka mga senador nga nagpasidaan nga ang panagbangi posibleng mahimong usa ka hangtod sa kahangturan nga giyera.
0: Gianunsyo sa Estados Unidos nga nakapirma kini og kasabutan sa Saudi Arabia alang sa kooperasyon sa paggamit sa nuclear energy. Ang pagpirma sa kasabutan gipanguluhan ni US Secretary of Energy Chris Wright og Saudi Minister of Energy Prince Abdulaziz bin Salman. Sumalap pa sa US Department of Energy apil sa kasabutan na ang usa ka bilateral safeguards agreement nga magsilbing legal nga pundasyon sa dugay kooperasyon tali sa duha ka nasod nga gilauman moabot sa pipila ka dekada og multibilyong dolyar ang kantidad. Tungod sa maong kasabutan, makasulod ang mga kompanya sa Estados Unidos sa nuclear energy program sa Saudi Arabia. Ang kasabutan isumiti na sa Kongreso sa Estados Unidos alang sa pagripaso. DTX
1: 500 Morning Newscast. 22 minutos na magiging 5 sa tak na ang alas 6 sa kabuntago. Balita Sports. Datang balita sa Paugnat sa Kusog, opisyal nga giablihan sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame ang exhibit nga Stephen Curry Beyond the Arc. Isip pagpasidungog kang nga Stephen Curry. Si Curry sa Golden State Warriors mao ang unang aktibong NBA player sa kasaysayan sa Hall of Fame nga dunay kaugalingong exhibit sulod sa kapin 75 ka tuig nga kasaysayan sa institusyon. Ipakita sa exhibit ang iyang mga memorabilia o kon memorabilia ikan sa 4 ka NBA championships, Olympic campaign o ang iyang dakong kontribusyon sa pagbago sa estilo sa pagdula sa basketball, labi na sa iyang talagsaong abilidad sa 3-point shooting nga nakahatag

0: kani og dakong impluensya sa modernong dula. Murag na mo gani siya yung signature moves kakipay pa.
1: Yes, lahi ra dyan siya, no?
2: Balitang Sports! Balitang Entertainment!
1: Sakto sa itong balitang Shubi, yes, wala na giyatagan og pagtagad sa aktres nga si Bea Alonzo. Ang mga intriga og balik na kini sa trabaho human sa ang sekretong civil wedding uban sa negosyanteng si Vincent Co. ni atong Hulyo 13. Sa opisina ni Makati City Mayor Nancy Binay, di ba kay Five Jong? Ito ang sekretong kasal dito kay Pegayona.
0: Sekreto ko nun, yan na bulgar nga po.
1: Balita, mapagod. Ibalik ng kapuso aktres sa set sa iyang bagong teleserye ng Whispers from Heaven. In the morning. Alay, patak. Diin kauban niya si Tom Rodriguez, Jason Abalos, Maricar de Mesa, Jake Macapagal, Cassie Legaspi o guban pang mga artista. Artista. Samtang mibalik usab sa katungdanan ang bana ni Bea nga si Vincent Co, isip presidente o chief executive officer sa Pure Gold Price Club. Lakip na sa pagdumala sa uban pang mga negosyo sa ilang pamilya, gagitukod sa iyang mga girikanan nga sila si Locio o Susan Co. Pampang Co.
0: Mau ba?
1: Mga nag-wisik, mabalik na pa rin yung pag-acting.
2: Balitang Wow!
0: Sa itong balitang wow, kakipay babo, dahil usa ka lalaking basurero dito sa UK nga midaog og 9.7 milyon sa pounds.
1: Wow.
0: Oh. Ang iyang gimo, iyang gigasto ang iyang nadag-an sods, walo katuig, hangtod nga nahurot. Unya, nibalik na sod sa pagpamasura kakipay babo. Buguya tawhana.
1: Wala na ginigusyo.
0: Wala. Usa ka basurero sa UK nga si Michael Carroll ang nakabaton o kinini ang grasya. Human mo daog og 9.7 million pounds sa National Lottery. Hain na pinaagin ini, nahimong hapsay ang iyang kinabuhi kay Pam Pam. Malit siyang pila ka mga balay, mahalon ng mga sakyanan. Og nang ginabuhi ka kay Vibe Pam sa kangaya nga daw anaasya sa cloud nine. Pero karon kung unsa ka paspas ka kay Vibe Pam nga iyang nakabot ang swerte, mausab kini ka paspas nga nawagtang tungod susunod lamang sa 8 ka tuig halos mahurot na ang iyang kwarta nga 9.7 million pounds. Og pagka sunod tuig wa na gyud hibilin sa iyang daog. Hinungdan nga nibalik na sa Just Park pamasura kay King Five Pam. Sa pikas bahin, gipayag ni Carol nga wala siya nagmahay sa iyang nasinati. Eh, na-enjoy man niya ang di gyud mabangbang nga kwarta kay King Five Pam. Una kini, nahurot.
1: Ito, ang importante na enjoy.
0: Yes, bahalag kuan. 8 years is...
1: Enough.
0: Yeah, 8 years is not bad.
1: Not bad. I like.
0: Dili na kwan, dili na na. Okay na siya kung bagay na ba. At least nakatagamtam siya ga
1: experience the
0: happy
1: good life.
0: May buntag Sir Arniel Dinyaga di Azmay Mercado Publico. Good morning ninyong duha, Idol Jong, Idol Pam. Maho ta ninyo, maho. Thank you sir. Amir na Tinagotchi, good morning. Vergo, Ma'am Vergo Johanna, good morning K5 Pam and K5 Jong. And also Ma'am Geraldine Tigbao Salazar. Mga K5, musunod na ang For the Los Pueblos program. Kao ba ni SM Brian Morden sa Dili Badugan. Hangtod sa sunod ngayon pohon sa itong pagpanaguban, samang takna, samang istasyon. Sa pangalan na lang sa mga nga station manager, as usual, SM Brian Morden, Vice President for Operations, Sir Elgin Castanio, Vice President for Administration, Sir Jean Paul Hinarosog, sa mong CEO, Dr. Ramil Itang Uy. Atong kauban sa technical side, KK5 Monjay Caranza, kami ang inimatik balita, karbuntaga, ako si KK5 Jong Bersales.
1: Ako sab si KK5 Pamela Operate.
0: Alas sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. The lives of the Filipino.
3: P3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Visio
3: gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
0: DTX 500 na.
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayos sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500, mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako, gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikro na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gikan ko bukit, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
9: Gitaw, mabakarwash ganyan ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diya na ka. Pakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukas Car Wash.
11: Hi. I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: Kampyona na, Joe!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: De Los Pueblos, tuno manun sa mga lapas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayik sa angay daigon. Mayroon ang isyu at kasabihin ng bayan. Foro De Los Pueblos.
4: May buntag kalibutan, may buntag Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Kauban gihapon sa inyong alagad kini si ka K5 Brian Morden. Kuyog-kuyog napuntahan tod las Nuwaive. Karong adlawa kay Biyernes na mga ka K5. Hulyo 24 na 2026.
3: Para mainit na isyu at kasabihin ng bayan. Foro de los Pueblos.
4: Dere sa ta mga ka K5 sa lakaw sa panahon, no? Gibata karon mga ka-K5 sa signal number 1 ang area sa Batanes and area sa Northern Luzon sa aning bagyong si Quiapo, no? Si Quiapo nga kinisyag mintinar karon sa iyang hangin mga ka-K5 nga naa sa kilometro or 55 kilometro per ora. Aonya naay kakusgon sa iyang maulanon nga sitwasyon sa 70 kilometro per ora mga ka-K5. And gabi, last 11 sa gabi, naa siya mga 535 kilometros east sa area sa Tugigaraw City, Cagayan. And namintinar ang maong kakusgon mga ka-K5. Ano? So, aning buntaga ang pila ka mga LGUs diri sa Negros Occidental ning deklarang walay klase mga ka-K5, no? Na sila'y suspension of classes dito sa pila ka mga lungsod and mga dakbayan because of maulanon nga panahon. Pero tika muna mga ka-K5, ako ang ipadungog karon ang pinaka-latest nga lakaw sa panahon. Mga 1 hour ang nakalipas mga ka-K5, ipadungog na ko ninyo.
5: At live pa rin mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sorry. Narito na po yung ating latest update as of 5 a.m. sa pinapantay nating bagyo na si Tropical Storm Quiapo na may international name na Nooul. Ito pong Nooul ay contribution ng Democratic People's Republic of Korea na ang ibig sabihin ay red sky. So makita po natin mula sa pagiging tropical depression, isa na pong tropical storm ang bagyong Quiapo. Sa ating latest satellite images, makikita po natin ang huling lokasyon ng bagyong Quiapo. Yung sentro po nito ay huling namatan as of 4 a.m. sa 345 kilometers silangan ng Aparisa, Cagayan. So lumakas nga po ito at isang tropical storm at ang kanyang lakas ay nasa 65 kilometers per hour, yung pinakamalakas na hangin malapit sa gitna, at ang pagbugso ay nasa 80 kilometers per hour. Kumikilos po ito si tropical storm Quiapo pa west-northwestward or pakanluran hilagang kanluran sa bilis naman na 30 kilometers per hour. Makikita niyo po daw yung lawak po ng kaulapan na dala ng bagyo ay nakakaapekto lalong-lalo na sa main northern Luzon, habang patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon o habagat. Kaya mapapansin niyo po halos ang malaking bahagi ng ating bansa ay naapektuhan po ng mga kaulapan mula sa bagyo at sa habagat. Kaya po ngayong araw inaasahan natin na malaking bahagi ng ating bansa ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pag-gilat at pagkulog. Lalong-lalo na po dito sa may northern Luzon kung saan dadaan nga ang bagyong Quiapo. Ito po yung ating latest track ng bagyo. Makikita po natin dito, isa na pong tropical storm ang bagyo at posible pong mamayang hapon, pinakamalapit ang sentro ng bagyo sa may bahagi ng Babuyan Island. So ito po nakikita nyo itong lumalaki po na ito. Ito po yung tinatawag natin na cone of confidence or cone of probability. Sa loob po niyan maaring dumaan yung sentro ng bagyo. Kaya po may posibilidad pa rin na mag-landfall in any of the islands po ng Babuyan Islands or pwede po malapit lang sa mga isla or close approach lang po sa mga isla ng Babuyan. So ngayong araw po pinakamararanasan ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa may Northern Luzon, particular na sa Batanes, Babuyan Islands at mga bahagi ng Apayao, Ilocos Norte at Cagayan, ang epekto ng bagyo. Ito naman pong pabilog na to, ito po yung lawak nung bagyo. Ito po yung direktang makaka-apekto po yung bagyo sa itong pong nasa loob nitong pabilog po na ito. Samantala, makikita po natin, posible pang lumakas ang bagyo up to severe tropical storm. So ito pong simbolo na to ay severe tropical storm. So bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw ay maaari po itong maging severe tropical storm. Ibig sabihin, pwede pa pong tumaas hanggang signal number 3 yung maaaring itaas po natin at tropical cyclone wind signal. At paglabas po ng PAR ay posible pong maging typhoon category yung bagyo. Ibig sabihin, hanggang signal number 4 po yon yung kanyang lakas bago tuluyang mag-landfall sa may bahagi po sa may southern part ng mainland China. So ito po yung inaasahan nating magiging track ng bagyo. At kahit po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Kia po, ay palalakasin pa rin ito yung habagat. Kaya po posible hanggang ngayong weekend, kahit nasa labas na po yung bagyo by tomorrow, ay magiging maulap pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na po yung western section ng northern and central Luzon. Sa ngayon po, dahil nga sa bagyong Kia po na ngayon po yung tropical storm category na may nakataas na po na tropical cyclone wind signal number 2, mga malakas na hangin po ito na maaaring dala ng bagyo, ang mararanasan sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan kasama ito pong Babuyan Islands at yung hilagang bahagi ng Ilocos Norte. So makita nyo po itong mga nakadilaw po na to, ito yung tropical cyclone wind signal number 2. Samantala, signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, kabilang din ng Isabela, Nueva Vizcaya, gayon din po yung Quirino, Abra, gayon din po yung Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, kasama po yung nalalabing bahagi na Ilocos Norte, gayon din po yung Ilocos Sur, La Union, at gayon din yung northern and central portions ng Aurora. So mapapansin po natin mga kababayan, halos yung malaking bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley Region ay may nakataas po na tropical cyclone wind signal number 2 at wind signal number 1. Muli po, pinakamararanasan natin yung bagyo ngayong araw at by tomorrow po, alalabas na yung bagyong Kia po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, kahit po yung mga lugar na wala pong nakataas na tropical cyclone wind signal ay maaari pa rin po makaranas ng mga pagbugso ng hangin dahil po sa pinagsamang epekto ng bagyong Kia po at gayon din po itong southwest monsoon o habagat. So today, malaking bahagi natin basay makararanas po ng mga pagbugso ng hangin, lalong-lalo na po sa may area po ng malapit po sa mga baybay at sa may mga kabundukan kung saan po exposed po sa mga pagbugso ng hangin. Bukas po, malaking bahagi na ng Luzon at Visayas, kabilang na rin yung Zamboanga del Norte at Davao Oriental, ay maaaring makaranas sa mga pagbugso ng hangin. Dulot naman po ito ng hanging habagat. Habang sa Linggo, ang bahagi naman ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, Calayan Islands ay maaaring ding makaranas ng mga gustiness po, mga pagbugso ng hangin. Dulot po ito ng habagat. Samantala, as of 5 a.m. naman po ay may naka-issue po tayo na ito po yung ating weather advisory na ibig sabihin po nito, ito yung mga heavy rains po na nararanasan, na posibleng mararanasan po dito particular na sa ilang bahagi po ng ating bansa. So ito po ay sa may bahagi naman, particular na po dito sa may area ng western section ng Visayas at southern Luzon. So makita niyo Palawan, Occidental Mindoro, maging sa bahagi po ng western Visayas at Negros Island region ay inaasahan natin magiging posible pa rin ang mga malalakas sa mga pag-ulan. Habang sa may area ng Ilocos Region, kabilang din yung Apayao, Kalinga, Isabela, Cagayan, makararanas din ang malalakas sa mga pag-ulan na dulot naman po ng bagyong Kia po. So sa mga lugar po na ito, kung saan naka-issue po yung ating weather advisory, iba yung pag-ingat po mga kababayan no, sa mga potential ng mga flash floods and landslides.
4: Mga mga ka-K5, ang pinaka-latest, no? Ganiha ang nakitaan akong pinaka gibasan ako last night and pagduki nako diri dapita na ay 1 hour nga forecast ang ato ang pag-asa. So naana lang sa mga 300 ka kilometros ang kalayuon sa bagyong Quiapo mga ka-K5 ano? So mauto, no, dapat mag-amping jod sa mga igsoon na to nga naaron nga puyo sa daplin sa dagat, daplin sa mga sapa na to diha mga ka-K5, mga kuan mabahaon nga mga lugar o mga landslide, pwede mag-landslide nga mga lugar. So amping-amping jud ha, monitor sa pila ka mga programs diri sa K5 News FM San Carlos aron nga makuan na to mga ka-K5, mahibaw-an ninyo anytime ang lakaw sa panahon. Niya ang mga lugar nga ning suspender na sa ilahang mga klase ano. So ang Silay City, mga ka-K5, Silay City, ang La Castellana, ang Moises Padilla area sa Bacolod City, mga ka-K5, ang area sa Talisay City, Ibi Magalona, ning deklara na sila nga walay klase mga ka-K5 karong adlaw. Aha. Sa maong malugar usbo na ko ha, kining mga lugar walay klase karon, Ibi Magalona, ang Talisay City, ang Bacolod City, apil na diri mga ka-K5 ang area sa Moises Padilla and La Castellana, naapod ang area sa Silay. Mao ni mga lugar mga ka-K5 nga wala nay klase as of today because of bagyong Quiapo.
3: Pagamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
4: Adri sa Dakbayan, San Carlos, so far, di ba dyan anika kusog ang ulan. No? Wala man, di man dyan nato masinati mga ka-K5 pero mauna. Amping lang dyan ta sa to mga igsuon diha. Nga karon naminaw and ayaw lang dyan og salig mga ka-K5 sa tanan nga oras.
3: Pagamainit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
4: Sige, sige. Sa mga lugar diha sa Canlaon, Valihermoso, Gihulngan, Toboso, Calatrava, Escalante, Don Salvador, amping mo diha. Na? Kay I'm sure, ana mga dapita karon nag-ulan-ulan na pod. Pwede na makamonitor mga ka-K5 sa K5 San Carlos Digital 95.7. Padala na sa inyo mga mensahe, diri opinion, greetings, kag uban pa. Ako'y bahala mo syagit, Anaron. Pwede po makamonitor via sa inyong transistor radio, mga ka-K5, ha? Sa inyong transistor radio diha sa 95.7 if nakadiri na pitas, Dakbayan, San Carlos. O nakadiri na pitas sa Dakbayan, sa Canlaon, K5 News FM Canlaon 100.1. Sa inyong mga radyo and pwede po mo maka-check diha sa ilahang Facebook page kay napunta dira mga ka-K5 kining live na to ano. Nakadapita sa Toboso, no, some parts of Escalante, Calatrava, Don Salvador, pwede maka-monitor sa 92.1 Fabulous Radio Click FM or Click FM. Sa Fabulous Radio Click FM 92.1. Pwede na, makatutok mga ka-K5.
3: Pagamainit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
4: At wala na riktahon to mga headlining sa Ribuntaga kay Burag na alanganin ko sa panahon. Giuna dyan na to ang lakaw sa panahon ba kay para mahibawaan na to ang kining bagyo. Ang mga headlines sa Ribuntaga mga ka-K5 check na to ni Ron ang usaka bayi nga gialigar nangutkot og bulawan unya nadatugan og bato dito sa Oriental Negros mga ka-K5. Grabiha no nganong dito man siya napita god ning unang kutkot sa makilid bagod ni no medyo makilid ni siya unya dito sa napita nagkutkot gamit ang guna sa ubos sa bato pagligid sa bato dito jud niya. Dungagan ato nero ng detalye mga ka-K5 sa report with ka-K5 Pamela Pirater. Onya aksidente sa Gihulngan kining sakyanan nga iyaha sa pag-ibig no sakyanan sa gobyerno gikang Cebu nga mo padulong launta diri sa Valihermoso mga ka-K5 na aksidente sa Gihulngan onya na ay usa jud nga namatay ani ang usa ani mga ka-K5 kay ang ulo na sangits puno sa kahoy. Nawala ag preno kompleto ang detalye karon with ka-K5 Elmer Sagang. Ato nang hibaw on road, no? Kung makahingagaw ron si ka-K5 Jezebela, no? May mga balita siyang uban. And i-check na to ron, kay seryoso katong kahapon mga ka-K5, natin gibalita katong 4 anyos nga batang laki ba nga na ipit or naligsan sa series bus dito sa Escalante mga ka-K5, na ay interview ang ato ang Escalante Connection with ka-K5 Jomari Sonido karon sa driver and sa amahan aning bata mga ka-K5 driver aning series bus. Unsa jud ba ang nahitabuan ni unya, seryoso ra ba nga mo file og kaso aron nga mahatagan jud og hustisya ang kamatayon kaniadtong 4 anyos nga bata mga ka-K5. Ipasaysay nato ni Ron B. Ang uban pang balita mga ka-K5 na kuan hinumduman ninyo katong usa ka SK kagawad nga mipatay sa iyahang lolo dito sa barangay Ilaya, Calatrava, Negros Occidental. Sang-ata na og kaso mga ka-K5. Sang-atan yung kaso, file ang kaso or basig na file ang kaso nga homicide pero nagadepende gihapon ni sa piskalya kung aon sa paglantaw nila ani after nga ma-file ang kaso. Mutaas ba sa murder or I'm sure homicide ro jud kay naay komisyon. Pero check nato ni Ron ka K5 Jong Versales mga ka K5. Mahinumduman ninyo ang usa ka gipahigayon nga raid sa mga kapulisan sa Negros Island region dito sa IB Magalona. Katong naa sila gipangita nga wanted person sa illegal drugs. Dili dito raid, no? Murag wanted person to ilang gipangita sa illegal drugs mga ka-K5. And then pagsulod nila atong lugara na kuratan sila nga ang lugar na ay giingon nga online sabong. Dito to sa Alicante mga ka-K5, Dakbayan or lungsod sa IB Magalona. Unsa ang update ato? Kung mahinumduman ninyo, ang tag-iya atong yutaa nga dito na butang ning giingon nga establishmento nga naay live on online sabong as alleged, maoto si 3rd District Board Member, the former Mayor of Morcia na si Andro Montilibano. Gisang-ata na yun siya og kaso kriminal mga ka-K5, no? And karon i-check na to ni kung uban pa yun nga mga kaso nga nung isang atan yun siya kay naaman yun dito na sa natabuan yun nga naad yun siya dito pagsulod sa mga kapulisan. O niya, ningingon siya nga kuminumduman siya wala ko ideya nga naaday online sabong diri kay ang pasangil aning tag-iya sa maong negosyo muarkila sila nga butangan og kinang mga manok ba nga i tawag yun, ana kinang manok nga inog sabong nga i plaster diha pero wala siya ideya nga naay online sabong. Pero ang PNP ning file gihapon og kaso against kay board member Andro Montilibano mga ka-K5.
3: Magamainit lang issue at usapin ng bayan. Futuro de los Pueblos.
4: Karon pag dugang na to sa mga balita dito sa National, check na to kung unsa ang mga expectation sa mga lumulupyo sa Pilipinas aning ikalima nga State of the Nation Address or SONA ni Presidente Bongbong Marcos mga ka-K5. Onya, ato arong i-plaster pod kining survey nga kung eleksyonon karong adlawa or ugmang adlawa, kinsa ang inyong butuhon, grabiha. Porting layua ang lamang ni Vice President Sara Duterte ngadto ni former Vice President and now Naga City Mayor Lenny Robredo. Sa survey mga ka-K5 nga gipahigayon sa usa ka survey firm diri sa Pilipinas, ato ni rong i-check ba ato ni i-plaster kay nindot ni ing aning mga balita. Onya kung tulo sila with Senador Rafi Tulfo, layo pun kayo dyan si Rafi mga ka-K5. Si Madam Sara Duterte, mao dyan nagsutoy mayroon. Ato anong i-plaster pagbalik ang ubang mga balita. Standby labo diha mga ka-K5, kinigihapon ang Foro de los Pueblos.
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
0: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Pauline Rosso.
6: Ako na sab si Doc Ramil, oy. Sige ba ninyo inom ang inyong ditribayo? Naot unta nga gisigi ninyo inom ang ditribayo tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
2: Atong isgutan Doc Ramil, unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa ditribayo?
6: Checklist ata.
2: O sige, giton ang Doc Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka Doc nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
6: Labaw pa sa 30 fatty acid Sir JP, siya maoy naa ay kinatas ang antibacterial.
2: Oh,
6: dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud, mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw kaya kaayo sa D3 bio.
2: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang Staphylococcus aureus, ang Candida virus nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
6: Oy.
2: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
6: Correct.
2: So mao kini ang anaa sa D3 bio nga wala sa plain D3.
6: Yes, sakto gyud. Mo na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system mao'y responsable sa pagprotektar kanimo.
3: D3 bio.
7: Ako si Inara. Tajud kayo nga akong sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Nakuha ni mang punto Sir JP?
2: Yes Doc, about active immunity.
6: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo kinsa may nakabuhat ana
2: kinsa do
6: ang imo nga nanay ang iya nga breast milk o sa imong inahan ang nganong bata ka pa paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity so ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata unya kung moinom pa ka og ditribayo mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
2: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin
6: Sir JP mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og ditribayo tungod sa lauric acid nga naa sa D3 bio kana mahimo nga monolaurin naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system lahi ra jud kung nakainom ka D3 bio komparar lang sa plain nga D3 sumala pa naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
2: Yes Doc, it's brown na fats ano.
6: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 bio di na makita sa kuan ni Sir JP plain
2: so,
6: D3
2: oh,
6: kining MCT, kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
2: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 bio.
6: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og ditribayo, kampiyon jud ang kombinasyon.
2: Sumunod gitawag Doc nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
6: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom jud ka og medyo dugay pag-inom sa ditribayo, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto.
2: Yeah,
6: ang ditribayo Sir JP, ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa ditribayo could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 bio. D3 bio na lang ko.
2: O niya, diniraman tagtaman ha.
6: Ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
2: Ayaw, abusohon.
3: D3 bio.
7: Ako si Pili Kabung Nason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
3: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Na isa ka sahi ng brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason ng gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw. D3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin ng gapangluya imulama. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Gagahatag sang insigida ng enerhiya sa aton lawas. Rason ng dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag palatian. Mag DTX 500.

0: Mighty C ang Alkaline ng Vitamin C DTX Beauty Cell.
1: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, magida ko sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagida ko sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gida ko nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Si Dimples Romana ni, kinadawat na ko ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta na ko sa paghatag o ginawa, Generica Drugstore, na ay pharmacist nga maayo mo atiman, matakan ka og alternative generics nga epektibo sama sa branded sa presyong kaisa bulsa. Up to 85% ang matigom. Aduna pa'y libreng konsulta with partner doctors. Dali na sa Generica Drugstore. Suporta na to sa ginawa.
6: Ginawang Generica.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
9: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
10: Tudo manun sa mga lapas o presyong mga balita.
0: Patas sa komentaryo o serbisyo publiko.
10: Putinaw sa mga lubog na issue.
0: Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigo.
10: Ang mahinit na issue at kasabihin ng bayan.
0: Foro de los Pueblos.
11: Balik ta mga ka-K5, kamoy na mina o gihapon diri sa Foro de los Pueblos. Kauban ni ka-K5 Brian Morden. And mga ka-K5, ano? This portion, ato dyan na to sa ato ang Power Trio. Karong panahon, bugnaw kaayo. And I guess ang uban nga mga igsoon na to diharon nagpakuribong na nanago na. Dahil nagbatsyag di ay sa ilahang mga bukog diha, nganing suol na pod. Last minute yun to'y mga rayoma, arthritis na mga gout, basta bugnaw ang lakaw sa panahon, ah, gabat siyag dyan na. O niya, nakakaon pa dyan og kontra, mga ka-K5, tiwas. Loko. Oh. So, nanay solusyon, anak, mga ka-K5 ni ana. Ang atong Power Trio, nga mauni ang DTX 500 Mighty C o ang D3 Bio, mga ka-K5. Kining Power Trio, dili lang kay arthritis or gout or rayuma diha. Daghan ka ni siyang matabangan, mga ka-K5, tanan nga mga pamanatian nga may posibilidad mo igo diha sa ato ang lawas, mga ka-K5. Matabangan jud kung naggamit na ta aning Power Trio. Okay, kini siya tanan na gusto aning Power Trio nga mapalig-on ang imuhang immune system, mga ka-K5. That's why nga mag-Power Trio na mo diha. Da? Usbo na ko ha, ang Power Trio is D3 Bio, DTX 500 o Mighty C. Available na ni siya diha sa Barrick Building na siya. Vigo Stilo Street, Barangay 3, San Carlos City, or sa mga clinic dool diha sa inyong mga lugar or mga stores pangutan alang ninyo. Dool-dool na pod ang pagkuan, pagkita-kita nato sa mga KSS leaders nato diri sa Dakbayan San Carlos, no? August 2, no? August 2 sa mga KSS leaders ato nga namino aning orasa, heads up lang kay mo inform na ta kung asa ta dapita, puhon magkita-kita na ta with the boss of K5 News FM Philippines and Klinika, mga ka-K5. And then, I'm sure nga nindot yun niya ito ang pagkita-kita niya. Lashiti Nuwaive na, good morning lang kay Tristan Nuwayat V. Gulay. Salamat sa pagpaminaw. And good morning also to Jolito Dihito Laraga. Good morning mga idol, taga Don Salvador Benedicto, sakop sa DSB, Barangay Bunga, taga Purok Lubi. Salamat sa pagpaminaw. Before pa naman with ka-K5 Pamela Pirater, usbo na ito ning balita o ito ning ibalita karong adlawa. Nga sa umaabot nga Domingo, mga ka-K5 ba? Sa umaabot nga Domingo, na ay brownout nga 12 oras jud, no? 12 hours nga brownout diri sa ato sa Dakbayan San Carlos. Tibuok jud nga San Carlos, mga ka-K5 ba? At tanan nga area nga sakop sa San Carlos City, walay kuryente sa umaabot nga Hulyo 26, no? Hulyo 26, mga ka-K5. Sige. And ang tanan pod nga area sa Kalatraan, dili, the whole area of Kalatrava proper, except lang sa mga barangay, no? Except sa mga barangay Minautok, barangay Hinabungan, barangay Minapasok, barangay Marcelo, portion of Toboso, barangay General Luna, barangay Salamanca, portion of barangay Poblacion, proper, mga ka-K5. Hinoon, according to the Noneco, kining scheduled power interruption advisory, mga ka-K5, may connection kini siya sa pahigayon, mga ka-K5, o mga pagbag-o, no? Sa mga pasilidad. Labi na dyan dito sa gitawag na ito ng National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Kining kuan, kining pag brownout, mga ka-K5, dili ni kaihara sa Noneco, kundi naani request gikan na participation diri ang NGCP aron na ma-plastar ang kining itawag nga 69 kb transmission line dira dapita sa Kalatrava Escalante. So 12 oras ang brownout sa Lunes, sa Domingo rather. Sa Domingo, mga ka-K5, and sa mga igsoon na to diha nga kinahanglan naka-charge na mo sa inyo mga cellphones. Okay na bang cellphone is life? Oh, di ba? Naka-charge sa mong mga cellphones yun diha, ang inyong mga power bank diha, ang inyong mga electric fan diha nga kinang chargeable, mga radyo nyo diha, i-charge na ninyo, mga ka-K5, pwede na Sabado. Aron pag-abot og Domingo, wala na'y kuryente, lasay sa buntag, hantod yun ni lasay sa hapon.
12: Pagamainit na isyu at usapin ng bayan.
10: Foro de los Pueblos.
11: But according to Noneco, ila yung tinguhan nga makapa andar o maka supply sila kuryente bisag dili pa maabot og alas 6 sa o'clock 6 o'clock sa hapon mga ka-K5. Good. Ayok po patamay not Noneco kay basig din at katigang anig timprano ang uban naman alas 6 man ni hapon niya una po maupay pagtigang paglungag so kuan kayo no? Eh, medyo kapoy sa ilang side but I'm sure nga mga alas 4 pa lang, alas 5 mo, kuwana niya, nananay supply sa kuryente, mga ka-K-Fab. Sige, mauna tayong kuwana. Ito ang information this morning about the brownout this coming Saturday or Sunday, August or July 26, 2026.
10: Baka mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
11: Unaho na kuning balita usa ni ka-K-Fab Pamela Pirater. Kay dito sa Oriental Negros, particularmente na sa Ayungon, nay usa ka insidente nga nahitabo atong iaging adlaw. Kining pagkadatog sa dako kayong bato sa usa ka 50 anyos nga babayi that as alleged mga ka-K5 nangutkot daw ni og bulawan. Grabiha no? Nangutkot og bulawan ang gigamit niya kay gunah. Porte na yung pigaduha ron ang sitwasyon. Kay kining mangutkot tagbulawan kuan manigod kinang basig naa pa lang. Kumbaga, kuan kinang hoping ka nga basig makakutkot na dirig usa ka bar sa Bulawan, milyon. Unexpected mga ka-K5 ang ining kaning kini nga mga aksidente nga nang wala jud nimo mahibaw-an nga ing ani di ay. Pero ang kompleto nga detalye ani unsa jud ba ang nahitabo? We have ka-K5 Pamela Pirater sa komprehensibo nga pagbalita.
10: K5 News FM Live Report.
11: K5 Pam, good morning.
12: Yes.
11: Asa na ka?
12: Yes, K5 Brian, good morning.
11: Good morning.
12: Papay, galing usa ka 50 anyos nga babae, kumang kini malatuban og bato.
11: Aha.
12: Samtang gialigar, nagkalot kini, kinid siya na kong bato.
11: Uy.
12: Naitabo ka rin sa sitio Ilawod, Barangay Handala Manon, Ayungon, Negros Oriental. Pasado alas 3 sa hapon, iagtong Miyerkules, Hoyo 22.
11: Aha.
12: Kaning biktima, Kifay Brahe, giilang si Maribel Abrinica, o residente na po sa Nice Rutan, Dapit. Sa impormasyon atong nakuha, kaling biktima, pagkabuntag ani nangumpra pa ni siya og mga pagkaon. Kunya pagka humay sa pag-uod to, namasaw unta ni siya og baboy dito sa ubos kay kanigi ang tangkal na mandapit sa sipagod.
11: Okay.
12: Ya dito na nangayo siya og guna og budlong. Kailan ba ka budlong kay Fibray?
11: Budlong unsa nang budlong? Bisol.
12: Kanang clean na po tao bitaw kay Fibray kanang inkalot jud siya sa yuta.
11: I'm sorry. Abi na kog budlong amo nang babalong sa abalong sa abuha kinang
12: budlong. Kailan ba ni Fibray?
11: Aha, sige.
12: Yan, mayo-mayo na siya. So, nangayo kini umbuna o gudlong sa iyang inahan.
11: Aha.
12: Dala niya siya gamay balde. Then, dito na siya nagkalot sa kilid sa, dito niya siya sa dakong pato. Nagkalutan niya niya ang kilid.
11: Okay.
12: Humansa sa pila lang kami noto kay Barbara sa iyang pagkalot. Kaling bato kay medyo humukumok man kay kusog niyang ulan po. Naligid niya ang bato niya. Kaya siya kay naadiri sa ubus gabahin. Kaya medyo bulubakilid maguni ang lugar niya ang ikalutan. So naa siya na himutang sa ubos gabahin. Pagka medyo na nakalutan niya ang kilis bato, na ligid di, dito ginilargog ka na o niya kita bray. So pagka humay na ni, siyempre, girespondihan dahil siya sa mga personay sa LDRRMO Ayungon. Kunya, mitabang po ang mga residente sa Dapit. Ay tungod sa kadakong bato kay Fibray, sa sobrang kadako, naglisod yun yung mga mirespondi sa pag-ukang bitaw sa bato para makuha sa yung lawas.
11: Aha.
12: Makuha yung lawas ba? Medyo midagan yun yung oras. Pipila ka oras. Kaya dako maka yung bato yun.
11: Oh. Unsa jud kay 5 Pam ang plastada ni nanay pag datog sa bato kay 5 Pam?
12: Kumbaga, ang bato na sa babaw, na siya na sa lalom.
11: Uh-huh.
12: Na murag ang bato na agad sila iyang kyan bitaw na kuan na datog jud. Tatunga agad siya ba?
11: Grabe, ano? Na, anyways, sa mga tagpaminaw na to diha, basig na mo yung mga cellphones diha, gadgets, pwede mo kalantaw sa tong live. Kay naadira, gipakita na to, no? Nakit-ana ko diri ang bato kay 5 pam. Dako-dako, Judy, ay kaayo ni. Murag, anong taon na to, be? Unya, ang iyahang lawas, murag gahapa ni siya, gahapa? Gahapa, gahayang?
12: Nag-uanag. Naghayang. Kaya na ako nakita nga live video, gahayang siya, kita kay Ngawong.
11: Bitaw, murag gahayang siya, no? Murag gahayang siya.
12: Gahayang yun siguro ni siya kay Five Bright, tungkol sa kanako sa bato.
11: So, ang bato, ato ang, murag, kita mo anang tricycle,

0: Bulawan, mga inala ba?
1: Oh, onya, katong iyang igtagsa nga mo iniingon, ganun ula man niya kutkuta, kay naman nga nakita niya.
0: Amo, kung ipumutaan na ron.
1: Anyway, so, grabe how I can say mabuhi, ani. Ang pag-datog sa bato, ang iyang tiil, hantod sa burag chan yun, nahurot yun igdatog, kifay bam, ang nahabilin, burag ang dugha na lang padong sa ulo.
0: Yes, dugha na yung kifay, Brian. Oh, grabe.
1: Grabe ha po rin ng video ba? Kay salamat kayo sa nag-video. Dito man po sa lahi, gibidyohan, unsaan lang man po rin. So, paano kifay bam nahibawaan nga nadatogan siyang bato? Kay burag, well, layo man sa ilang balay. Dapit, layo-layo ni. Oh.
0: Siguro na doon na lang po nakakita ni Kifay Bray kay murag narap mga gidi ra ba kay pareha nang iyang tangkal ro na sa ubo sa nasa ubo sa bay dapit sa sapa.
1: So, dugay-dugay yan Judy ay ni sa pag dugay-dugay ni dugay-dugay na
0: palgan.
1: Oo, so pagkadakuha ba to ha oy. Bisa gani ang mga rescuers ato naglisod kung unsaong pag-aswat ani o, no?
0: Oh, pati ginapagabug-a ka niya. Samo ta ang bato bitaw lingen kaayo, mag-isod dugay ko tong PC ba?
1: Murag alingin kayo unya ang pagbutang og PC lisod kinahanglan pod unta paging ani tawra ang mubira kay five pam murag kwadyon kayo pero lisod ang ani ni bakho na unta ni ba no ang ani
0: ato makita sa video na okay magud ang nagbira pero wa gyud madala dayon oi
1: wala madala dayon nakuha man jud ni pero porting dugaya sa inuras ang gihulat ani because mo naligay burag lisod yun kaayo. Pero ang kuwalang pangutana, anyways, kung giihap-ihap ang mga tao diri kay Five Pam, burag maabot o 20 katao ni, sobra pa gani guro, ang ubay-ubay ni sila, no? Tabang og bira, unya, ilahang gisangat diri punuan slubi, pagkalisod, no? Galing kayo wala kita kakuha video nga kanang nakuha na dyan siya ba? Grabe halisura ani oy. So ang akuan la po diri kining giobra sa mga rescuers lisod ni kay imong ibalik sa babaw. Kung ila na lang unta ning gikuan ba? Ila na lang gikiwalan og bara. Oh,
0: kay total. Oh,
1: gibarahan na lang ni nila unya ilang gikiwalan kay total wala naman yun na pa, ako di lang ta mo kuan yo kay ani nga sitwasyon wala naman yun ni ginhawa kay Five Pam.
0: Tawa na
1: yun kay
0: Fabray, oy. Oh, wala. Kada ko sa bato, ay mabuhi, inani, oy.
1: Wala mabuhi, ani.
0: Ang pastadal sa ilang pagbira, murag pa babaw.
1: Pababaw, lisod kayo, gani ba? Lisod kayo. Pero kung kinaila na lang gikiwala ni, aron ni tuklod na lang pa ilawom, murag dasig-dasig pa. Pagkiwal nila, pag haswat, ilang birahon to ang bayi nga nadatugan, murag paspas ang pagtrabaho. Anyways.
0: Pero masin ang ilang una-una kay Five Bray, kung diri nila sa ubos dapat ipaligid ang bato, madatog na magsamot ang baye.
1: Dili, diri sa pika sa wala nga side.
0: Sa tuod, no?
1: Sa wala nga. Pero anyways, ilaha po na dira. Wala man ta dito. Ato sa video naman ni. I'm sure ilan na nang gitestingan, tanan-tanan, gisulayan na ni nila ang mga posibleng dapat buhaton. Basig lisod-lisod yun siguro, no? Anyways, sige pa tayo yun, kipay pa. Ako ang gina-imagine ba? Ang bato nasa babaw dapit nga kinang ang salalom diri siya ni unang kutkot. Abi niya gurug sayon nga pagkutkot sa dalom nga pagkaila maglalom na iyang kutkot diha. Makit-an niya dayon ang bar or unsay bulawan. Wala jud niya ma-studyhan.
0: Wala jud niya no. Oh, wala gyud niya na mauna-unaan nga kung makalupa ni yung bato usun ba kung paligid datugan gyud siya.
1: Datugan unta dito kadapita sa babaw ni una na iba. Oo, galing kay anyway na naman jud na magurupod sa una-una niya ni galing kay sa excitement usahay kay Five Pamba. Abi ko ro kwa na ni. Paldo na

0: kaldo na nito. Wala, wala, mawala na ang una-una sa imong seguridad ba?
1: Bitaw, no? Grabe, haluuya, aning nanay, oy. Wala pa'y, wala ni, wala aso, wala'y bana, wala'y mga anak ni, paita. Sige, padayon ko siya mag-5 pa. Mm.
0: So, mauro to kay 5, aduna kay tingog dira sa kapitan.
1: Aha.
0: Si kapitan mandati o mandati.
1: Ah,
0: dira sige. Sa may... Kapitan sa handal manod ayungon.
1: Ah sige, K5 Brands. Try na to, i-play na to ang tingog ni Kapitan Cortesini sa to ang mga K5 connections from Canlaon and dito dapita sa Oriental Negros. Sige, padungog na to sa Kapitan be kung giun sa. La City 24 mga ka K5 og na moy cellphone diha lantaw mo live. Aha.
2: Kahapos buntag kani siya kani atong biktima kanis Maribel.
1: Mm-hmm.
2: After la.
1: Okay. Teka muna mga ka-K5 ba kay plaster na to la City 25 na. Good morning to Nanay Virgil Salgado, si Chirin Cordova. Sige, go ahead, sir.
2: Kahapos buntag kanisya kanin atong biktima tima kanis Maribel Abrinica nangumpra pa ni siya nang morning. Nangumpra pa ni siya para pagkaon tapos ni pauli siya after lunch tapos kuha ni siya kanang murag na masaw ni siya ilang baboy ilang tangkal dool mo ining suba ba. Namasaw ni siya tapos mo magpamasa murag nangay siya kaning guna o kaning budlong dai no budlong nangay siya guna o budlong sa iyang mama so gitagaan rapod tapos nagdala sa kaning gamayang balde. Nato atong kuan kilid sa bato kay iyang gikuan ba kanang iyang nasa gikalot ba dito ba sa atong kilid sa bato mato siyang hitabua kay kusog pong ulan naligid ang bato patubang niya
3: unsa specific gid nang ikalot niya kap kuan ba kaning crafts ba or unsa
2: actually kaning bato hamanggod kaning giingon manggod dito sa namo ni sa igtagsa nga first cousin niya niadto sa ilang balay the other day niingon nga kaning batuhan ako ni sign nga naigulb sa ilalom so moto siya yang gi yang patong gitrayan dito kuhang na bay gold nya kay wala may sa mga tayo gold anang may bulawan so said to say nga after few minutes niya pagkalot gamay ra jud nga yang kalot kay tungod kay ula niya handig ana tabunan siya actually dugay ni siya nagtrabaho sa Cebu bag-o ni lang po ni siya na Paul this akong barangay magpurgod ng tani siya namuhig mga hayop tapos nag-farm tapos siya po yung kauban siyang mga senior citizen pero mamanin siya may hitabo niya
1: okay K5 Pam oh
0: bayan sa Kapitan K5 Brian
1: aha grabiha no mamagod eh kay unta makakat-on na ta no ng mga Pinoy diri sa Pilipinas nga daghan na kayo ang mga hitabo K5 Pam aning mga kining mga treasure hunter nga gitawag nila or treasure hunting K5 Pam.
0: Yes.
1: In fact, dili lang ni daghan na kayo. In fact, dili lang kini ang nahitabo diha sa Ayungon. Manhuyod no? Manhuyod Negros Oriental.
0: Ayungon.
1: Daghan na kaayo ang nahitabo dito sa una sa Dagohoy, Bohol. May kwadra pinaka latest K5 Pam oh 2026 rini Mayo by 2026 duha ka tawo nga sila ni Marcelo Ogis og Raimondo Valmoria namatay po ni K5 Pam tungod nga kini mas lala pag iniilaha pod kay ang ilahang gikot-kot nga yuta dito naana sa 270-300 ka tapak ang kalalumon K5 Pam aning ato ang kwan ba ato ang dapa-dapa ba na so ning sulod sila dito ang ilahan na pod ani kay na suffocate ni sila due to gas ang ilang gigamit kay modala man ni sila mga sulo
0: bitaw
1: modalag sulo o sayang uban dira modala pa ning generator K5 Pam
0: Ay siyempre kay nandun na di kay na ay
1: lalom na ni kaayo no. So, last April lang kay 5 Pam, oh, sa Panabo City, Davao del Norte, napoy duha ka tawo nga nangamatay kay natrapo ni sila sa tunnel nga nabutangan or hazard dose sa giingon nga carbon monoxide o niya ammonia gases kay 5 Pam. Na? mga latest ni siya, ha? Mga latest ni siya. Unya dito sa Libuna, Kadingilan, Bukidnon. Kaniadtong 2025, multiple, 24 to 2025, multiple separado nga cave incident. Sa ilahang generator nga naigo gihapon sa carbon monoxide na poison sila. Unya, nipatay og daghan kaayo because of gitawag nga Yamashita Treasure Ski 5 Pump. Aha. Grabiha, no? Kita gud nga mga Pinoy gihapon, gatuod jud ta nga naay mga bars or mga kining mga bulawan nga naa diri sa atoa sa Pilipinas as based sa mga panugiron sa mga karaan nato nga mga igsuon nga kinigipang bilin kini sa mga dayuhan or mga gusto mi mo sakop na to sa una diri sa Pilipinas. Oh, last bina jud kining mga hapon, no? Nga ang mga hapon, mga taga Japan ki five pam ni mga baka.
0: Mga hapon. Ato pa lagi lupman kuno mga gibinlan kuno mga bulawan.
1: Oh, last bina jud kung ang mga lugar dito na nago ang mga hapon, dira sila nagbarracks. Nakono sila bulawan nga ipangbilin diha. Unsay bulawan gud nga? Ang gidala nila ato mga pusil mato nya mo sige pagbitbit anang bulawan gira matoy tuyo nila diri.
0: Correct. Okay. Sa tinuod lang si Febray katong sa mga nangagi kong tuig, adora po ba na itabo ani sa Valle Hermoso, mag-iigong pong nanginok, kinangot ko itong bulawan.
1: Oh,
0: pero, yan, lalo na daw ito ang kwan, makalok.
1: I don't know kung naan naman, pero daghan na bed good ang nakakuha kay Five Pam ay. Daghan kaayo ining nakakuha na jud og tawag nato bulawan. Oo. Kay nakoy mga kaila, diri sa Pilipinas ki Five Pam. Nara diri, ha? Nagbaayuhan jud pa moy. As in.
0: Ang kinabuhi
1: 14 na milyonaryo na. According milyonaryo. Di ko murag kuyawan ko na ki Five Pam, bago ra dutogan og bato.
0: Gani. Ilaw makanot. Ana di ka pulos.
1: Grabiha, no? So, ana ang mga Pinoy ka fanatic or kinang ana ang Pinoy ka grabi mo tuo.
0: Ilang tinuuan.
1: Oo, sa ing ana. Pero wala bang kutay pildihon ana kay Five Pam kung naara ibutang ra nato sa safety ang atuang kaugalingon?
0: Correct. Kung naong hilatong siguridad.
1: Ang uban gani diha, nangutkot. Naasa daplin sa mga pader sa ubang balay gikasuhan nga nangutkot mamudiha unya ang gikutkutan ang iyahang pinakatubo ito na sa ilawong balay sa ubang tawo. Ang siguradong pangutkot sa una kay Five Pam nga nakakuha jug bulawan katong mga kawatan, kining mga kawatan ba nga nainom duman ni Modris Dakbayan San Carlos. Nga ang Gaisano sa una Dakbayan San Carlos, Gaisano Capital.
0: Gisulod
1: ning aging tamburong na katoy sigurado jud nga nakakuha jud tusla.
0: Nakakuha
1: jud tog bulabulawan jud. Kining usa ka pawn shop kay Five Pam. Kining usa ka sikat nga pawn shop sa una nga dira ko gika nagmanager pug ko dira napita. Ang ilang pinaka main office nila dito na sa ubang probinsya. Gisulod nag mga treasure kawatan hunter. Imagine mo mga tunga sa bulan ang ilahang pangutkot kay Five Pam.
0: Grabe.
1: Ang kinang pawn shop ila nang gi studyhan maayo. Nga kung asa sila dapit mangutkot unya ning arkila sila og boarding house. At bang or dool anang pawn shop. Unya dito sila ning start og pangutkot kay Five Pam. Gikutkot nila sa ilawom sa yuta unya ilahan na nang maayong gitatunan diha hasta nga naabot sila dito sa ilalom jod sa anang building sa pawn shop.
0: Ay grabe, no.
1: Ilaha pong gitabo nga kinanglan pag sulod nila sa pawn shop Huwebes and Biyernes Santo.
0: Oh. Ay, kay walay tawo.
1: Walay tawo kay walay duty kay five pam agilong kap. Oy dito sa floor ning agi.
0: Oh. Ah, grabe no, schedule ba god?
1: Oh. Di kwan jud oy dito jud unya pag sulo dito kay five pam. Hurot jud ang tanan nga mga bulawan nga giprenda diha. Tanan nga mga kwarta, ang kwarta burag gamay-gamay ra kay ginadeposit man sa bangko. Pero ang kuan, pero ang mga bulawan sa ilang vault dito mga 50 milyones pesos kay five pump.
0: Agrabe.
1: Hurot oy. Ha? Oh? Mao toy sigurado jud nga pangutkutay maunta toy mga matay. Kay pangawat jud to ilaha. Kini sinanay. Oh, kini sinanay Abrinica dili deserve ni nanay. Oo, pasimpala jud ning iyaha ba unya. Hoping kayo siya basig naa. Di malas.
0: Kaya na lang ko siya binding damay.
1: Bitaw di malas kay nanay da. Paita. Anyways.
0: Paita.
1: Na jud na, no? So, dason, amping-amping jud ha. Kaya di man jud nato ni ma... Ingon nga.
0: Tagna ang ginabuhi.
1: O, tagna. Di po nato ma-control ang mga tao. Na jud na ingana nga basi makakita tinuod. Kay daghan man po
0: ang...
1: Daghan man po ng sugid kong kifayb pam nga naadyo yung mga bulawan. Good?
0: Bitaw sa mga... Anong atong nadunggan ba mga subid-subid?
1: Oo, nga gipanglubong jud sa panahon atong Yamashita may tawag ana. Oo. Paitan.
0: Ako tong panahon si Gera sa unang panahon.
1: Oo, nga diri ang mga kung mga mananakop na to, mga Kachila, mga Kastila, mga Hapones, mga kung unsa pa tong mga grupuha diri. Oo, ang grabihan no. Luoya. Anyway, sige pag-amping mo sa mga treasure hunters diha ha. Tarong pagtarungon jud ninyo pag kuan diha kay disgrasya. Sige, K5 Pam, salamat.
0: Mag-amping yun para makapulong sa makutok ng bulawan. Mag-amping.
1: Kitong batuha, kaya naligid naman yun to. Base na nanay mo, Anto, dito. Gut-guto na yun sa mga treasure hunters, diha.
0: Oo. Oh. Ah, sige, wasan itong kalot.
1: Kaya pagligid sa bato, wala dyan nakit ang barba, no? Wala dyan, no?
0: Grabe. Wala dyan daw.
1: Wala dyan, sige. K5 Pam, salamat. Good morning.
0: Yes, kay Bray, so maugat to ang nato sa itong report or nato na itong report alam sa programang Foro de los Pueblos na dalit nato sa MyTC, District Bayo o Detex 500. Ako na lang si Kikipay Pamela Palater para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko, Kalingawang, San Negros, K5 News FM.
4: Wala mainit na isyo at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
1: Salamat kay Kikipay Pam sa imuhang balita. Ano? So, grabe ni usbo na to sa mga lechoners na to kining baying namatay sa insidente nga natakluban aning nadatugan ining dako kaing bato burag tricycle kadakong bato or gamay-gamay ana jutay. Patay jud ni ba dito sa Manayungon no Negros Oriental mga kaki 5. According ni diri sa ato ang research mga kaki 5 nga ang Pilipinas ang pinaka center jod no basig muadto mo dito ha layo kay ni ang pinaka center sa daghan daw kaayo jod og mga gibilin nga mga mga ka key 5 tua dito dapita sa di na lang ko isulti kay basig mulakaw mo dito. According to the legendary nga si Rogelio Rojas mga ka key 5 aning mga treasure no nga ang Pilipinas man jod daghan ang gold bars diri no kini gitawag nila nga Yamashita's gold nga after sa Japanese general nga si Tomoyuki Yamashita igisuspitsuhan or gichismis na nga ang military mga kaki 5 daw naghide sa aning mga bars sa Southeast Asian wealth nga gitawag sa gitawag nga 175 tanan ka mga underground vaults and tunnels across the Philippines before ang war na human mga kaki 5.
4: Para mainit lang isyo at usapin ang bayan, Foro de los Pueblos.
1: Purting daghana din ni kaki 5 friends ang lugar ng ilang ibutangan. 175 ka mga underground vaults and mga tunnels sa tibuok Pilipinas. Ugaling iyaw ang tagpangita ani kung asa dapita ni. According to Rogelio Rojas, giklaim niya nga 1971, usa ka Filipino locksmith named Rogelio Rojas, nakakita sa gitaguan nga chamber dito sa Baguio containing gold bars, large golden budha. Ah, maunig ipangita mga budha. Unya mga diamonds, naay mga diamonds. And according to the president, former president Ferdinand Marcos, nga naay ang mga soldado nga ningkawat aning mga items mga kaki 5. Onya gikasuhan lagi. Hindi na tama palalom ani kay wala naman ni. So basta mao na according sa mga historians, again mga 50 years ago, grabing kinutkutanay na jud diri sa Pilipinas lagi kay mangita aning mga gold bars nga gipang bilin diri sa mga hapon. Kining hapon jud na mao ni sila nagdala diri mga kaki 5. Kay ila ning ipangkuha dito diya gidalag Pilipinas gipang bilin kay war lagi inaway man. Paita no. Sige, no? Basig bitaw, makakita. Bisag ako makakita kog kuan nga nay eh, kutkuto na tulo pero amping lang ta. Daghan naman jud tinuod biya ang nagmilyonaryo aning gold bars mga ka K5 or kining pang pangutkot aning mga ingon nato god nga mga gold diri sa atoa sa Pilipinas, no? Naman joy prueba daw ang uban. Once nga makatkot-kot sila, monolo negosyo na sila dira para mauna ang pronti nila nga naglambo sila sa negosyo, pero nakakot-kot daw o gitawag na to bulawan. Last 7:40 na mga ka-K5. This time check na to si ka-K5 Elmer Sagang. Kay gahapon nay usa ka dakong aksidente nga mikalas jud sa usa ka kinabuhi sa usa ka government employee na nga taga Cebu. Diha nahitabo ni sa gihulngan sa usa pod ka sakyanan nga gipanag-iyahan sa gobyerno mga ka-K5.
4: Para mainit lang isyu at usapin ang bayan. Foro de los Pueblos. K5 News FM Live Report.
1: K5 Elmer, nakaikot-kotan dirag bar, mangot-kota. Nana. O, tika muna K5 Elmer ha. Wala kay kuan diha. Wala kay murag sign nga may bar da dapita sa inyong balay, lugar?
5: Murag, wala kayo, hiyahaya kag na aking driver. No.
1: Dira dapita sa mga phone shop, daghang kayong bar dira kay Pamela.
5: Kana noon.
1: Sureness gid na ba, no? Grabiha, no? Dira sa kanlaon, wala yung nangutkutay diha sa kanlaon?
5: So far, wala mga gawin na ba? Ano yung gawin na, ha?
1: O, basi masuko, wala ng vulkan ba? Masukong vulkan ba?
5: Gali.
1: Delikado. Usahay kining kot-kot-kot-kot ba? Atong ingon ako ganiha nga na ay insidente sa Bacolod. Nga nangot-kot skilid spader. Nunya, dili pa ilhang yuta. So, sige, kot-kot ni dito naman in tumoy in taon sa sala naman sa balay, spikas, na unsa na. Ita, mga tawhan. Nagikasuhan sila, eh. Kasuhan to. Imagine mo, nangot-kot ka na, abot ka dito sa salas balay, balay sa tao.
4: Mainit lang isyu at usapin ang bayan. Foro de los Pueblos.
1: Sige, grabe. Ay, sa pating balita ni mo, go ahead ka, Kipe Bilmer. Mm-hmm.
5: Sige, Kipe Bilmer, no, ka, kining tuwag balita nga na hipos sa insurance sa Giyol nga, no, patay kining usa ka assistant department manager sa pag-ibig Cebu branch sa Kipe Bray, dihag malakip sa aksidente or na-aksidente ang ilang gisakyan dito sa City of Palau, no, Barangay Malusay sa siyudad sa Gayulngan mga alas 11:25 na ni sa buntag na tamo. O niya napatay no sa aksidente mo ni si Philip Simon Moises Vasquez, 40 anyos. O niya ulitaong assistant department manager Cebu Pag-ibig Ayala Branch o residente sa Talisay City, Cebu. Imaniho ano ang kining van type utility vehicle na Hyundai Staria ni Jesus Dominador de la Gracia Luardo, 59 anyos, residente usab sa may Camilla Home sa Lawaan, Talisay City, Cebu. O niya designated din siya as driver sa Pag-ibig Ayala Branch, Cebu. O niya may kauban usab ni inino nga sakay, so may luyo nga portion by uglaki ni Kaki Webray. This is sila si Christian Katan Balasabas, 32 anyos, empleyado man sa Pag-ibig Dumaguete branch o isip usak sales and customer support assistant o niya residente raw sa may Dumaguete o sa may barangay Batingil. O niya ang kining isa kining babae kakibay si Justin Ann Larrazabal Mendoza, 28 anyos, empleyado ni sa Cebu Pag-ibig Ayala branch no niya taga San Roque, Cebu City. O niya ato aga na fire ni Kim Webray sa ato aga pakisusi kagahapon niya medyo mga alas stress na nato na abot dito sa area kay ato aga na daw tang report alauna naman sa hapon. So kini di ay kay Webray no ang mga empleyado sa Pag-ibig Kim Webray gikan ni sila sa Gihulgan High School kining gitawag bitaw Kim Webray ilang project diya sa area kining pabahay or kining pabahay kaki Febray gikan na ni sila dito o niya kini magud nga portion kaki Febray dulhugon gid ni siya gikan dito sa ilaha nga pabahay padulong sa highway padulong gid ni siya nga portion kaki Febray bali habog gayo ba o to highway resimentado man siya pero grabe gid ka taas ba ang kadulhugon kaki Febray o niya pag-abot nila sa kanang medyo may kurbada niya, may balay pag ni Kaki Febray sa kilid ng bahin. O niya, napalinhigil na area no, nagtambay-tambay, kaning aning pirming nga mag-stay ni mga senior citizen na pag intaon, ining balaya o pirming magtambay, ining balkonahe, o niya, aning tungura, kining isa ka senior citizen kani si Lorenzo Sabak, aning hitabo is na-assist pangkal o no, pangkal niya. May makita niya nga kung unsa gin ang sitwasyon ba sa pag kaning kining van, iya paglantaw sa bubaw pa lang abahin ang van, kusog kayo, iba na tingala siya nga nung kusog kayo, nga hasagad maunta magpadagan diyan ang area, sinay lang kay, sige, dulugon kayo. Nag-street naman ka Kiva Ibray, wala naman wala naman makaliko ba, dikta naman ginoon sa sumok eh, dito sa kilid sa ilahang abalay, nalukat gining isa ka punuan sa lubi ka Kiva Ibray, natumba gining punuan sa lubi, gumikan sa...
1: Kay Fabio Hilbert, ang kining sakyanana, medyo bag-o pa di ay ni, no? Medyo bag-o pa ni?
5: Yes, bag-o pa ni Kaki Febray. Mahal-mahal na ba po din ang sakyanana?
1: Hyundai, no?
5: Oo, Hyundai Staria, o.
1: So, unsa dyan ang hinungdan, ani? Walay preno?
5: No, basiyo daw Kaki Febray. According pa sa tuwang, according pa sa driver, although ang driver, Febray, di man po siya magpa... Kasi kamera lagi kay naghilak ga lagi tong hapon limited kayo ang iha nga mga pulong no lagi nagiingon kay Febray nga kuha na basiyo lagi o niya kining napatay kay Febray kun wala pa pingalin ni natarantar kay namgo ni sa front si tapos sa driver kung wala pa ni siya natarantar or kanang action o wapem kung tagambak ba pwede nang wapem mo tani siya ambak sa diyan nabawaan na nila nga nabasiyo na o na di na mukapit ang brake kay Febray. So sa pag ambak mo action na siya ambak mo reaction buho na niya ang iyahang ulo gumikan sa kakusog po naabot na sila sa portion nga na ay punuan sa jermilina kay Febray nga sa may kilid nga bahin dito na nasangit niya ang ulo kay Febray gani atong pagsusi kagahapon na napilit nga buhok kay Febray so, dito sa Jermilina.
1: Ang gikamatsyan niya ani ang kahoy kay Feb Ilmer.
5: Oh, kay tingali according pagali kay Febray no sa to nga mga authorities nga kun wala pa lang unta mo gawas ang iyang ulo sa kining windshield kay Febray. Posible mga minor lang nga mga samad ang maangkon tingali same sa iyang mga kauban.
1: Correct.
5: Oo.
1: Sa transit so, ni siya no sa transit siya nakalingkod no. Oh.
5: Oh, sa Francis Kaki Febray, idungagan pa yun nga pag-abot dito sa kuha ganing ilahang nahunungan na gusto gina impact kay kining natubangan na grabe may pagkabuka gina Kaki Febray.
1: Grabihan, no? Murag nanadlong na ni siya diri makitaan mga Kaki Feb sa tuang live, ano? Nanadlong na ni siya, diritsyo, diritsyo, wala yun mabangga ni Manong sa mga punuan po sa kahoy, no?
5: Ang kanagaling gawa ang kaning lubi na tumba ni na kanang jermilina nga posible na sagiran sa iyang ulo kay Febray kay na may buhok pa man nga nabilin kana nga jermilina may pagkapanit gali na murag isapsapan gid nang puno ang jermilina kay Febray baga di kay nagpanit
1: bitaw grabiha no oh sige go ahead kay Febelmer.
5: So mao na kay Febray no ang gidangatan o niya sa tuwa usab nga pakisusi kagahapon kining driver may human din si lagi atiman diha sa kining tambalanan sa siyudad sa Gihulgan gidetining ning driver ni Febray sulod sa social ka oras daw kanya according pa to sa hepe nga posible mag-areglo na ni kay kwan pa to kani ang pamilya naman gusto sa Cebu, so expected to basig karong adlaw tingali or saba nga moanha gid ang pamilya kati Bebray.
1: So kini sila tanan, pila ganing sakay tanan, upat or lima?
5: Upat ni sila ni Bebray, kay bali sa dala sa driver nya kani nga patay na sa front seat din duha sa luyo.
1: Kumusta tong duha pod sa luyo? Kumusta sila kay Elmer?
5: Kuan naman lagi ba, Brian? Human sila na dapata nung kining kuan gahapon, medical attention, kining napauli naman to kaki ba, Brian? Wala rin naman naabtan?
1: No, outpatient sila tanan. Siya lang yun ni ang natamaan lang yun, kini namatay siya rin yun usa.
5: Oh, siguro sila kaning tulo. Nala aning driver, kaya ganyan, ang driver po, human po, dungan po niya. Niya ito rin sa nala rin sa police station.
1: Grabiha, no? Sige. Nakay boses ane?
5: Oh, na-interview niya kay Bebray sa kining tag-iya gid sa panimalay nga siya gid mismo dito ang una gid nga nakita kong naunsa gid kining van kay Bebray.
1: Sige, go ahead. Paminaw na to.
6: Last... Ang akong nabantayan kay Delere akong tangkal, nagdulog niya ng skinana. Pagdulog niya na, pag-abot niya aning kan kusog rin mga po siya, kung naman itong skinana nga, kusog rin man siyang nagdagan nga, kurbada man ta. Na pagkakuan pag ana niya diretso na bisire paka nanang na ikit anang kadala
3: upon mo do na do ul pagkaman
6: wala po ko mo do ul dayon kay ako ko sa ito adya ba ang ketong ko an ulat magimenga adya mga silingan na namo daren ko sa pamindo ul
3: wala man ay mga kanang akil nga kanang mga importante ko dire
6: wala no kana ang yung lobe ana ra mga kondya
3: kanang mga pari ng jirip, ano, kahoy ba?
6: Oo, termilera.
3: Naigo pa na?
6: Oo, igo na.
3: Daan na
6: nga. Pili, eh, mo na ba? Naigo na.
3: Ah, okay.
6: Namang gano'y ako na buhok, anang nakuha na na. Nabili ng buhok.
3: Posible.
6: Na, dito na, dito na napakong.
3: May buhok pa rin yan.
6: Muna, batanawa. Tanawa nyo na ron.
1: Aha.
5: Pahayag ni Lorenzo Sabagan, tag-iya gaya sa mga sakyan na araning panimalay nga na adya usab na tabo ang nasampit ng aksidente kay Febray.
1: Kung diritsyo sila kay Feb Elmer, kumusta ka sila kay, di ba, kurbada siya o niya diritsyo niya? Kung nangarsada na lang dyan sila, unsa sitwasyon kay Feb Elmer sa paglantaw?
5: Ah, posible, maurang gihapon kay Febray ang ilahang mawon kay taas magod kayo ang kurbada kay Febray. Taas ang dulugon, ba? Kabugon sa kasada.
1: Basing matamaan pa po sila dito, no? May posibilidad?
5: Oo, niya. Liko-liko pa yun. Posible. Makaangin pa sila.
1: Bitaw, no? Pero may kay ang driver, wala yun niya medyo nakalikay sa sabalay dito na pita. May ito'y okay na to. Oo.
5: Okay, ang person magod kay Febray sa dulugon, kung niya itong district kay Febray, dito lang siya direct layo rin sa balay, kay ang balay, naramanday natin, may po ng balay, pagkapisto po ba, babor po ng area.
1: Bitaw na, paita. No? Anyway, sa kining dalana di ay, kuani, barangay road ni siya, dili ni National Highway, no? Barangay road ni.
5: Dili, moraga, manara ni mga distansya, pilara ka metro sa Febray, gikan sa National Highway.
1: Grabe, no? Sige, paita. Basta, ing-ani lagi, ang driver dapat kuan jud ni kinang kabaod jud kung say buhaton galing kay Marato lang ka ani kay Feb Elmer oi sa kinud anay na lang oo kinsabay di ka na kamawa ni say buhaton ni mo usahay unless kung ang imong mindset say imong utok nara jud I mean na ka mawala ba di mawala og huna-huna kung say buhaton ay nako sige salamat kay Feb pero kay Feb Elmer salamat kayo ha gaulan di ha gaulan.
5: Oh, karon ka Febray, wala may ulan.
1: Ah, so taway-taway
5: na.
1: Dito na napita di ay sa kuan sa norte og sur sa Negros ra ang ulan. Ah, sige. Salamat kay Febray, good morning.
5: Sige, kay Febray, no, sumara to ang gada. Hipos, gabalita, karon ang mga oras. Gato ka na to sa DTX na 500, the Mighty C, o D3 Bio. Para sa programa, gaya for all the Pueblos, kini sa K5 Elmer Sagan para sa kampiyon na balita, serbisyo, publiko, galingawan, sa Negros, K5 News of Act.
7: Pagkamanginip lang issue at kasabihin ng bayan, Foro de los Pueblos.
1: La 7:53, salamat K5 Elmer sa kompleto nga detalye. Grabihan ng aksidentihan ni. Tagapag-ibig fund ni sila. Ning anhirag Negros sa island mga ka K5 kay naslagi process onya taga Cebu manggod sila onya nako patay nyo ng usa ani sa upat nga sakay aning ilahang sakyanan. Sige mga igsoon mga pita gamito na nato sa pagpangapi ang ato ang DTX 500 or DTX Coffee Mix mga ka K5 ang DTX Coffee Mix money ang makatabang sa tuang kaugalingon aron nga ma-detox ta, mawala ang mga hugaw, mga bakterya, kagaw ug uban pa. Sa tuang lawas diha maka K5 kong mga pita gamit ang DTX coffee mix mga ka K5. Ang DTX coffee mix mga ka K5 kuani siya. Ang ihang mga content ani kay mga prutas o mga utanon nga makatabang aron nga walaon ang imuhang mga gibatsyag diha, paligunon ang ato ang immune system og uban pa mga ka K5. Sige, mapalit ni siya, available ni siya sa mga butika and of course diri sa Dakbayan San Carlos na ang klinika di Alternativo diha sa may Barrick Building Rajod, Vigostilo Street, Barangay 3, mga ka-K5, dito na mo.
7: Pagamainit lang isyo at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
1: Sa atong pagbalik, mga ka-K5, i-check na to si ka-K5 Jomari Sonido. Karong dugay-dugay. I-update na to ni siya, may connection atong aksidente nga na lasakan or naligsan sa Ceres Bus ang 4-anyos nga batang laki mga ka-K5 dito sa Escalante. Na? Dito sa Escalante, o niya, ato ang hibawon kung unsa ang mga pulong diri or pahayag sa driver mismo sa Ceres Bus. O niya, amahan mismo aning namatay. Sa pagbalik sa Foro de los Pueblos.
7: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa bunta, duwa sa gabi.
10: 2 weeks pa lang,
9: may alibyo na.
10: Pag 1 month campaign,
9: naayo na ako.
7: DTX 500. Pumali sa mga butika.
11: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
12: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautuntangan na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
12: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
11: Gusto.
12: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit. Mm. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
11: Mm-hmm.
12: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pag panagarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
11: Kana.
12: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
11: Mm-hmm.
12: Nya mantikaon usab sa gabi ug naanda nimo ning buhaton sa kape na sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
11: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
12: Mm.
11: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
12: bad
11: sa cholesterol, bad cholesterol.
12: Mm.
11: Maoy i-oxidize sa free radicals ug kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
12: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP.
11: Mm-hmm.
12: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
11: Gusto.
12: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag-adlaw, makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
7: DTX 500!
13: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Kakapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo yun kayo yung DTX 500.
7: DTX 500! Mali sa mga butika.
11: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod. Aron dili mo daot ang imuhang atay.
12: Oh, di gina madaot Sir GP.
11: Oh,
12: labi na kung sige kag inom.
11: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
12: Mm-hmm.
11: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis.
12: Mm.
11: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
12: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og MyTC, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Hmm. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og MyTC ang gatambay na daan sa imong atay.
10: Kampiyon.
12: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang in-neutralize ni, especially ang kining mga free radicals, nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
10: Wala kay reserve.
12: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa MyTC, ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
10: Oh, kapatsadaha.
12: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason nganong giuban yun ng MyTC o ang DTX 500.
10: Correct. Karon, adto ta sa imuang utok. Kung aduna man gani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imuang utok, kabalo na tanga. Kung sige gamit sa oxygen, sige pod og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kagakaon prutas og utan.
12: Importante gyud Sir JP nga minom gyud kag DTX 500 og MyTC. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar ramo ang pag-inom sa DTX 500 og MyTC nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
10: Gusto. Apang wa na pud tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Rosso.
12: Ako na sab si Doc Ramiloy seeing mayong lawas ampingan.
10: Dili abusuhan.
7: TJX 500.
14: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom TJX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: TJX 500. Mabalik sa mga butika. TJX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500. Kulang sa pagkaon, sangkutan kang prutas? Hindi ka magkabalaka. Ang DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghunta sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
2: Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa mat kasi kapag tingulan, kalaman ang abiyan.
1: Mag-DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigod, malimta. DTX 500.

0: GTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
2: So na.
1: Problema, agad ako sa akong body odor.
2: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong.
2: Sadyan agad ako sa budiks ng GTX Beauty Soap.
1: Kag naghamis ka nagpute.
2: Agad ako nga panit.
1: Salamat agad sa GTX Beauty Soap.
0: GTX Beauty Soap. Pamaka sa mga butika.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag hindi mag-shoot.
4: Oh, he knocks it down!
3: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa Amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
3: Ka! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin